0: ka. Tangani na mahiling kan publiko na ang gobyerno, mga katindugon, dai nagtutulirar kan sa langgibo.
1: Hala, tira!
0: Sagkod sa dai ang piga-aksyonan o kamuman ng mga pasahero. Sagkod sa dai mang kamupuro sa na social media ang reklamo nindo. Wala kayong mangyayari sa indo.
1: Hala, tira!
0: Mauro-utro kita nindi, maski ako ang dila ko nindi, mapapaspas. Ngunyan, yan, hunay patawar pangaduang opsyon. O sa mga miyembros kansang gunian pang lungsod. At sisi kaya nagpaturod kang puro 20-20 na habo na lugod magbalik sa dating 10 pesos. Ginibo na nga nin 12.50, nga ni madagdagan nin 2.50.
1: Hala, tira!
0: Ipaturod kaya pag natuod, ay na mga katindu ko nagbabalik sa dati. Uni na sana, gibuon nindo sa LGU. O sa kay kunyan, kay kagawad na, kay engineer na... ano na nga nini kay City Councilor Engineer na nagkarilingwang ko na lugod so pangaran ni ni Wad Noel Bunobra, nagkarilingwang ko na lugod si Engineer Noel na Bunobra. O Engineer Wad, gimo na Wad ning kunyan ordinansa. Halian na iyan na 12.50 na iyan. Taday man nasusunod ang 12.50, gibuhan ng 50, tanganin biyo pa. Oo, 50 na ang pletikada sa Rosa Padyak, nganin biyo pa. Yan ang pinakang morag kayan dyan. Dahil nang mareklamo, taaram kan mga kunyan, kaaram kan, kasi human sana eh. Ang singil ah, mga katindo ko nag-range 40, 50, 60, sagkod sa sanggatos. Gibuhan. 50, kada paglunad dyan, kidakol. Kidakol ka kipangarga, kidaay kang pangarga, 50 tulos, tayo na yan. Iyo yan ang siringilan, iyo na ang haragadan, tama pag-aalon na tabi ang magpadyak. Yan ang maurag na gibuhon. Kay Engineer Noel Simporoso Bunaobra, Engineer Konsyal, gibuhay na ning ordinansa 50 na tanganin dai ng gabos na kita digding dakul na istorya kada paglunad sa padyak kidua iyan kisulo iyan 50 kay may pangarga iyan kida iyan na pangarga 50 tanganin dai ng dakul na istorya kadai nang kakadisiplina mapagalon siga ang reklamo kan mga pasayro ano lang ang pira lang ang ampleto eh. Diyos me, yung pierdigunis kita sa kinaaban.
1: Hala, tira!
0: Igal, tapresyon tulos ako.
1: Hala, tira!
0: Ay, inda. Naitay paabot tayo ni sa alkalde. Kung nagdadangog dyan sa opisina kan alkalde ni Mayor Ray, buda sa TRD, sige daw taga, dan may kamuning reaksyon unong sa bagay. Ano ang kunyan, solusyon na pwede digding gibuhon? O sa mga members kan sanggunian? O yan ang suggestion ko sa sanggunian. I-kunyan na nindo, i-amiendara na nindo ang ordinansa na halio na 12.50 naan, tabo man kan 12.50 mga para padyak. Pero di los ubos ha. Abo kan 12.50 sa ro, muya 40 kaya... sa gadun na nino gibuna nino 60 50 ang plete yan suggestion ko ha sa sanggunian.
1: Hala, tira.
0: Tapos pag may nag overprice pa dyan primero sa natabi na kunyan primero sa ng pangaabuso o tangkas tulos ang prangkisa tanganin din dakul na hururon dahil na ki first dahil na ki second dahil na ki third offense pag naaraman na sobra sa 50 ang singil automatic kaya lian yung prangkisa dahil na pagtugutan na maghanap buhay.
1: Hala, tira!
0: Yan, gibuan na ninong ordinansa yan, sanggunian! Hey! Ano na, biyo pa! Ay, blood kita!
1: Hala!
0: Nakulon kayong komento, yugon mong komento yun, gulpiho na, mga katindugon tabi. Mapagalo.
1: Hala, tira.
0: Ngunin naman subagas, iyon na naman. So release kan ba? Pati bagas. Kasi ma, na-interview ko na si Mayor Ray, manungod sa bagas.

0: ang bagas na pigpapanaod digdi sa Tabangco City poon kanakalis na Hunyo 23 sa good mga tugang sa Biyernes sa aga, iyan po so bagas nahali sa probinsya. Budget iyan hali man sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos ipigbaba sa probinsya. So probinsya tabi, iyo po ang nagpili kan lista. Binaba man sa natabi da sabi ni Mayor Ray, ang listahan na iyan sa CSWDO. Pagkababa dyan, iyo naman iyan po pigbasihan. Pero ang sabi kan alkalde, so mga nakareceive na nahali sa probinsya, dai naman da po ito makakareceive kan kaparehong bagas na itatauman kan ang syudad din Tabaco. Ama, sabot-sabot lang.
1: Hala, tira.
0: May reklamo din na kunyo manungod sa lista. Pero ngayong upload ni pangaran ngayon, pero ngayong upload ni kapan.
1: Tira.
0: May mekos-mekos man.
1: Hala, tira.
0: Ege, yan po sa tuya mga tema ngunyan na pagkaon na magpaabot ni na reaksyon o isumang para tricyclity. Welcome ka mo, maraman ko ito. Nagulpe ang reklamo sa saindo. Utron ko ha, bako ini para sa gasobo, bako gabos, mga abusado. Magkot ko, kitas daw kang kamot kung sisingil pa. Ay, may nagsisingil. May sa ino na, sakay hapoton ka. Oy, pero ngay, nakasaud kito, 12, sa nangayata. Pero na may nakakasaud. May nakakasaud sa ino na, 12.50.
1: Tira!
0: Kanso tuot eh. Dati, jisman sa nabaga. Aram maganindo na jisman sa na. Ginibo ni Konsehal Riner Burse, tadain naman kakasulit sa 10 pesos na 20 dahil sa pandemic. Para mientras ko nang tigtugutan baga kamot na nagpandemic, tapos ka pigdaduwa dyan sa padyak, pwede na magtaning-taning, habo na makasulit sa urologist na to. Dugon mo ba yung timan ng gansirmane? Tapos ibalik mo sa jis. Na ba nga? Konsehal Riner Burse, konsiderasyon ta nagmamarahalan naman ngayong gabos ng mga barakalon, dagdagan tanin 250, gibon tang 1250. Buda kung solo, 25 na tabi, uyugon mo, may patong ng aning 5, bako na 20, 25 na may dagdag ng 5. Dahil panangad kontento, saan taan singil? Inigyan ang dagdag na singil. Nagsasarili rin kayo ng singil na dagdag. May gobyerno ba tayo o wala?
1: Hala, tira. Naputol si
0: Saguan. Ano na this? Ang programang iniihatod po sa Sendok ang mga minasunod mga sponsors atod po sa Sendok ang sweet cellphone and computer repair shop. Mga manoy, imanay, kontrol tatabi ang sendok ang cellphone. Dahil magduwa-duwa, ipahirahay na po yan sa sweet cellphone and computer repair shop. Maurag dyan magirahay ng cellphone. Basta cellphone ang pagurunan ta. Dyan nindo darahon sa sweet cellphone and computer repair shop sa Tomas Cavalese Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Bakusan ang cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, printer, computer, kayang tirahon dyan. Kunday kamutabi na ni kunyan, mag-asap cellphone nindo, mag-utang dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. I-download sa nanin Skyro, igwa ka ng bagong iPhone. Si Sir John Piesta, de ako naka- Baso pang kunyan, dinarwerte.
1: Tira!
0: Ngayon, dyan tabi ang pweso sa kunyan, Tomas Cavalese Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataid lang kan, Kasaul College. May branch pa sinda dyan sa Kalabaan kan, Siga Avenue, dyan sa kunyan baga, Barangay San Juan. So, building dyan na pasirin dyan sa may simbahan ni San Juan, sa ASY building, Kailera Concept, tabi ang Switch.com Gadget Center. Para madali ang komunikasyon, i-follow nindo sa iyang Facebook account, Switch Cellphone and Computer Repair Shop, i-chat nindo. Si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Hala, tira!
0: Katuwang taman ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung nangangay po ang kamutabi din Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene, pati na liquefied petroleum gas na free delivery. Mag-order na tabi ka mo dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. I-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez. Hanapon nindo ang sayang Facebook account, Elena Fernandez. Kaya kung Medical Oxygen, para sa sinong kapamilya, dyan na kamutabi magbakal, purok dosian kan bunbun, Tabaco City, oy purok uno ba ya? Sorry. Dyan sa Orinoton, sana kan bulwagan ng katarungan.
1: Hala, tira!
0: Maraming hong po, dyan sa bulwagan ng katarungan, ang pwesto Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala, tira!
0: Sa LPG naman, free delivery po yan within the city proper.
1: Tila.
0: Maurag dyan ang magagom na yan. Tadawa, matangang banggi. Dawa nasa kasiraman ngayon kami, sir.

0: ni Mister kasiraman kang turog. Pwede nga kami magbungkaras basta ang babakalon medical oxygen.
1: Hala, tira!
0: Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Hala, tira! Yan sa Procuno Canbonbon, Tabaco City, sa Inutan, sa Natabi.

0: of Hospital Philippines for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front management setup, HMOJTRSI and Tagaytay. In five-star hotel and fine dining restaurant, most midwifery graduates are hired overseas, hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships, employment. See the world where your ambition begins.
1: Visit and Perpetual Health Paramedical Pre-Home Subdivision, Tagaytay. Tabaco City. Browse our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers. Entrepreneur, pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472.
2: Congratulations to Thrive and 2026 100% midwifery board passers.
3: Bes, huyan ka palan? Di may dumanon kita. Ha? Nata! Inka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Saan kang tricycle? Mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Bes, bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lang bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, gawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi mo, dir, bararato mga bakalan dyan sa commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, hanapon sa sento kantin lang sa kankan tricycle.
4: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
5: To be Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinaleta. Sampang katambakan kan tricycle.
2: Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Cafe Green ang napili mong bilhin.
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda ramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ate, Best Cafe Green nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Oy, kamuta na putol kita ta nag-brown out. Bagata may schedule bagang brown out nyo. Di, so may... Di bateryang radyo, ayos na nangon na magdangog, ha? So naka-charge, kansay na mga cellphone. Ipadamatan ang mga sponsors ta sa programang ini, ta nabitin subago. Sa'yo na nga niya ko, tapos na sumaxil oxygen and acetylene treating, di ba? Pasalamatan taman tabi sa programang ini ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kung mapag-ibon yung burak na pangregalo patwasyon, arukan mansary, weeksary, anniversary, pait na tabi ka mo, dyan ka mo magpag-ibo. Birthday, celebration, burak na pangregalo, dyan ka mo magpag-ibo. Pero sa mga may birthdayhan, birthday ni Lolo, birthday ni Lola, birthday ni Mai, birthday ni Pai, ni Tiyo, ni Tiya, ni Mama, ni Papa. Ipinagre-recommendar ko sa sendo ang pagpag-ibo tabi ni na Kuyan, inihong yan, yan ang morago na pangregalo sa mga may birthday sa kay Lolo, kay Lola, kay Tia. Best Kape Bouquet. Iyan tabi mga tugang ang ipanregalo nindo. Speaking kan Best Kape, dyan kay Ma'am Yoli, sa tabi na si Store, dyan ka mo magbakan. Igo dyan.
9: Kala,
8: tapos na raw nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Divino Rostro tabi sa may food park. Yan dyan tabi ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo ang sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
9: Hala.
8: I-follow naman nindo tabi. Tabata, vlogger na yan si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
9: Hala.
8: Tira. Katuwang taman sa programang ini ang Barayo Gravel and Sand. Bye-bye sin graba sa pagpapag-ibo kansero mga mansyon. De magduwa-duwa tabi na mag-order dyan sa Barayo Gravel and Sand. Tabarato ang bye-bye sin graba dyan. Pig di-deliver pa kung sa'ing ka. Mapag-ibokan sa imong mansyon.
9: Hala.
8: Malayo Gravel and Sand. Niyan sa Proctos kan San Antonio.
9: Hala.
8: Katuwang taman Honorable Mayor Rinaldo Bracho, asin progreso para sa Tabakenyo.
9: Tira.
8: Honorable Mayor Chi Caposvilo kan bagong malinaw. Happy sana sabi ni Mayor Chi.
9: Hala. Tira.
8: Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., servisyo asin

0: Pagriparo sa mga taga Premier District, doon ay po nagkikibrada po ngunyan si Gaman Gilay on.
1: Hala, tira!
0: Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse.
1: Hala, tira!
0: Alas 8.23, o ikaw, baad mo yan mo man maging party kan programang inisabay na. Dahil magduwa-duwa, kung nagninegosyo ka, legal ang sa imong negosyo, mas magayon, mas maray, nadakol ang nakakaaram kan sa imong negosyo. Mas dakol ang nakakaisi, mas dakol tabi, o mas dakol ang chance na magdakulmanan sa imong parokyano.
1: Hala, tira!
0: Kaya, tayo na iyan, basta negosyo, tabi, na legal. Ipansawad radio ta, tabang kita tabi sa indong pag-asenso.
1: Hala, tira!
0: Alas 8.24 na kay Calixto Balletjack, Dimpol Monasterial, Elsie Carillo, Barasaon kuniha. Oh, good morning po. An iba po nga ni Hali sa Lotte Mart, hanggang parada labnig, habo tanggapon ang 50 pesos sa maki mo. May pangarga. Raquel Ramos, Marina Pagkamorning, Richelle Binalia, Gwen... Bet Ranyola, digdingani tabi sir, parada door to door halangkawon man minahagat. Digdi sa San Antonio tumagapo, lalo na pagbanggi. Oh, iling mo na talaga ini. Ano na ini? Ano na ang maray na solusyon ka ini?
1: Hala, tira!
0: Kurana ka mo sa Dere Nindon Luna. Ani na, tranquilo ang buhay.
1: Hala!
0: At ka Matoy Ichaluse. Rafaela Bernard, 30 pesos na po bagaan pamasahe. Hagad kan mga parapadyak. Oh, sabi ni Rafaela, 20 pesos, 12.50 man sa nangani. Maray na aga, sabi si Red from San Carlos City. Oh, yugun mo ah. We remove your photo. Oh, news update. Nadakop na. Sige. Kung rinimove mo ang photo, di ang problema. Sabi ni Meta, suduang nadakop. Na minor de edad, pigali ni Meta su retrato.
1: Hala.
0: Ya, man si masabutan ni si Meta.
1: Hala.
0: Aliya sana para buot ka teka baga may sadiri ka yan. Rafaela Bernarte da Culio, maray palugod sir, 50 na bio. Oh, iyo baga ba kong iyo Rafaela? Ako, pabor na ako diyan, gibo na 50 tangani na day nakikunyan day nakipasuruhay. Day nang dakol na diskusyon. Ipabalangibo nga kunyan probinsya Canalbay na singil sa plete sa padyak digdi sa Tabaco City kisulo may pangarga kidae 50 pesos.
1: Hala, tira.
0: Ang pinakang murag dyan na solusyon pag may nagot dyan sa singibuan na ning ordinance day nandakol na kunyan hukos pokos day ng first offense day ng third offense pag riniklamo sa public safety office na patunayan na sobrado sa 50 ang singil di Hali ang tulos nin prangkisa. Baka niyo? Sa iyong-iyo ang reklamo, mga katindo ko na pipaabot sa sakuya na pasunod ko ng dapat nagibuhon, ireklamo nindo sa public safety office kung ano nindo so body number kan pa jack, picture nindo, cellphone nyo niyan, anas naman pandiurang, ngani na madisiplina. Kode, harabo man nindo, machat ka mo sa ko, mangurob-ngurob. Sige tadi di antabil kun data sa reklamo ni ora man yan.
1: Hala, tira.
0: Pero sana mapukawan ang mga napuway sa tinampo, mga para padyak, mga para tricycle na ang singil sana tantawo na iguaning sobra dawa da imo hagnyan iyan ni nahiling ka iyan na talagang. Okay, we added restrictions to your account. You cannot create live. You cannot start or join ko sana. Restricted so account ko. Si isa'y nag-usip sa Indo. Rinurusip so sa kuyang account. Nadakop na kan so suspect. Sige. Itantad ko na. Mapokus ko na ko rin sa discussion. Pwede na kamo magkomento ha. Pwede na kamo tabi magpaabot kan sa indong sadiri pong reaksyon. Barasahon ko ngunay ni bata halipot man sa nabagan oras ta. Alas 8.28 na po nin pagka-morning. Sabi digdi ni Joseph na kamakan Joaquin, kaya ako Sir Ed, minalakaw na san ako? lalo na pagharanihon man sa nata, habo ko talaga makadangoki negatibong tap ni Kesyo, kiriputon daa,

0: ako, pero ang pamasahe na pigtao ko, 25 pesos na dapat 20 pesos man sana. Marunda, yung pangani so ibang ruta ni Dahero, sabi ko garo, ang nga ni Dakota, taranihon man sana, anun ko, bihira talaga ako magsasakay, talaga ako permis. Pero pagbistado ko, o ako na mina pesos na itao ko, tanang para pa dyan, o iyan ang pigsasabi ko, na, dahil ka mo magdemand, taaraman nindo, na 12.50 man sana ang singil, pag nagdemand ka mo, mababaldi, agada nindo ni palabaw, halato nindo na magkusa, so pasahero nindo na, dagdagan ka mo, dagdagan itaong kwarta sa sendo, bilang gratifikasyon, di ba? Pagkaherak na talagang mapagalon ang sa indong hanap buhay. Mapagal magpadyak, mapagal magpidal. Kundi talagang mababaldi sa sendo, ta? Kamu ang nagdidemand kumpira ang plete na mo yung hagado nindo? Okay, ordinansa. Ano ang ordinansa? Saro po yan na lokal na batas. Pag sinabing ordinansa, batas po yan, lay. Lehey. Na dapat nansus. Daydap. Kunyan, inihong nagsusuhay sa batas na iyan. Ang CSA man na nagsusuhay sa lehey, sa batas, may karampatang padusa iyan. Kaya pipasabot sa mga commuters, abyado, iusip nindo, tamay paninimbagan iyan sa lehey, sa batahas, sa buhot, sa binosa, si Red, perming 20, ang singil kada saro, dapat talaga nakapaskil ang sa laog kan pa dyan, para day makasingil kihalang kawon. Yun lang po, at ayuman nga ni ko taan suggestion ko. Paskilan, karatulahan, kanti at mag-ikot ang mga taga public safety office. Iyo, sindaan manginot, mag-inspeksyon kan mga padyak, saro-saroon kada parada. Ano nang daiyan magkadirisiplina? Nodogan. Buwan sa ini. Buwan. Diyos ko na sana pagalon sa Pilipinas kung
1: tira.
0: Yung ani po Sir Ed, grabe minasingil ang mga parapadyak. Ako para south sa kun ang kwarta mo tukod-tukod man sa duambis ka agi, ah, ubos na tulo sa halimbawa nagatud ka kan aki mo, diduwa na ka mo 50 man giraray, pira na sang gato sa tulo sa naubos mo, dahil manadagdagan sa imong sweldo. Ubos tulo sa plete pa sana.
1: Hala, tira.
0: Magkusugon signal kang Juan Rejo, digdi sa maanito, gariman sa na, digdi sa Ligaspen location, sabi ni Danny Dain, o iyo, magkusugon kami dyan sa maanito namin. Good morning dyan sa mga taga maanito. Kumusta dyan sa maanito? Kay Cebu na obra, pon pa yan, sumay social distancing, ngaya, nagtaso presyo sa tulon na, anbayad kayo to sir, iyong ani, bagamping sabi ko. May sara dae nagpagal sa parapadya. So pasahero na ang papadyakon, gari arkila na lang so padyak niya ang itao niya, sabi ni Noel Cantal. Yugon mo man ni si. Yugon mo ni. Pwede man ano at iiwalat so padyakwad diyan sa tangod, sumagamit mag kunyan ilagana na sana dumanwad ning kunyan, hulugan kan kunyan arkila. Adi tapos sa pasahero yun na magpadyang.
1: Tira!
0: Diyos ko kita. Ael Birano, good morning po sa Birano family ng Purok Uno Buang Tabaco City. Ael Birano, Tindugon Permitiway, Jerusalem. Tabangi man tayo na nagtitios na. Tama sa na ang singil, hali sa San Roque to sa Od. Kontulo ang sakay, sisenta ang singil. Pasilun man sa na ang solusyon kaan, ipaskil sa padyang kung gurano talaga ang plete. Dahil nandakol na tataramon. Iling mo na. At taan na nga ni iyo man ang suggestion. Dahil kumasagod sa ngunyo. Dahil yan nagigibo. Kung isipon gibohon ano? Kumuha ka ng coupon ban. Pero ang padyak niya sa coupon ban. O, mag-type ka dyan sa coupon ban na yan. Dyan sa coupon ban, ipa-reproduce mo, ipa-print mo. Tapos pumasirin na kamo sa parada kan padyak. Kabos na padyak, dukutan na nindo. Ano na dipisilaan? Samantalang, gulpian mga job order dyan na kunyang pwedeng nabit. Mapagalon magpasunod.
1: Hala, tira!
0: Mga tugang, mapagal. 25 man talaga ang pigbabayad ko solo. Ayun, nabasa ko na ini. Sir Ed, may parapadyak na you cannot change page si kunyan man si Meta, tigpapagalon.

0: pa initan ako. Dahil na nga ni nagasweldo kay Meta, pigpaparain ng Facebook ko. Ano man daw ni si Meta? Alat ka Meta, may nag-upload. Grabe ang restriction mo. You can't change. Sige, paita sana. Kung saan ka masaya. Sige. Your profile bias kong is no longer being recommended to other. Hindi na eh, kung habo mo. Ayun pa ito. Excuse me po. Pasensya na kamuta. Kunyan. Dahil sa transition kan panahon, naapiktaranan sa tuya pong salud. Ay na ito. Kala. Sir Ed, may parapadyak na pigtinaramanin ka, haputon ka, tigtatao pa siring dumaan yan. Totoo ini, sabi ni kompetente mo, kumpira, pag nakulang ngaya, iyong manangga. Sinabi mo, halimbawa, ngaya, mapahatod ka, mapahatod. Hindi, yan nasa parada, ha? Mapahatod daw ngaya ako. Ngaya, haputon ka kang parapigtao. Ngaya, na-presya. Sa yuma. Sabay sa yuma, ano? Sabay sa yuma. Ang biran buhay talaga. Kontrola, kontrola doon mga pasahero. Day nagiginibuan mga pasahero sa orag kan mga naghahanap buhay. Ora lama, ora ka mong power. Kaya kung ako sa Indo, iusip nindo sa public safety office. Sa public safety office man, sa LGU man, support nagre-reklamo. Charity Burbe Buebos, good morning. Perla Bindal, good morning. Elizabeth Talibo na obra. Ako si Red, hali seryosa. Dua kami. Kaiba ko aki ko po, papier. Malatamasa kay Parawis, tinawanan ko po 35. Pigakadan pa ako, tapati sudara ko daw na bag. Tinawanan, sabi ko, ireklamo ko ika. Ruminabas baga, dahil ko na picturean so, number kan padyak, makauya o. Nagpasa na nindo, picturean na nindo so padyak, kani makuha nindo so badi. Takon may reklamo, may kapot ka lamang tulos sa ebidensya. Brown outload sa station mo, dahil taka nahanap. Sa dipilang transistor. Ah, lubat kayo sa transistor mo. Dahil na nahanap. Dahil nagtatabil-tabil nga niya ako digdi. Ano mag-brown out? Ah, sweet san sa muya digding genset. Lilikat. May gusto, ano gusto madangog kinaagmi sa battery. Ah, salamat, tabi. Kumusta na si Sir na Vincio Caliada? Kumusta na, tabi, madam? Ma'am Lilidig. Oy, pasalamatan ko pala muna si kunyan, si Ma'am Beth, si Ate Beth Barsaga, kan Barsaga Itiri, kan kamunduan mi Sir Manny, kasagsagan kan burol ni Papa, di ba ako nakakauli duman sa San Miguel, tamay pigbapara si kaso nga ni ako Sir Manny, tapos na pati so pag kunyan, pagkaon, di ka naman bagang panahon makaipos. Nagagi ako dyan, dyan man talaga ako permi nagbabakal sa Barsaga Itiri. Kaya ito pa, dyan ako nagbabakal. Tati babakal ko dyan, so karabip. Yan, karabip. Maharang-harangan templada baga dyan kan karabip. Tamahiling ako ni kunyan, ni Ate Beth Barsaga na nagbabakal ki panira duman. Rinani ako, tigkindatan so baga stop niya duman. Dahil ako pigpabayad. Sabi ko ki Ma'am Beth, dahil mo ako tigpapabayad, dahil na kumautro pagbakal din. Dahil nilugod ako, Sir Manny, nagpapahiling. Subong ako, Sir Manny. Ta, pinugod mo, dahil ka pabayado. Pigsabihan ko, so stop ni Ma'am Beth niya. Kunon mo na ini. Ta, pag dahil mo inikinoa, dahil na kumabakal din. Dahil sabi ko, pero salamat ni Maray. Dahil talaga ako pinabayad, Sir Manny. Dahil naman lugod ako nagbabakal. Dahil subong na nga na ako, tapag... Pero sugoon ko guide bako ako suday ako midbay tapaka pag ako nang nasusupog ako na baka nung pagdiyan ko naman utro dai na naman ako pabayadon. Oh. Ah, hiling muna an.
1: Hala, tira.
0: Pero salamat na Marita sa panahon na ito na kunyan kami kan nasa pagmundo kan pamilya mga tugang sa pagkagadaan kan sa kuya ngama. Oy, kunyan, Sir Vincio Caliada, sukataning mo duman sa Siga Hospital, kanakatalikod na si Mana. Kinuha na ni Lord, si Papa Kotabe. Kaya di ako nakaprograma din yung pirang halos sarong si Mana. Yun. Ate Beth, dyan sa Barsaga Itiri. Diyan nga ito, Sir Makadang. Yan sana. Yan sana.

0: Hala,
1: tila.
2: Anyways, paabot na lang nindo sa mga nakadangog. Sa tuya, dyan na pasasalamat. Ege. Barasahan ko na kulining ko niya nigdi. Haloy ko na ang riparo. Iyan tarpulin sa parada. Igarali Urual daw. Pasadahan kang TRD PSO ang parada para mamonitor. Taon ang trabaho ang parada president na siya magmonitor. Kuta na. Parada president kuta na ang nagtatabang sa pagdisiplina kan kapwaninda naghahanap buhay. Tang refleksyon ka iyan, ang bultada kan sa indaman sana. Mga demotor nga ni, hanggang ngunyan, dahil nakaka-palaminate kan kupon ban na tarifa niya pati office. Dahil nakapaskil na tarifa dyan sa indang mga. So dahil nakapasalam na danin na dapat may warning na iyan. Action dapat gibuhon, dapat kan labu-labuhon na ang pakonsuelo na piggawad pigtao sa inda. Isipon nindo na nagurus ng ngunyan ang presyo kang prodo. Bagatugang, kaya mahirak naman kamo. Kamo na sanan mahirak sa kapwa nindo mga nagtitios na naglulunad lunadan. Otrohon kan nainan kan mga paralunad dyan sa saindo tabi na tricycle sa saindong padyak kapwa nindo tios. Dahil dyan ki milyonaryo, dahil dyan ki origwaho na malunad din padyak, malunad din tricycle. Ayo, tayan ang mga auto kaan sa saindang harong lima ano siyam sampulo na mayaman. Yeah. Merli Pubukan, Saint Coral, pinakang solusyon kaan loads, isuggest mo ki BFP pong kagaw na sa irani ang reklamo sa padya. Pandiurag ito si Wad, nagbabantay man nga ni ito ki mga barangay transport vehicle. Pay BFP pong, sisay naman na taxpayer ini. Ang bira talaga. Ay, kamo nandadamay, kamo ni inusin. Slow down!
0: Hala!
2: May kaning inusinting individual. Coral, pabati po sa family Coral sa Bunto. Nagsakay man po kami, hali lang sa dentist dyan sa Maysiga Avenue to Royal Mansion. Ayo, aralihon man sa nabi kang driver sa padyak ay 40 pesos daw. Pero, nahirak man ako ta. Nahirak man ako ta. Tama ang singil niya. Tahirap siya sa pagpadyak. Tinawanan ko, iyan ang pig-apoy. Yan. Iyan ba ang sabi ko?
0: Hala!
2: Tira. Mga tugang, may mga galanting pasahero. Aro kay ni Kipemia Buendeya Nastasi, nakusang nahihirak sa nahiling niya. Pero pagka ikahinapot, sa gapot mo pa sa natapos nahiling mo na tios man so naghapot sa sayo mo, singilin mo na yung palabo, mareklamo! Alatin mo na magtaong.
0: Hala! Tira!
2: Digdisa mo, 20 ang pamasahe. Nataanaw ka na kamparapadyak na kinao o pamasahe, dahil ka na dulukon, yan sana. Erol bak ang pamasahe sa dimotor. Mamuya pa daw, ini mga dimotor na aram nindang provisionary repair increase man sa nanti. Problema na naman nga ni iyan. Naman nga ni iyan tabi. Nahiling ko supos mo na gada na si panamundo man nga. Okay. Kusog-kusog lang kay si kay Mr. Mo ta ang buhay day ta aram ani. Kaya importante na habang siyada pagkusog sa nata. Ina, ang laban kan buhay sa ibabaw kan earth. Alas 8 nanin pagkaaga mga tugang. Tay gwapa kita kay bang puro sa padyang. Abi digdi. Buson ko ngan ini. Shout out. Siya naman imo no. San Isidro parilista tigrilista niyan lang so kabi mag-ana. Ano ni Subagas? Kung Subagas po ang pinag-rilista abi, kung sa malilipot, ini, day ko aram, pero gisa tabako, mga tugang, ang sabi ni Mayor so sa probinsyang Bagas, probinsya man hali isulista, bako hali po sa tabako. Ayan. Binaba na sa nadigis sulista. Munisipyo tabi ko, ano, tama baga si Red, tadaita na masweto, kundaing pinalidan. Sa dapat naman si Mayani sa Buwago sa tinapin. Sumotorize nga ni, pwede nang ibalik sa provisional na pamasahe. Tahababa na bagang gasolina. Eyo, dahil ko araman. Paparaan na daw kayo ni ang sistema. Dahil naman, ayan ako niya na yan. Magpurustahan kita. Dahil naman na makabalik sa dati. So, dating singil sa kunyan, sa tricycle. Taga nindo sa gapo, dahil na yan makakabalik sa dati. Ito natuod na nga ni. Sabi ko baga sa senyo, pag natuod na, salangkaw na singil, difícil na ang pagbababa kayan. Mm-hmm.

maski motor dahil nagsusunod si pagalakukin. Pasimplen ko, otron ko ha, tabiado, citizens count, may magreklamo. Iyo, citizens so 20, may karareklamo para kito. Good ka mo, please. Sa kuya sa messenger, kung ka mo na biktima, pero niyao kan tricycle, ikaw, tenon, ta, tabarani, safety of ta, tangugdos, reklamo, tapos ibalangibo, panmabyo, panan, kung iyan, agi na isa na yan, hindi tabi sa pangangan kita. O, oh, yan o, so mga, kung dahil kabot na magpasan public safety office, nga rin naman sa pag-imisip sa mga nagkakam abuso. Tira! E mayon, mabuta siya sa 3 kilos. And maray cancer and magpatarp mga maskilarada nga ni mahiling kan gabos. Ang istabila. O. Oh. Sige. Quarantine pagkaaga mga tugang. Good morning sir. Pasahero man. Grab button. Ay, iyo, totoo. Mga pasahero. Digi lang. Sugan. Ang grabyad. 10% lang ang healing. Mas magawa. Kaya. Ang kaipahay. Grabyado na ganap buhay sa tinampo. Hinda ko lang. Iyan sa kuyang komento. Ano, sa bagay na iyan. Sige. May lasing nga sir. Pigtaram 100 ang binayad pero 20 lang buyong man palan kaya buyong ige na may nadigdi cards kung si Ella suggestion po ganda para kagaya po ng naga tata

0: mendulukan UGM Egoi Sip sa pail ang mga sabog dila na try chance sa reong akon ang dugon kay ni na 5 ang limang siguro may mailigo kaya pasan na tuga dabi nila in to duman sa may metro man dubling pag-iingat ni takipam duman pareta sinta duman baga sa metro ng isi ang katro Manila yan ang mga kata mga tugang na nangyari sabi baga po kansarong pastor simbolo yan kan pagkadagit ni Lord dagit si Lord dagit si Lord
1: energy saving air conditioners at ang pangarap di lahat ng yan nasa RS
2: I touch me na washing machine nakuha akong hulugan sa RRS marketing
3: sa budget generator namin nakuha ko rin sa aking
1: kaya ano pang hinihintay tana sa RS Marketing Guide? Sa kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang glow. Achieve na ate. Radiant, clinically proven. Whitens as early as parado ang dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Titin. Listen. Tapos everyday, diba? Kayo ng cool. Tis na puting walang etchos na. Care PH para sa more skin color and skin.
5: Beauty soap and available at LCC Essential, OB Commercial, Novo Supermart, and American.
6: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay usik ng katawan without skin.
7: Check with kong massage oil. Kagata po kasi po tumatanda na rin. Kinamit ko tong at wow! Napakahusay naman. Comfort herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at oil. Ang darang lotion ng lahat ko. Salamat na nawal ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit na nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may iwas sakit. Epektibo talaga sa akin.
8: Na ang Minplement ay based dahil ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Kung kamo nagahadad na salasem, same, asisters, kong harong, kaya bestapkan, edge zone 1, San Antonio, yaon sa nato, Boyan also accepts culture and design and solidong Nara wood. And Boyan Furniture, located at zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sa na sa 0917-33984 0994-9585 or details.
11: Sarap, fish. Uwi na.
12: Tayo na nga ako si.
11: No retreat, no surret. Wag Sean, exercise Sean. At sa tulong ng dietary supplement capsule, ginkgo biloba, katali, aarang.
12: Honey, I'm home.
13: Oh, sige nga.
11: 5 Max Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, educational journey begins. We offer the following programs: school, elementary, junior, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BSc BS Criminology, SBA, BS BE Ed, BS Ed, AB English Political Science, Certificate in Professional Education, Grad Programs, MAED, MPBA, MM. For more inquiries, visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm found better education.

Uy, na Huwebes, mga katalupa. So, amo, iang tuwang mo sa paghahanap ang kinabukasan para sa inyong family. Well, dahil kaka-celebrate lamang din natin po ng Father's Day, nais kong batiin ng happy-happy seat. And hello din kay Kuya at kay Kuya Obet. Ano na mga tatay din, hello kay Kuya. And kay June, syempre, talubo. Well, good news din po sa Akbayan representative na si ang pagpapalaki nga ng hindi trabaho ni nanay lamang. Dapat din si tatay para magpuyat at mag-apuba. Kaya naman na ay po nang representative ang 9891 paternity leave at sa ilalim po ng panukalang batas na ito ang kasalukuyang paid paternity na days. Dag na 5 days paid leave na pwedeng upo ng on. At dito po sa 100 yap ang tawag. Mas wang si tatikal na at patibay nito ay tinataguyod at sa ang lumang pananaw na ang sanggolin lang nanay. Kasi ayin, di ba? Ang ganda na magkasabay po ka nanay sa kanilang mga supling. Well, that year, ayon sa East from Zero Old, ang humuhubog, buhang kaya, kay Representative Chell. And kudos din, ano, sa ating pa-quiz sa Talubo. And best at si Sheena Nairel Bueno Nopan. Na kung ay, i-text nyo sa inyong cellphone number para mapadalo ng lola po sa tabako.

0: Ano ang kailangan maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Out ng IELTS Form 2 on radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO bit, dalawang picture at Form 138 sa mga nakapag-aral school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at IELTS implement para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 2409-35 at 0924695-40-0865.
0: Salamat sa talub. Matutok ang
1: Talubo this 17th sa pagkatin akin na Talubo IELTS. Talubo

ng Cebu. So, good morning sa Palolis. And salamat po. At alubo lang nabanggit start of the program po ay actually replay na una na na episode. Salamat ay kahapon siya kay Jobe listening and din happy ano mayang tiyan. So, medyo mainit-ino na ito. Mag-ingat at mag-ingat. Ano, pinag ng ating kalusugan ay makakaroon natin na ngayong morning ang Affairs Unit Head ng PhilHealth sa Rive Simri Il. Sa PhilHealth pa ang inyo mas at kung man po tayo na ano pangkaraniwa sintram magtor. Mabuhay may sidakap yung pagpapagamo in sa paari nating sa ilalim upang tulong sa alagang pangkalat mo. June National Kid Narito Cast Party Miss Len Head ng unit ng Phil General Office 5 Kampun Lee Sherry. Good morning. Sandali na.

0: Ma'am, sorry. May pumapasok na sound. Pa rin. Essentially, as in, merong pumapasok sound.
1: Na, well, I have a good news for you.
0: Okay. Ma'am, let.
1: For people na all.
0: Pa rin po, sound. So, tuwing Hunyo ay natin ang national kid. At ayon po, age ay mahigibong kaso ng kidney ang taon. At ayon ng kidney, ang kidney sa mga nanghi ng sa mga Pilipinas. Isang nila yung 100 na yan natin na malamang magkakaroon kidney failure. At ngayong mag-uusapan natin kung ano maibibigay ng mga Pilipino na problema sa kanilang o sa muli na ang cast. Si Ma'am Larry Ilang Tunit ng General Office.
1: This with
0: ano ka, sandali pa. Sige po, kamusta? Ririnig pa. Ano ba ka pwede na Rika? And sini pa yun.
2: Good morning, Ski. Connected.
0: And kung mga migham, alam ko maratanong, sabi ko lang yung, di ba kami yung 629. So, guma, kamusta po kami
2: spesifik. Hello, ninyo, ma'am. Sila ko na ang iyong budit official. Kami sa opo ng para magdang information first.
0: Kire, ahan ng alis.
2: And ang kid or bato tagaki naglilinis ng dosi po at least ng matongala na halangan ng ang purpose sa ayos ng ating tagal po ng tumagin at nga po yung natin para natawan po kapag kira po hanggal na ubi ang kita members ng makatawa at nagpapangtam ng mga mitawan tulong po
0: pag na oh, mention man at yung linags ng mga bika at sa oo
2: nagiging siya kwentaan na sinya na sa o yung member kina ma'am po po yung kanila ma'am
0: ano yung mga kakaating
2: yan ako ma'am yung section analyzary ng meron yung kapag earn fine fee at 2015 po sa role ito po dim kidneys kung saan mumuong na solid ding ihi sa gabali na ihi po ang effects ng infection scar po seal health rate ng key third lead para managyas ang naman ng nadaluyan ng nephron ang possible ang mapagpagala sa at kinakatalis mo ito failure which naman po na main po higing time hit sa adelates sa nephrite kete po ito saan kayo po nakakon kaya nabayaran ang kailangan po na ito na yung na po talaga ang
0: na-mention
2: po ito, ma'am, sa
0: hisi. Pero ito, alisin, pinatinti. Oo. Ito, yung ano po ang magdalang ka po nito?
2: Ang bagay, of course, po, and segment po, ma'am, talaga yung mga pasipan po. The sila in our nation, medication, po, simple na nadaan-daan siya. Si Shoy, natututunan, then, na pala natin siya bago po yan.
0: Oo. Kasama din siya na.
2: For si mga ang naibos ng umaga mo pati gusto na i-lunch ito po mamasaya hindi huwi kita ang yung aspas ni Aldi po yung ating yung converse iba po so talaga niya kas po na siya for kalitos atin litin po nito na gamit for yung bitasyon kasi kapag nag yung ating pong manipulation po si sa rin na monitor ating
0: no lang pag press ating tom din yan na may lem chen
2: ma'am, kung ako may intention, ma'am, dahil may sa puso, ay minor ang puso, tapos ang tanyang hari, kaya ng intervention, is bigger per kapag na intended test, yung hindi na ma'am po, ma'am, sa glumid po, masakyan, masakyan.
0: Tama. Okay. So, nag-imsis sa major na ito.
2: And, tali si Meta ay para doon, ma'am, kung bagay na kanihi pang kiti ang rin nga po, ang itinating na bang mga ng ating toxic, hindi pang pila ng isang pas na iwan, po, ng kung air pang so, Dialysis at ipo ang ating at doon sa machine po ang idayal ng yung nilinya na basa drooling katawan po ang toko na assist na by isina na po yung sa ating mga hanggang at ito po function dialysis na tubs so if you would sa dialysis na resisyang imagine po on a daily wawatan ating kat may basing na patuloy mang
0: okay yun kung nga himo na yung masisa dahil na nila yung nilang dialysis per year na mas ma mas no siyon sa problema
2: Balita Health ay na po 25 po na yung hemodial ang ato 20 session sa ito sa ating mga member going hims at medicals pang na-determine po ng isang patient is 8 times a week sa ay na ng film kabuo ang alaga members sa on ma'am says kung maaala kung years around 90 or 90 session ding ma-avail sa hims at 2,000 lamang that's ang maganda pong innovations nung 10 in 344 hanggang nag 56 na po siya. At dahil di pa po tayo ay members sa film cover natin, hindi na ili, kundi mga lens.

0: to sa mga groundbreaking na in PhilHealth na natin long beses. What ng ating mga member, ika 90 days, hindi pa nga po tapalahati ng taon. Ng,
1: kasi 30 weeks lang. 30 weeks. Yeah. Mm-mm. Go ahead.
0: Huwag po ma-expend mga members no? Yung natin. Because po, one is na ang ating po is tulong nga unang pangangalaga members.
1: Sagutin muna natanungan ng listener kay Geraldine Candelcid and Corhasa Brutas. Good morning po, totoo po yan na ang yakap worth 900 a year. Po daw yan sa isang yakla provider. So pwede nyo pong yung katanungan na yung listener natin?
0: Yan po, Ma'am Cecilia, na meron tayo sa ating mga members
1: yes.
0: to programs. Kasi sa PhilHealth, i-implement is kung saan implementation po ng policy then sa implement na facilities.
1: Oh, oh.
0: Balikan ko sir ni Ma'am, yakap po natin two types of facility. First po, ipayat leak. Kapag ay nasta sa isang leak na yakap, dapat po yung binabayaran ng consult, na medicine, na kasama medicines, at tin na laboratories.
1: Okay.
0: So, sa mga public clinic,
1: private, yakap yes.
0: couple po na makapag napabayaran 900 ang bawat member. Kung i-clarify ko lang, 100 para sa buo ito.
1: Uh-huh.
0: Na pwede ng ating member ay nanlamang for the year. 900 pesos na ito distributes the visit patient sa clinic. So, hindi po pwede bayad 900 pesos. Ngayon, iintindihan po natin yung ng pag-intap. Kasi, di ba po, Cecil, yung efficient action is dapat po credit is filled. That means, the more flexible yung sa ating mga but if you want kumay lang tayo government facilities like sa RH, po siya enough subsidize yung bawat say, po, sa tabako. Siyempre po, dapat ikutin yung total pa versus registered na motors sa isang yan. So, ngayon po at issue, ating course po natin ang ating private yakap. Ngayon naman po ng ating yakap clinic is they can help, they pero naman po makakap ng kanilang kung ba PhilHealth. Sabihin na pag-usapan doon sa English, na tayo member ay meron po tayong 1,000 pesos. Yan po para ng PhilHealth at na yakap clinic taunang pangasang member. Ngayon sabi sila kapag ako ay member, ako ang nakakapag-avail is not just kundi mga dependents. Ako po ay may asawa 100 times. But sabi ng ating mga public ay private. Here, doon sa 1,007 na pwedeng bayaran. Na. That's why, kung na-arrive na decision from Sean, it, with a maximum 100 pesos, it is suitable and at this point, ating mga member na hindi dapat isa 900 pesos. Salamat po doon, ma'am, sa feedback.
1: Huh?
0: Yung implementation nung ating akap sa Japaco. Pero yung next po na dapat tanong, anong type po ba yung yakap clinic na aking napalistahan? And then
1: private or public siya? Ano? In yung kwen po kayo ng credited yakap box, I think yung na-mention na Ma'am G, yung public, yung Ziga Hospital. Naman, private po yung mga accredited na isdigdis lang po kayo?
0: Ang ko po yung lisa pa ko EHOTP Martins Primary Care Facility and Child Wellness Ibarces Hospital First Medical and Memorial Hospital Armando Cope at Government City of and for the Bureau of Child and sa buong Pilipinas po ang Bureau of Jail Management.
1: Galing.
0: District jail. Pero ito po ay applicable lang dun sa mga
1: PD.
0: Mga kapamilya. Pero at sila padami na po ng ating facilities na kayo po mga member. Very important yung member po ang nagdid. Kasi ipong concern na para tinig is kailangan pan-stably for yakap sa member naman na kami ng PhilHealth. So, ibig po magpa-register sa PhilHealth, iba din palista sa yakap ang na-selection lang. Na is make this accessible. So, inaccessible siya. Ang binib ng this, kung sino po ang people na location. So, yung kailangan natin for yaka.
1: Okay. Hey, Mama, no, dito, kidney disease. Anong criteria magamit itong mga ito sa yakap?

0: Okay po. Ang kasi na ito kasi ibang yakap, iba po ang confinement po. Po, yeah, in short. Yung po si isang accredited yakap na ito po ang magbibigay sa buong ngayon po kapag ka-confine, hindi po doon it.
1: Okay. So,
0: accredited naman ng mga host facility. Ibig sabihin, if kailangan na natin ng pen-word na kailangan natin mag-stay sa hospital pa tayo. So, facility para dito. Na gamit po natin analysis, this is for another outfit. Ibig sabihin po, if po kailangan makon para na sa inpatient, dapat ng 24 hours. Ito pong outpatient, hindi yun para makapag- So, yun po, dapat ding ay sa chronic stage 5. Kapag na po siya, na tayo, ang ina po na pwedeng magawa is dialysis. Okay. Important din po na dapat na maalala ng mga patients, very important po na nakarinig sa PhilHealth dialysis team. Tinutulungan po tayo ng mga na nito part kung paano po tayo makasaan. Usual po, ma'am, sir, dahil ang big purchaser po ang pupuntahan na facility at ang doktor a-attend ay kung accredited ng yan po mga members.
1: And ito po, paano namin malalaman kung na health practitioner ini tour na pupuntahan namin?
0: Unay mga facility. Ang ating mga accreditees ay matatahan. Triple-double babago. Monthly basis na ad siya ng ad. Yung na-accredit nung by February hanggang sa matapos.
1: Ah, talaga?
0: So, inumotive na consistently mo yung ating dun sa mga accreditees. Mabanggit ko lang po yakap website po ang PhilHealth Regional Office dated na mga accredits on a monthly basis po ang ating Facebook page ng office para po mas updated sa mga napabago sa ating korporasyon.
1: Ang
0: accredited na members natin kung masama, kung bago po ingin, tanong natin din, sir, accredited po ba ang inyong host? Accredited po ba si Doc sa akin? Hindi po, ang ating mga accredited facilities ko sa labas ay may siya na feelings na nagsasabi.
1: Okay, nako. Mata, mukhang bitin interview. Magpa-part 2 na, no? Anyways, meron po final thoughts sa ating mga taga-PhilHealth na ilang questions. Saan po ba maaring dumulan kayo maaaring?
0: Mapagit ko lang po, ma'am, team pong package hemodialysis, sabi ko po 156 niyan for the entire. Sa pan po, 6,800 siya. So, ang ibig sabihin, most one, ang isahang na pangangalak ng members. So, sa po ng ating mga members, yung ating one to improve us, but sa any other institution, natin ng mga is yung amount of nalilikom natin. Pamamaraan PhilHealth in pre-mission. Naman po, nagpapasalam mga mem patuloy na ta at nagkukon programa dahil yung natutulungan. So po, ang habol ko lang po sa mga members po natin na hindi pa nakapalistas, kain munta na tayo po sa na PhilHealth office. Naman po, doon sa na ating napili po ay meron pong online in place ang PhilHealth. Pwede po kayong magpalislit ng inik gamit e-gov.ph. Yung number po sa pamamaraan ay napoprotect tayo against sa anapit. Ang kasama po dito, hindi lang marimem. Yung pa ay nakapagister and yung anak natin, ito din po sila ay eligible kung sa. So, ano po tayo natin, mga moms, tayo dun sa program para po ito sa ating kalusugan. Ngalan po, aming president, si RVP Mandoriao, ito sa PhilHealth Regional Office. Maraming mga po, Ma'am Cecil, sa na magbigay ng confirmation members. God bless po.
1: Thank you, Ma'am Larry. Next month again, ano na namang, kung pwede natin ituloy ito kasi nga, mga Pilipino takakni. So, next ba usually, pag July, ba ang health ng DOA pag June?
0: Sundan naman na rin sa central office, naging congruent po nation. So, ano po sa national level, ayun yung next, but the yakap in it is the year being cascaded to kaya po anytime po meron tayong oras ang opportunity po na kasi di talagang isa-isahin mamahat
1: oo nga yan no
0: and we appreciate po the repo ginagawa ng radios especially nation po kahit malay ay po tayo tumitigil na mga nation that is benefit po for our

0: ang head sa Region 5 public at hopefully next month ay makasama na naman natin si Ma'am Larry. At dahil dyan ang ating talubo question for the day. Ano ba ang ating sineselebrate ngayong June? Pag-usapan namin ni Ma'am Larry ano yung patungkol dito. At maaari nyo pong i-message sa amin sa comment section dito po sa ating FB live stream. O di kaya ay maaari mag-text sa 0962-409-3467. Samantala, narito po ang Talubo Story ni Pastor Mark.
1: Is that warm your heart? Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the day with Pastor Mark.
2: Merong mag-asawa na nagkaanak lang pagkatapos ng 11 taong paghihintay. Kaya naman mahal na mahal nila ang bata at mahal na mahal din nila ang isa't isa. Isang umaga, nakita ng asawang lalaki ang gamot na walang takip na nasa mesa. Malilate na siya sa trabaho kaya't pinakausapan niya ang kanyang asawa na hanapin ang takip at sarhan ang gamot at ilagay ito sa cabinet. Sumang-ayon naman ang asawang babae, ngunit dahil sa abala din siya ay nakalimutan na niyang gawin ang bilin sa kanya ng asawa. Samantala ay nakita ng bata ang gamot na noon ay 2 taong gulang na at ito ay kanyang pinaglaruan hanggang sa ininom niya ang lahat ng laman nito. Ang gamot ay nakalalason at ito ay para sa matatanda na may maliliit na dosage lamang. Maya-maya pa, ang bata ay nag-collapse at isinugod sa ospital ng kanyang nanay. Ngunit hindi nagtagal ay namatay ito. Nagulat at natakot ang nanay, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang asawa. Dumating ang nag-aalalang asawang lalaki at nakita niyang patay na ang bata. Tiningnan niya ang asawa at sinabing, "Mahal kita." Hindi na nanisip pa ang asawang lalaki dahil patay na ang bata. Naisip niya na hindi na maibabalik pa ang buhay ng bata. Naisip rin niya na kung itinabi na niya ang gamot, hindi sana iyon nangyari. Napakaganda nga at nakakahanga ang ginawang pagtugon ng asawang lalaki. Madalas kasi kapag may masamang pangyayari sa atin, madalas ay nauuna na tayo ay maghanap ng masisisi kung sino ang may kasalanan. Minsan nga pati pusa o anumang hayop ay sinisisi natin. Pakiramdam natin kapag natukoy natin na iba ang may kasalanan ay makakatakas na tayo sa problema. Maaring ganun nga, pansamantala. Pero paninisi nga ba ang solusyon kapag may pagkakamali sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating mga kaibigan, o ang paninisi ay magpapalala lang sa sitwasyon at sa kasalanan o pagkakamali na nagawa? Sinasabi sa Galacia 6, talatang 1 at 2, "Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo." Kaya nga po kung mayroong nagkasala o nagkamali sa atin, huwag tayong magsisihan. Sa halip tayo ay magtulungan, alamin natin ang problema at pag-usapan ng maayos at mahinahon kung ano ang mainam na solusyon at kung paano mapapagaan ang sitwasyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na huwag kaming manisi ng iba. Tulungan mo po kami na magtulungan at mag-unawaan sa aming pamilya at sa aming trabaho. At kapag may nagkamali o nagkasala, tulungan mo po kami na magpakumbaba para aminin ang aming pagkakamali. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw nga ay palaging nagbibigay sa amin ng pagpapatawad at panibagong pagkakataon kung kami man ay nakagawa ng kasalanan at pagkakamali. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pagmamahal. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

At narito po ang mga sumagot sa ating talubok quiz. Sabi ni Rolando Cortez Badoso, kidney month. Okay, at sabi ni Karen Boards Poblete, ay kidney disease awareness. Ang tamang sagot ay kidney month, National Kidney Month po ngayong June, ano? So, tomorrow mo na lang kunin, Rolando, ang iyong gift certificate. At kami nga po ay panandali ang mamamaalam na nakapanayam po natin si Ma'am Larry Ilagan. Siya po ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 5. Thank you rin, of course, kay Kuya Manny Almoguera. Ako po si Cecil Amog. At nagsasabing stay safe and may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. See you tomorrow. Bye!

0: Cebu as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
2: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: One Radio. Tindugo na.
2: Bicolandia.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
6: Hala, gamutok ng labahan ko.
7: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, Fabcon for 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Lee Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint and paint. Yolay, nagtitimpla ka ba para sa kotse at pangbahay? Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268

tirahon ta na. Tatiba ano tirahon pa kaniba sa panguntong edisyon kan programang sagot kita alas 12:30 dawa brownout. Bait sa na. I-anunsyo ko sa indo ha sa mga lugares. Pero aram naman ba ganin daw na brownout. Ano pa man ngayon si re-announce mo? Dakul ko niyan ang mga dador na nagsusuporta mga tugang sa pangapudan na reviewon ang nakapalaman sa Juvenile Justice Act. Wan batas na nagtataong padusa mga katindugon tabi sa mga minor de edad na nakakagibo tabi ni karumal dumal na krimen o ang pinag-apod na heinous crime. Mga katindor Kiko pangitutuan fake news so mga nagruluwas sa siyon pagun sa ang mga minuto sa batas na nakapasar mga katindugon sa Senado na saro na nga ni pong batas na dahil man po pwede na porque nakagibo ka ng krimen dahil ka na pwedeng makulong o wala ka na ng paninimbagan sa batas eh guwada po yan. Yan ang pag-restoryahan ta ha. Buda itong manungod sa bullying. Magatugang. Orig di sa satuya. Nadang interviewin kay Kong Crisel. Ano? Hiroon pa mga katindugon. Ini pong pagbababa sa edad.

kan mga nakakagibo ng krimen, ayun na dahil ini. In the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, abo niyang ibaba pa sa edad na sa anyos. Pareho baga mga katindugon kan ni Senador Robin dapat kaya jisa nga nangyang makulong yan pag nakakagibo ng krimen. Oh, iyan ang punto mga katindugon. Pero digdi si Congressman Salceda, Congressman Garbin, dating Congressman Garbin, si Salceda palan ba ko naman kunyan? Sekretary na pala tukan so ano ni liaison office kan presidente. Na pala ni Salceda ano so position mga tugang na pinag-oopresir sa iya kan administrasyon ni Marcos. Sige tayo dyan sa namatro talibong tabi ang sa tuyang issue ng pagkaaga ngunyan na udo. Kung an Venezuela nakamati ning linog ang Japan Sir Manny piglinog man human ang Japan subago pong pasado alas 9 nin aga hindi wala mga sulinog na nangyari.

Bye. Idagdag tapalan mga tugang so piga papatapig nagdigdi ini kongresistang ini so Charmaine ano naman tayo Charmaine ay na itinig this is Charmaine Act pagkatindogon bill yugon mo ini ni Akbayan Representative ano-ano na sanadi Akbayan Representative Percy Sindanya. Ini babatas sabi sa nakan mga madudunong buda mga pigibuhon tataning atin sa an yan na third ano ba yan third sex yan garo ngaya naman ngaya sa kuyan ini yung atensyon kan gobyerno. Restoryante ni Charmaine Bill for transgender na mga Pilipino para datar an identity kan sarupo tabi na transgender o kaya intersex na mga Pilipino ugon mo ah ana po da sa inda mga Charmaine dahil nanino pagibuho na bill mamagastos pamapagalpas sa deliberation iyon na yan pag may nahiling ka mo dyan na transgender pag may nahiling ka mo dyan na bakla nahiling ka mong tomboy anapin nga niya.

0: sa Europa, kursyon arugan Venezuela, Japan, mga Europe. Grabe nama na Europe, sa Europe na heatwave mga katindugon ang tuminama duman sa Europe. Ini ang mga pagbabago, mga klima kan sa tuyang kinabahan. Susikat na climate change sa pigsasabi ninda. Lino, Venezuela, lino, duman sa Europe, heatwave. Mga sinyalis ni mga tugang tabi, mga sinyalis dagit ni Lord sa mga star sa Earth. Naanggot na si Lord. Hala! So, alas 12:30 sa Technical Department, Sir Manuel Magera. Ed Bordeo Stabi, hindi sa pangodtong edisyon kang programang Tirador sa Uno.
1: Hala! Tira!
0: Text or call sa 0962-0402-491.
1: Hala! Tira!
0: 0966-420-2491.
1: Hala! Tira!
0: Siyempre, buhay ang programang ini kung mga katuwang ng mga sponsors. Sa mga sponsors, kan pangat po, Oxygen and Acetylene Trading. Sa mga nangangaipuan tabi din, Industrial Oxygen, Acetylene Liquefied Petroleum Gas. Sa sindong mga kusina, dyan nakamutabi magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Purok Uno kan Bunbun, Tabaco City. Oy, Ma'am Elena, nagpiesta pala dyan sa Indo Day ka lamang ng imbitahan.
1: Hala, tira.
0: Dyan baga sa Bunbun.

taon. Kasud ma, piyesta. Kalibri lamang kuta ako ng medical oxygen. Tapos book account, Elena Fernandez, para po sa inyo mga kaputan, unong sa inyo natabi ng mga produktong pinag-opresir. Tira!

0: Con raot, pangasal, ipahirahay na nindin. Ipaayos na nindo yan. Diyan nindo darahon sa... and computer repair shop. Maulag dyan magirahay ng cellphone si Sir Jun. Budaan sa iya dyan na mga technicians.
1: Hala, tira.
0: Nurag magkuti-kuti yan yung cellphone.
1: Hala, tira.
0: Pero kung dahil nakayang hirahayon ang cellphone, nagpapautang naman dyan. I-download an application na Skyro. Yan.
1: Hala, tira. Hala, tira.
0: Skyro tabian, tapos makakautang na kamo tabi. Amang, ige. Pwede dyan utangon ang laptop, printer, computer. Buda sa mga yung mapaputokopy kan mga dokumento, nagpuputokopy naman dyan. May photocopier machine. Ano ang apod ka ini? Tawag nito. May branch na sinda dyan sa Kalabaan. Pasi rin dyan sa simbahan ni San Juan. ASY Building.
1: Hala.
0: O sa ASY Building, yaonjan.com Gadget Center.
1: Hala. Tira.
0: Kamunin burak na pangregalo para po sa special location araw po kan monthsary, weeksary, anniversary.
1: Hala.
0: Manoy manay, daytabi na magduwa-duwa, diretso na kamo dyan. Sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, burok dos kan divino rostro. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala.
0: Pakifollow kan sa iyang Facebook, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala. Tira.
0: Mapag-ibo ka mo, ninharong. Kay po nindo ni bye-bye sin graba, tabi man, pinagre-recommendar kan programang ini, an Balayo Gravel in San Antonio.
1: Hala.
0: Anapon, Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel.
1: Tira.
0: Tatuang taman, Honorable City Council Riner Bun, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala.
0: Tira. Tandaan, Riner Burse.
1: Hala. Tira.
0: Sirigman, si Board Member Carol Siga, asin si Board Ga Junior.
1: Hala.
0: Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito depo nagkikibra kun sa ngunyan. Sigaman.
1: Hala. Tira.
0: Alamat tabi BM Karon Big Siga Junior.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman sa program Mayor Rinalda Sersin Progreso para sa tabak. Sering man tabi ni Honorable Municipal Nora Binaw Happy Sashi.
1: Hala.
0: Tira. At 9 na tulos an sa tuyang oras. Sa mga gusto po na magpartisipar, 0966-420-2491. 0966-420-2491. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department.
1: Hala.
0: Ernesto Marina Udto. Kay Jenny Shano Marina Udto. Kay Marina Udto. Dyan sa Buang. Na permida tabi na Carla Bindal. Kay Dariel. Marina Udto, Sir Ed, watching live from Taguig City and belated happy piyesa sa Kung Tabaco City. Salamat na sa pag-asa kay Jovina Valeriano Sabala. Valeriano V. Sabala, Marina mo Bulan Sursugon. Sa mga taga Bulan Sursugon. Happy Labi, matira kita ka.
1: Tira!
0: Tanig di man sa
2: bisitahon ang First San Antonio National Enders Custom and Design Home Furniture Catered at akong si Podsana 7964-0795 More.
3: Mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Clinic Tori. Meron silang laboratory services tulad ng blood sugar, blood cholesterol, kidney, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy stool exam, at ECG. Medical services meron ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility check later. Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatments sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function.

0: malinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Then para sa employment requirements, ang neuropsychiatric and psychological bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion. May bago sang fried chicken house. May chicken nugget ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Ang chicken nuggets. Kaya na itong chicken nuggets na gustuhan ng buong pamilya. Mga bati sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Huli ka, bumibili Best Cafe Green Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Gustuhan mo sa pag-inom?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. At po buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kam ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ilamas

0: y Jansan. Tira.
1: Tira.
2: Hala.
1: Tira.
0: O ingunyan palantabi so kasalang bayan. Dili po baga sa siyudad ng Tabaco. Parte pa ini. Day ko lang ugaring na ako aso kumpletong detalye kung perang padi saan yan. Ini po sa mga dati nang nag-iriba, naglalibi na mga tugang na tinawananin pa kan LGU na maipakasalin libre. Yan. LGU actually, aktibidad na ini, taon-taon man po ini na ginigibo.

man ini pinagigibo mga tugang. Ang kasalang bayan, unfen ng bayan, ngunyan na taon, pareho man ka nakaliis na taon. Diyan sa Bicol University. Yan, Tabaco Campus. May dyan. Ano do kung mamantikaan lamang tabi, ano?

0: Bodoy ko dyan. Pwede kayo magdiretso na makika. Aray baga ang libre. O tao ni nga ni Sibilisil da Kondan. Ang may gusto na Chip Tanod kan San Carlos. Promote ko na yun yung Chip Tanod.
1: Hala, di ba?
0: Man, kan kasal ninda ka ito kan nakalihis na taon. Oh. Budakan sa iyang namumuta na Mr. Ngunya.
1: Hala, tira.
0: Happy anniversary tabi sa Sendo, Blizzelda. Oy, diretso na kita mga tugang sa pagdiskutir kan papanahon na isyo sa programang ini. Magpuon kan mangyari mga tugang ining duman sa Tacloban City may bagong bareta digdi na igwapad ako ta ki siring kay ito man na plano anapugulan kan mga otorila kamo but sabihon kay ni mga tugang. Kung halimbawa ay gwapa sa ibang eskulahan na may arog kaining maraot man na hanggang organisado na ang nasa likod kaini ito bagang so nagibon siring kaining daindatang krimen ay dapat maging mapagmatsyag talaga maging mapagmatsyag talaga tabi mga tugang sa tuya po na mga eskulahan, mga otoridad, mabantayan ng maray, na ang dugon tabi ng mga reports. Nako. Ta delikado kung mautro yan. Delikadong maray, mga tugang. Ngunyan, balikan tayo ni pong manungod sa Justice and Welfare Act of 2016. Diyan nga ni sa TNS nga ni na asikaso ang ID. Dapat kayan dahil pa ng mga ID dyan sa Tabaco National High School sa Ibs Launon, manumano na ang pagbabantay kan mga estudyanteng malaog sa eskwilahan. Pero time consuming iyan. Bagatugan, kasi kung rinibuan yung lalo na kung sa high school, aron dyan sa Tabaco National High School, abuton ka dyan kisam-syam sa pag-check ang gamit. Ang maray gayod, nagibuhon mga katindugo na di, so mga magurang na mapa-eskwela ka na akin nila, double check na tulos. Gabos kita dapat maging parte na kan pagiging responsableng na kung kamong high school lalong-lalo na kung maski babae dapat riparuhon man nindo tahilingan nindo duman sa Cavite babae so nagparapansaksak kan kapwa niya estudyante Kesarong pas pigriparo ta na mga angkita ano ang mga daradara pagpalaog sa eskwilahan baka na yun dapat ka ang pigriparo ta na ngani na kita mismo katuwang na kan gobyerno sa pagsecure ka peace and order sa sarong eskwilahan kung saan ka mo nagpapaklasika sa inyong mga angki magpa-donate sinda ki metal detector o kaya x-ray machine. Maguro gastos iyan na x-ray. So x-ray machine baga na pareho dyan sa mga terminal. Papaagid. Tapos dyan natitrace kung may kargada ka o dae. Uslao noon. Sa metal, parehoan kan sa mga security card kung maralawag ka mo sa mall. Iyan ang metal detector. Pero iyo man giraray, maobliga ka mo na magsaro-sarokan mga gamit kan sa iyo mga estudyante na malaog sa eskwilahan. Kaya ang pinakan saro sa pwedeng may kontrober kuta na kan mga magurang,

0: Sa paghali pa sa nasa sa indong harong, naririlaog kan bag kan mga aki nindo. O kunang gabos na mga magurang arog kan ang gibuhon, medyo makakatabang kita mga katindugon sa ikakarahay as in kaligtasan. Excuse me po, kaligtasan kan mga angki, mga tugang. Kasudma pa ni nagpaparaapod si Maria Kayod, si amigo. Napot, bakit mo pinutol? Wala siya, paparabatok magatulon sa kung halona. Nagaparabatok, marika na ipakagaw sa kuting. Ay, amigo, marinaw to sa imo.
1: Hello,
0: Joss. Ano lamang ito? Maray na ututabi sa imo.
1: Pastidyo ng mga akin. Ano yun?
0: Iyo, may luwas pa sana sa DCRH. May panibago na naman dakotang planning. Sa sarong, dahil na pinangaranan pa sa eskwilahan, maray sa nata. Taranta na trace das Intel operatives kan mga otoridad.
1: Tawag ng mga pastidyo ng mga akin. Ano?
0: Grabe, ano?
1: Sa mga lugar na tunino, ipa.
0: Iyo, yas, albay. Alos, yeah. Gabos baga mahiling mo, may praise?
1: Ang paglalaw ko na kasi school,
0: pero siya mo baga sa imo kong Renebo, halimbawa, dyan sa Tabaco National High School, Renebo ang estudyan. Uy, so, saro-saroon mo yan.
1: Para saro-saro ko sa...
0: Gulpe?
1: Oo, oh, di mo sarabay-sabay pati si Cabo.
0: Oo. Oh. Time-consuming na maray, adi.
1: Tumubugan sa uka.
0: Grabe. Tigi everyday, kung iyan na maging routine. Dakulang kunya nini paasanon ka mga kunya ni eskwelahan pati kan mga security force sa sarong eskwelahan.
1: Pwede. Sige, sige, sana ba para sa kaligtasan ng mga akin. Ano ba gitan? Masunod din ng ganay.
0: Grabe di napangyayari ni sa Pilipinas kong mahal.
1: Ano do ta? May talaga.
0: Ran epekto ka
1: hindi
0: ako.
1: Hindi mo talaga ng yan. Yaw
0: mo sa kamot. Ang sosyo ng kunyan, may negative and positive.
1: Pero mo sa
0: nalulog. Oo.
1: Ang gorta, ano ha, tintasyon na.
0: Iyo.
1: Mahalaga kung paano mo siya gamit sa unsa. Gamit mo sa mali.
0: Oo.
1: Hindi mo tingin sa sala.
0: Iyo. Totoo yan.
1: Iyo naman cellphone.
0: Iyo. Social
1: media. Mahalaga
0: kung
1: anong hilingin mo.
0: Iyo.
1: So negative, so positive.
0: Iyo. Kaya makairak, so nabibiktima, ito bagang so natitintaran, arog kan mga minors. So na nasusugo-sugo sa nali.
1: Mga aki na maluyahong pang-isip.
0: Oo.
1: Pag nalaw ka kadyong isip.
0: O nadadao. O napapasunod. Arog nga ikan ang gip. Oo.
1: Ang gandaan.
0: Iyan ang problema talaga
1: po. Iyan ang idol kalamit. Ang bagay race. Malulalus na ang sa nang matitris mo at may sintomas.
0: Iyo.
1: Pero unwa, nasa isipin.
0: Iyo.
1: Bigla kris. Inibunin dahil ito.
0: Oo, sabi bulan na pinagplanuhan. Kandua? Nagurun-hurun.
1: Pinagsindasan doon na yun, guys.
0: Oo.
1: Kaya niya kaisin. Umas po na sa hero-hero.
0: Iyo, kuta na di. Mahiling mo kuta sa behavior kang tao na may kakaiba na duman sa personang ito, adi.
1: Oo, sa behavior kang anin.
0: Oo.
1: Yeah,
0: iyo. An makahira kun migo? An makahira kun migo?
1: Dai ko pa man nakakakontrol kita lang. Kita ang madesisyon kung anong
0: iyo na nga ni bagat migo sa pigsasabi ko, tamay mga nagkakapera na nagpo-post na. So magurang daa o sugar diyan iyong padusahan.
1: Kuya Idol. O nang magurang
0: ay iyo.
1: Mga maestra. Dahil kita magurang kita ito. Tatanggapin sa lahat.
0: Yeah. Tama yan.
1: Ano tuturo marayan? Paghibuan na sala.
0: Pigsweet to tabak ko niyo.
1: Kulang taan. Oo. Pigsweet na sweet.
0: Correct.
1: Wala na nakakigit. Nagkupit niya.
0: Niya. Pinatakay mo. Panianake mo sa bulsa mo na din. Ganun mo ba ko niyo?
1: Dito si Idol G. May sisisaya pang may sala dyan.
0: Mm-hmm.
1: Atundo ang ate lang dahil ito si mentalidad niyo na.
0: Hindi ba
1: ang isip kitao?
0: Mm-hmm. Talagang ano.
1: Mga social. Huwa mang di mentalidad. Ang papakalat yung mga
0: sa demon yung gibo-gibo kaya naukudan.
1: Yeah. Masa na maski ako pada kang garugat. Ay, kuman ito tubo dun.
0: Mm-hmm. Tama man ang pag-iisip mo ba ko niyo?
1: Ay, ko. Dahil kuman ito ano. Pero ay, may mga ko. Tao talaga bako pa rin yan.
0: Isip. May iba-iba talaga.
1: May lakas.
0: Iyo. Tama yan. Tama.

0: Mayan
1: kayo pa dapat na basulong duman. Putong duwang akin.
0: Yan.
1: Guminibok isa lang.
0: Kung siya siya nagibok.
1: Kung magurang duman.
0: Yan. Ako, tam arok man ka nang sa kuna, kunyan, opinion sa bagay na yan. Kung siya siya nagibok ng sala.
1: Itong pa
0: din. Iwan pa din. Bako, porque minor, ang papadusan sumagurang, sala. Taan, ang prinsipyo ka na iba pa, no? Kargo pa ngayon ka mga magurang, pat ngayon, yan, natututukan.
1: Matulog ang botin da. Gusto ninyo, may mga panagot.
0: Oo.
1: Sa dahil nga, lili sa mga anin,
0: ay
1: mga kaya gusto nila, may mga priso, parang, pero matranquilo ang magasin.
0: Ito, minsan baga, ang mga aki, baga migo, pag kaluwas na sa imong nata, dahil mo na kontrolado ko anong gibuhon kaya. Dawa nun tugon mo kaya. Ako nga, nanaki ko, pag nakaluwas na nagkakawat na sa luwas na tutugon, no? Kipag-iwan, nini. Dahil data yan. Oh, minsan minauli, may suya pang iba, di ba? Kasi dahil mo naman kontrolado.
1: Dahil ta naman kontrolado. Ang emotion ko nga, pag yan na sa sitwasyon, manggan, so, ipsasabi, maigang magurat. Grabe naman talaga, so, na mamatigil. Pero agrabyado mo na siya sa
0: pagdating
1: niya. Bakit nagigo ang lampas?
0: Oh, na emotion na minsan dahil mo na makontrol, Adimigo.
1: Ayun po. Emotion. Pag dahil na kontrol yan. Sa pagmating.
0: Pati. Yan. Marumduman mo pasutugon sa imo ka magurang mo. Dahil naman. Mami mental block ika.
1: Ayun. Ang ginaibo ko man susabi kong magurang mo. Pero, naaping-aping ako.
0: Kung ano sutugon sa imo kan, kung ano,
1: yan. Ano muna naman ako ito? Managong araw ko
0: yun. Yan. Diyan ang minalaog.
1: Ano muna naman ako dahil gusto ko?
0: Yan.
1: Gusto siya na tulo.
0: Diyan ang migo laog migo sa tentasyon na maraot. Adi.
1: Sa tentasyon.
0: Yan. Yun na iyan.
1: Sa social media. Tapos, nakin sa mga content na ito.
0: Oho. Araw ngayon kayo. Araw kaya ang gigibo pala ngayon kayo. Kan mga kunyan.
1: Oho.
0: Gibohon taman daw ngayon. Diba?
1: Oho. Dahil nata, may nakakahuro na sa social media.
0: Oho. Nagmay-may na para tintar man duman o sige na nga yata ay man ngayon kamukhaan mapadusahan gibuhan na ngayon oh. Nindo o diba?
1: Sa itong example na duman sa duwang agay na ito
0: At
1: sa unong sinda sa isip ninda na araw kayo ng gibuhan da na kung sa saro mga dito ito mangyayari
0: kung sa saro duman kung sa saro duman maski mag-amigo kita pagkukontra niya sa saro adi hindi ko ta mangyayari kundi pariyo sa gusto
1: nagkaisip
0: Priya suka ito pa nila kaya
1: best friends
0: nila. Nagkao yun sa duwa. Iyo. Iyo, Migo. Alamat, Migo.
1: Ano yung mga pag-i-rapist man sa eskwilahan? May mga isip na mga eskwilahan.
0: Iyo.
1: Gusto nga ilaw ng mga ano dyan, mga deadly weapon.
0: Oo.
1: Ay naman ni Agen sa gates.
0: Iyo. Pag nagplano kay Maraot, maski ang polis nagsasabi, an mga go. Pag nag kingkan mga criminal migo
1: yeah.
0: Pag ang criminal magiran mapaisun man kan migo ang sayang yeah. Kunyan gigibo na maraot tay man magibo ano gyang kayan ang thinking kan mga nagigibo ning maraot sige migo salamat migo
1: thank you
0: salamat sa reaction
1: so, ano ko lang so reaction ko man
0: iyo tabi migo thank you ang mga sabi ko baga mga criminal arog man kan mga tugang ang thinking, ang laman kang isip ninda. Yo. Para man taram sa mga otoridad na ho, bantayin nindo ako ta ma-hold up ako duman. Bantayin nindo ako ta may babadilon ako, may gain. Maski nga ni may otoridad tugang na nagbabantay sa palibot, minsan, minem po, na wara ki makahiling kan gigibuhon niyang krimen. Arog kan po ang mga isip, kan mga nagigibon ng krimen. Kaya, siguro tukduan tan mga angki kung paano maging relihiyoso. Inian ko niya, daw anong religion kayo, ano, bangatugan. Pinakang magayon dyan, tukduan ta. Tukduan ta tabi mga katindugon. Kung paano may pasabot sa mga angki na magkaiguanin takot sa Diyos. Yan. Iyon yan. Dapat turuan ta sinda na lambang sala nag mga akita ipasabot ta sa inda na si Lord ang gabos na tigigibot ta sa ibabaw kang kinaban nababantayan dagit si Lord sa mga tao nagigibot siguro arog kayan ano ang permi niya tong pasabot sa mga aki tapos idagdag ta na pagibo kanin maraot

0: posibleng kalayuhan nag sa ikadawang buhay. Ako niyo? Uyan ko na pwede tang ikatugon sa satuyang mga angki. Maski puro papasa sa inang isip na every time na makaisip sindaning maraot na gibo, may katampad iyan mga katindugon na kapadusahan dahil dahilan taan gibong maraot. Dahil po yan, kunyan, kagustuhan ng kagurangnaan. Diba? Tan mo yan, permi ni Lord, magibo kita ng maray. Oh. Dapat siguro na matukang generations kunyan na magkaiguan ng takot sa kagmahal na Diyos. Iyo, ipasabot ako ta sa ina na dahil ka mo magparagribo ng maraot. Tapag once guminibo ka mo ng sa may kapadusahan na naghahalat sa saindo. Ang hindi sa ibabaw kan kinabahan, kundi sa ikadawang buhay. At the young age, kuta, kung iyan marealisar kan mga hobiness, kan mga angki, arog pala ngayon kayo, may arog ka yan, pwedeng makapreventar kita, o kaya makataban kita mga tugang, tangani na, dahil na mangyari pan mga arog kayo ng klase ng krimen, ano? Pero ngayon, Sir Ed, sige mo ngayon taram ng arog ka yan. Si Satanas ngayon, sige sa balyo. Yun lang. Si Satanas ngayon, mahinging man. Mahinging man ngayon duman si Satanas sa mga tao ngayong maluluyan. Ah. Satanas, taro ngayon karangaan. So anghel na maray, so anghel na maraot. So saro ngayon duman na maraot, mahinging man. Ah. Kaya kung maluyan pagtubod kay Lord, maririmati talaga. Pwedeng madara talaga mga katindugon sa karatan. Ade, kadig di baga sa to, sa ibabaw kan earth, makuman sa napuro ka boss maray, may nakasalamog na maraon. Oh. Kita. Kung praktisun tasanaan kan Diyos, daitaman kay puhan, terbang batas, mensana, isa puso kan kada suro, inap na para sa katiwasayan kan komunidad. Iyukutaan na tabi uslaunon, ano? Yan lang na sampung utos na yan kuta na importantihon yan ade.
1: Hala, tira.
0: Kung ginigibo or nagigibo lang kuta na, tranquilo man ang gadano. Siyempre sarong, aram kan mga magurang kung ano ang nasa bag kan mga. Pag nasa luwas na, mayroong mga barkada, kaya kailangan talaga bago pumasok sa paaralan, magigpit na inspeksyon, ang guard na mag-inspeksyon, tiyaga for the safety ng kada clan sa laog. Yan ang dapat, dahing takot mag-ibo, kikaratang kay.
1: Hala!

Tama, kaya pabor ako, idagdag ang Bible study sa mga subject sa eskwelahan. Elementary Bega Wad Noel, may relig na pigtuturo. Ano, may mga katikista baga na nagtuturo sa mga eskwelahan. Kami, elementary, tigtuturoan man kan, kunyan, katikista, ang inot. Kamu man gayud tabi, wahan, arok man kanan sa mga eskwelahan. Pre, arambaganin daw na pag-abot sa religion, inihong ibang hururo naman yan. Buda araman ba ganindo? Maski sa eskwilahan, urual daw ang pangaji. Paghan may pangaji. Lahan may pangaji. Tigtut. Mabubuking kaan sa inspection so da pa naglalantad. Pag-check ang bag, puro make-up ang laog. Baad mabuli na naman. Dahil naman ang mabubuli yung laog. Si kunyan, si sena ini si Charmaine, ini si Akbay, si Percy Sindan na batas para mamidbidan ang mga transgender at mga Filipino sa paagi kang pinag-aapod na Charmaine. Taod-taod yan. Dapat may catechism sa school. Katikista baga sa school? May mga nagtuturo baga? Ed sabi, mahalin mo ang kaaway mo, yun ang pinaka, at mahalin mo ang Diyos. Kundi pag nagbe-brainwash na paano talaga, pagka siguro nadarana kan tentasyon kan karatan,

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa magtao mo kan sa mong mga pangangadi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaak na nagkasay mo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraata imong linalang. Day mi nasabutan asin naot sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unya natean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol kukusog ang mga bagyo, uran, pagtuga kang bulkan, asinibaral na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng kalinalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kagurang, Señora de Salvación, Señora con Mujer de Salvación, Danay Nepami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Fanao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
3: Ini One Radio 91.3 News FM.
4: Dugo na!
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Hindi na kasing aktibo kaya ng dating epektos o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samay. Para kay partner, get an exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng, bilo at...
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
8: Iwas ang ginhan, lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all and new fire extinguisher, achieving smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Formidal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
9: One Radio.
10: You're listening to One Radio
11: News FM.
12: Tindugo na sa buong

0: Bicolandia. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Hala! Tira! Hala! Tira!
0: Tirahanaan! Tirahanaan!
1: Asawahin ka! Tirahon ka!
0: Hala!
1: Tira!
2: Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Happy lunchtime! Sa mga nangungurod to tabi sa oras po gini, pahit sa nang, luway sa natabi ang paghabungal. Nagbalik na Sir Manny, so kunyan, ay nihong si Aleko, balik na si Aleko. Napagal si Aleko, bultada si Aleko mga tugang, ano?

0: Grabe na talaga ang kunyan, ang kinaban. May dakula una sa Wasser Money niya, sa sentro kan ligas pingo niya. Uto sa mauto, tiga pala. Isus, Isus na eh, nag-aagi sa tinampo. Ipailing ko sa imo, Sir Manny. Kunya naglakaw-lakaw na pudkini, naglakaw-lakaw na sawa. Ang pangyayari sa kinabanta. Pati mga sawa ngunya, nasa kunya na, nasa sentro na, dahil naman talaga sa bulod. Sa earth. Ngunyan pa lang ini, ha? Ngunyan pa lang ini ang atuga. Ang tanada ko na sa Borobit B. Ano ano man daw ang sawa sa sentro ni? Baka kunya sa bulod, muyan ning mall man wa pladi. Senior Citizen Daycare Center pala nito, bakong day center lang, kulang na care. Iya daw kung alas ako.
1: Hala, tira!
0: May nadangog ako na itaal paglaog sa gate. Libre do, kaya dapat man talaga ang mga pulis baku sana sa may gate na kabantay. Taburang hinta mga aki. Sibili mo ano? Kay Balisternal da Balasta Maray na iba na mga pinaser.
1: Hala, tira!
0: Mapagalo ng switohon ang mga aki ngunyo. Ege, pahit sa nakita, ngunyo na unto tabi, mga tugang. May pigahanap sa ako rin din ko niyan. Only day ko ini-discuss sa Inusuba ago na manungod sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, tagulping nagbabas kay Pangilinan, mga tugang, tayo po ang author kan batas na ini. Sa age criminal responsibility, naka-anyos pababa, criminal liability, regardless of the crime committed, they cannot be prosecuted in a regular court. They are placed in strict intervention or rehabilitation program. Iyan mga nakab sa Juvenile Justice and Well 2006. Pero paano? May pero iyan dyan, mga tugang. Sabi po sa batas, the law liability based on concern. Ano inipitasin? The mental capacity to fully understand the consequences of unlawful act. Sa madali, pag-ara mo mentally ang sa imong gigibuhon, may paninimbagan ka na tabi. Ako ang basa ko duman sa 15 anyos, buda 14 anyos, saan sa inang gigibuhon.

0: buhon. Na ko ang mga tugang tabi kan mga otoridad. So conversation kan duwa kan pagpaplano kan pagpon kan pagdarakan badil na kaisininda mga tugang digdi sa bahay 2006. Kung sabihon may knowledge sinda katindugon ninda probok na gibuhon ito kasi under Juvenile Justice and Welfare Act nagtutubod sinda na day sinda makakasuang kriminal day may kukulong as in kung makukulong man mga tugang at the age of 21 years old makakalaya na sinda mga tugang. Oh. Kaya kun ako, kaso nga lang, itong 14 anyos and medyo day may sasabay sa regular na kulungan. Ngunyan, pwedeng masabay sa regular na kulungan mga katindugon kan mga kriminal. Kasi nga ni, nakabugtak digdi na pag-ansarong 15 anyos, nakakomitir mga tugang, pero sabay nga niyo, age 15 and below, age 15 and below mga tugang tabi, basta igwa kang pinag-apod na discernment, aram mo na kung ano ang sa imong ginigibong sala, pwede ka nang makulong. Age 16 to 18 above, but below 18, presume exempt from criminal liability unless the prosecution proves the acted with... Diba? But below 18, presume daw exempt from criminal liability unless... The prosecutors, yan, pagmahan korte, na anayin, baga katilawan, ang ginigil, proceedings, papan, ni Senator Kiko Pangilina na pigpaparapaluwas ngayon na ito ngayang batas na naipasar na sa kuya ngayang pigas, garo ngayang pipaluwas na dai, dai na ngayang kipaninimbagan, basahon ko ang core principles. No detention in adult jails. Children cannot be detained in regular jails alongside adult offenders. Ini po ang kunyan kan batas. Ilala nag-apod sa yan. Nakagibo ka nin heinous crime na day mo aram so sa imong pigigib. Yeah. Pero kung aram mo, isasabay ka na duduman sa kulungan kan mga regular na mga kriminal. Pero pag ang mga katindugo ng hearing, medyo haloy-haloy bagayan na di. Taon baga ang iagihan ka, ang ipukanan bago na decisionan. So, iyo yan. Po, mga tugang tabi, ki napudan sa mga kapwa niya senador, si Senador Robin Hood Padilla, nababaan mga tugang. Iyo, babaan ang criminal liability para news crime. Dapat ngayon kaan, news pwede. O, si Kong Crisel, kung nagdangog ka mo, abo mga katindugo na ibaba pa ang criminal liability man sa interview baga kay ni Sir Buen. Kasi, na-specify man baga tabi, malinaw, klarado sa batas, na miski ka minor di edad, may paninimbagan ka man, hindi ka natin. Yun. May ano kay, may ka man gilayon. Dahil ka man pwedeng pabagang suday na sanang nangyari. Marina. Marina to gilayon. Tabata, magatulon man ang halunan ko. May karuka istorya lamang ako.
1: Padilla. Ngayon nangyari dati.
0: Iyo.
1: Si baba. Ano? Na criminal liability kan mga
0: minor.
1: May kontra nang dati. Ngunit, huwag mo namang ginangyari. Nakabilo naman. Pero, ano, personal sa pagbuktihan. Yung tayo pa nagkakamubuna ni Kisha.
0: Iyo. Paano, may mga insidente man kayo talaga. May mga ato, pero pelikula na pwedeng magamit man agad sa mga minors. Malay mo, ininga na yung mga paralimos digdi sa satuya. Di ba? Sige na ngayon. Paralimos ka mo dyan. Pang-agaw ngayon ka mo dyan in bag. Taday man ngayon ka mo makakasuhan. Bako? Makakasuhan. Pwede ba gang gamitin man agad kan mga lukulukuman ng mga suru sindikato?
1: Dahil nga, ito sabot siya, batas na pinag-aralan dito.

0: Paliwanag mo sa baga.
1: Eyo.
0: So, ang minor, alam niya yung higib niya.
1: Mm-hmm.
0: Bako siya extended sa
1: paninimbagan.
0: Bako yung naginib niya.
1: Yan, correct.
0: Ayaw ang bagay na sa
1: kabataan. Maliwanag, magamigo. Nabigbuntak doon.
0: Hindi, nagbirong paghagad sa simpatya sa tao.
1: Eyo. Ang mga batas baga kaya, Migo, may mga section-section iyan, may mga provision iyan. Napukusan lang kaya kaniba na pagkaarog ka itong edad. Sla, pero dahil hindi na duman, dahil paluwa, may pa, nakuhan. Ito ang daipig di ako kunyan pa, no? Daipig papaliwanag ni Matano sa publiko.
0: Paliwanag
1: sa
0: panay.
1: Yan. Kaya so tao na, isip kang tao na, yan.
0: Kaya,
1: mananagutan
0: sa panay.
1: Correct.
0: Ito na naman dumanig paliwanag na kung may mga sapat na ebidensya na nagsasabi, awer to atit ang kigibo niya.
1: Yan. Araw kayo ito, pigplanuhan kang duwa sa Tacloban City. O di ko sabihon, aram ninda ko nung gigibuhon.
0: Eh, di kaya mga nangyari niya. Nangyari talaga yung deep na saan problema. Kasi niya, snatch. Kapitada ko. Kasi nga yung snatch yan. Hindi naman nagbibigit na kasuhan pa siya. Dahil nahihirap na.
1: Iyo. May mga arog ka na sitwasyon. Iyo.
0: Pero makamundok sabi mo na, ay itong pananagutan.
1: Correct.
0: Kailang sinasuhan kang biktima.
1: Oo. Ta, pag-file ba ganing kaso, pa-file ka ning kaso, may istorboy ka. Magugol ka ning oras kung may trabaho ka. Kaya kung minsan, maski ikaw na habasan, na-file ning kaso.
0: Totoo.
1: Oo.
0: Pares mong karita pa masahe.
1: Nakabuso.
0: Nakiklamot ka.
1: Ika talaga. Matibay ka talaga minapa. Minaparikurida.
0: Hindi ganun ko lang. Hindi mo sa nang ano. Kung pag-abot yung rasa yung reklamo so nag-abuso. Papahirap nga ito. Paano ka nag-ibo ko ng kawalon man sana.
1: Iyo, iyo. Totoo.
0: Pag-reserve ko kaya.
1: Tuna.
0: Nabot na. Pag-reklamo pa.
1: Tuna. Ituna iyan.
0: Ito yan.
1: Mm-mm. Kaya gayod, nagkunyan ano, nagnyaon talaga yung pang-aabuso, Anita. Pag nag-ibo ka ng krimen. Oo, nag-ibo ka ng krimen. Minsan dahil naman kireklamo. Unless otherwise, sa araw kayo ni talagang kansinda ng justisya, ito bagang may binabaw yan yung buhay.
0: Grabe na.
1: Grabe na. So grabe yung perwisyo talaga. Ano, duman sa namin na agrangay. Pero itong so, mahiling tang medyo, dahil na ireklamo. Pipatawad na sana adi. Iyo ba nalang?
0: Nagkusog ng buk nung pagabuk nung sa harampangan. Konsensya kung sa sitwasyon. Iyan o tanay. Sigar na sa niya dami.
1: Iyo bigo. Kaya
0: ina sa sumasunod na naman. Sari ba? Sumasunod ba? Kahirak naman. Tawad
1: mo. Kuta na adi. Kuta na. Na minareklamo migo. Pwedeng magpa-resiplina kuta manangad adi.
0: Pero gusto talaga kung resista ang gobyernao. Ano yung mga purpiyan sa niya? Kasaan ang bulan,
1: grabe,
0: isang taon.
1: Grabe ang gasmigo?
0: Tanganin, pag-iing na mag-ibo.
1: Magtultoy.
0: Ayaw mag-ibo kay mga krimi-krimi.
1: Nakap ka de, iyo. Tama. May pun, tulugi na naman suti o sa ano, nawara pirming pampiyan sa de.
0: Mag-ibo kay sa
1: niya. Masa na.
0: Magkasaan ka mag purpiyan sa pangalurong mo na.
1: Isipan mo to. Kasi doon, adi, naday ng purpiyan. Gabi labon. Ayos man ang ayos ang pinangutuan mo ngunyan. Ano sinira mo? Ay, Mig, maray ha. Thank you, thank you. Tama, may punto ba kayo ng amigo kong inigibuhon ko ining partner sa programa? May iwasan man ang kunyan kayo ni? May iwas man ang hasyenda kayo ni? May iwas ang hasyenda?
2: Hala, di lang.
1: Eh, baga, klaro baga, di. Maray man itong kunyan niya, suggestion niya. Sabi di ni Belinda Bonkol mo, tamaong ka ng gadyan, Sir Ed. May sindikato man talaga na ang mga aki na nagpaparalimos na. Pagdaya ki kasi ang ni maday man ngayon kita bag kina. Okay, sige, day ko daw. Oy, pigahanap ko di kapos na naman lamang kita. Day ko na ako kaso, kung ni kaya, ani

Sabi digdi ho, sa agay ni ha, ang putikos na ini mga congressman Percy Sendanya, si say pa ini Chiljokno, Dada Kiram, Ismula, Dinagat Island Representative, Kaka Bag-aw. Ini ang mga proponent mga tugang na nagpasar nin bill na Charmaine bill. Iyo. The Life Identities and Recognition Act. Iyo ganda. Sacrifice the lives of transsex Filipinos has been filed in Congress. Ini po apo doon na Charmaine bill. Sabi digdi, will allow transgender, intersex, and non-binary Filipino to change legal documents without the need of lengthy and costly court proceedings. Aram rin ako nambut sabihin ko, simplified ko lang mga tugang, ang tawo na namundag digdi sa ibabaw kan kinaban mga katindugon, pigmimidbid sa nakan estado, ang kasarian duaman sana. Pag kita baga namun, sa ibabaw kang kinaban, duaman sana ang kasarian, Sir Manny, male and female. Bako niyo? Kaya pag nag-re-registro baga dyan na, aram kang doktor, kung nag-aki ka sa ospital, kung ikaw babae or lalaki. Tama? Ganyan. Pag nakula mo, ang sabi da kaya, nakakapagpabago kan ito hong apod ka yan, inihong pagkatawo, personalidad ka sa rong tawo, pag nagarabi da ka mukhang noodles, eh, kamo nga yung parakaraw noodles, pati ngayon noodles, sasagasaan mo. So lalaki, may mga pag-aadal ka, naba ko yan, so gibo-gibo. May mga pag-aadal ka mga tugang, na subaba, so lalaki na straight, nagiging bari, habula. Tira. Kasi pag aki pasanayan, umboy pasanayan, sambulan pasanayan, dahil mo ang ma-identify, miyembro kan LGBTQIA+, tama? Kaya ang kasarian na nakakabugtak kaan sa iyang birth certificate, pag iyan lalaki, nakabugtak dyan female, ay, male. Dahil man dyan ibubugtak na iyan LGBTQIA+. Tan kasarian, duwaman sana, lalaki as in babae. Ngunyan, uni na ang batas na gusto ni kunya ni Chiljokno, Congressman Percy Sendanya, na pag nagdakula na ako, lalaki ako namon daw, pag dakula ako, ano na ako, arog na ako kaini, ang pangalan kong Edison, pwede ko nang salidahan, dawa day na magsalid, day na mag-agi pa sa mga proceeding sa korte. Salidahan ko na. Iyo. Kumbaga, para buot na ako, kung anong pangaran ang pwedeng ibugta ko sa sakuyang pagkatawo kasi ako, arog na kaine ka nagdakula. Iyan mga tugang ambot sa sabihon kaine. Ay nako, garing kapos kita sa oras, mga katindugon. Sa aga naman. Big para baratiko sinin yan mga katindugon tabi. Si Congressman. Takulon ngayon batas na gigibol. Amo pa yan yung mga para isip nindo? Ano na sa nangyayan ka mo? Yun, doon tayo nalungkot mga tugan. Param na, salamat sa mga sponsors. Aga naman, kita tabi mag-re-restoryahan kan mga ganap sa palibot. Oy, Subagas. Oy, paliwanag ko sa inyo, Subagas. Sa inibagapig sabi na ni Mayor, ang bagas sabi, inda ko sa ibang be, ha? Kung arog man kayo ng proseso, hali na po yan. Ang bagas si Pigtatao, hali po sa probinsya. Subagas na hali man sa munisipyo o kaya sa siyudad, tabi, dahil taaram kung hain ang lista, nagagikan. Pero sana, ang lista, so mga beneficiary talagang makikinabang. Yo, so mga tiyos talaga. Dahil naman nindo pag kung alimbawa kagawad ka, sa baka kay nga, kagawad ka, haranggan. Kaya riba ka na naman, problema iyan. Arnel Soro Asueta Marino do. Si Sir Manny, dyan sa technical department. Paano kay ni? Aloy, iluway na ako. Salamat tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
Salamat man sa Balayo Gravel and Sand, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Maraming thank you sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Hands sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Patado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawa.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
2: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
1: Dapat no retreat, no surrender din na.
3: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangsyon.
2: Honey, I'm home. Reporting for duty.
4: O, sige nga.
3: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid or Soft Soap.
5: Inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent and SureSoft Softener with na pagpipipakang awesome and detergent soap. Mas kaya mo.
7: Also, Hulikast Cafe Green.
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Everyone's favorite radio station.
0: One Radio.
13: One Radio.
0: 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

1 Radio 91.3 News FM. Din Dugna. That was Before I Let You Go by Freestyle. Hello, hello mga katindugon. Okay, diba? Ibang boses na naririnig nyo ngayong pagkahapon. Today is June 25, 2026. So welcome sa ating, hindi naman to Sabado Music Jam, ano? This is DJ Chloe's One for the Heart, yes. Pero itong narinig yung boses ngayon is me, CJ the DJ, taking over for the meantime until tomorrow. Habang sa ating DJ Chloe ay nasa kung sain man siyang naroon. Pero mga katindugon, tuloy-tuloy ang ating mga music. And of course, One for the Heart, love songs ang ibibigay natin sa inyo. And of course, palakpakan na natin ang ating mga sarili. Let's keep it calm today, shall we? How are we doing today, mga katindugon? Time check is 1:05 p.m. And today is, sinasabi nga ni ating DJ Chloe, today is Heartbreak Huwebes. Araw ng kasakita, di joke lang. Araw ng heartbreaks. Kung yung sinasabi natin the past, di ba? And at the same time, do check that out sa ating Facebook page ng ating DJ Chloe the Love Ambassadress on Facebook. Meron tayong nakanda dyan na katanungan for the day para sa ating Heartbreak Huwebes, which is para buyong si Agumo na apektara na ang mga aki nindo. Ano ang gigibuhon mo? Ano kaya ang gigibuhon mo? Ano ba? Parang ano, it's the modern Dota o ako. De joke lang. Ha? And of course, mga katindugon, mainit-init pa rin ang panahon. Of course, do drink your water as always. Grabe ang langis init ng panahon today. Let's kick it up a notch. Oy, sa ating mga katindugan na nakikinig mo yan, shout out po sa mga nakikinig today. And of course, nakapag-chat na or nakapag-comment sa ating katanungan ngayong Heartbreak Huwebes. We'll read that out for you later on. Maybe before tayo mag-end ng program, alright? Anyways, we'll continue with our songs mga katindugon. Dito lang yan sa ating DJ Chloe's One for the Heart. Only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Here's Maybe by King.

0: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?

0: Kaya best, bararato ang mga barakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
2: Magpa-B2B

0: Kukua, Season 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, JR Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. JR Enterprises.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mami, tubig na naman baon ko sus...
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Erban.
6: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: from Ma'am Jen Basmayor. Sabi niya, sus, papiliin niya kung alak o suaki niya. Pero pag ini so ano, sa mga sinasabi kan dati na Dota o ako, yo arukaan ang mga sense of responses ng ating mga katindugon today. Grabe ha. Pero meron tayong isang commenter na napakahaba. Pero mamaya na natin i-feature yun. Kasi upon reading it, talaga napakaganda ang kanyang response. So, mamaya yan, i-read natin yan, ma'am. Anyways, mga katindugon, mainit-init ang panahon. Pero syempre, kahit naman mainit-init, ay kung ang iyong puso naman ay parang cold, ay wala yan. Hindi yan tatalab sa mainit na kape, mga katindugon, ha? Talaga naman ka mo. Kasiram-siram ng kape talaga.
1: Siram sana.
0: Tapos malipot pa ang sa imong puso. Nako naman. Anyways, mga katindugon, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa One for the Heart. Playing a beautiful song from Brian McKnight, One Last Try. Dito lang yan sa One Radio, 91.3 News FM. Team Tugunan.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Kasama ko si Ristin Dugun
1: na Radio Station.
2: One Radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin Bombita sa Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
6: You too can share the relief. May ibuprofen at paracetamol.

0: Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
1: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
10: Makidistrove.
11: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
15: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Playing the best songs on the radio.
18: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
19: Tindugo na.
20: One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Mga katindugan, we're back sa ating One for the Heart. Nakasama niyo naman po ako si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming for this Thursday Heartbreak Webes. How are we today, mga katindugan? Sana'y nagustuhan niyo ang ating mga nakandang songs that we have played previously. Yes, puro heartbreak. Makulugon man ang good

topic ngayon, we would like to continue ang ating pagbabasa ng ating mga comments. Kasi kanina may nakadagdag man kisaro na nag-comment man sa ating katanungan for today. Since Heartbreak Webes nga daw, sabi ang question para buyong si Agumo na apektaran na ang mga aki nindo, ano ang gigibuhon mo? Mostly kanina sa ating mga pagbabasa ng mga comments ay napaka na unserious. Ibalik niya da aki ina mo. Naman. Anyway, we have a comment from Sir Joseph Galoy Belmonte. Sabi niya, irayo ang mga aki, tapos sabayan mag-inom si Agong. Talaga ha. Ang mga response talaga mga katitugong tangon yan. Grabe ha. Heartbreak Webes. Pero makulukon man tangon yan. Para bako man heartbreak. Anyways, mga katitugong, nireserve ko yun yung time na yun para sa sarong nag-comment sa tuyang question of the day sa ating Heartbreak Webes, which is nanggagaling kay Ma'am Avi Yen. Yan, ang kanyang message ay eto. Sabi niya daw, hello DJ, ang gigibuhon ko dyan, kakahurunan ko siya ng masinsinan. So, dahil siya nakainom na nasa tamang huwisyo siya. Makakapag-isip-isip siya ni normal. Papipiliin ko siya kung ambisyon niya o ang pamilya niya. Yun lang solusyon dyan. Takon pati aki na apektuhan sa mga gibok ang magurang, kibang hururunaan. Dapat pirmi prioritian kapakanan kang aki. If di kaya butasan ang bisyo, di pamilyaan mawawara sa iya. Sa hudyan, marirealize niyaan kung talagang importante ka mo, kang mga aki mo, sa agum or sa partner mo. Dagdag pa niya, thankful man ako taan partner ko bako mabisyo dahil ako man sana ang bisyo niya. Ay, wow, sana all! Sana all! Yung bisyo, ha? Anyways, yes, nagiinom siya pero occasionally. Pag may okasyon at minsan naman pag aram ko na stress siya or pagal siya, ako na mismo nagkukusa magbakal sa iyak yung vitamin R 500ml. Sa tingin mo, Kuya Erickson, ano ito? Ayun, tamang-tama, Red Horse! Matik ka, di ba? Red Horse, buda sanmig apple man sa kuya. Buda ipagluluto ko pa siya nin pandiurag na pulutan. Buda tamang hurun-hurun sa nakamo. E di banding na bako magastos ang atake. Minsan ta one man key reward or oras on partner or agom kung responsabling ama at agom. Bako sana puro paghanap buhay kay puan maninda. Ki oras para sa sadiri ninda. And kamusta nang duwa? Yan man sana ang pipe kaan. Grabe yun, Ma'am Avian. The best wifey goes to you. Astig naman ni Ma'am Avi. Actually, totoo naman mga katindog na bigyan natin ng despite the responsibilities ng ating mga agom, ay bigyan din natin sila ng reward, di ba? Pero sa ating mga katindog na nariyaon dyan, most especially kung nagbibisyo man, a little bit of reminder po sa gabos na ang responsibility ay is the most number one priority, di ba? Sa truth, sana kita iyo. Tulungan ang sa tuyang agom, ang tuluyan, tulungan din sa tuyang mga aki, alright? Magpadaba nin maray. Anyways, mga katindugon, thank you so much sa ating mga around dyan na nag-comment sa kanilang mga hinain today sa ating Heartbreak Webes. Thank you so much.
Anyways, mga katindugon, thank you so much for listening. This has been me, CJ the DJ. And tomorrow, magsasama-sama pa rin tayo since wala pa naman si ating DJ Chloe. We'll be back tomorrow, mga katindugan. Stay safe and thank you for listening to sa ating One for the Heart only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! Here's a beautiful song from Mackie Saan.

0: balik na. Tatataon. Palat-halat na lang.
1: Isiniksik mo pa talaga yun.
2: Diba? Intro. Hello. Hello, hello, hello, hello. Maray na pagkahapon. Uuwi na. Maya-maya. Kailan ka uuwi? Uuwi ka na. Pag-out mo na, syempre.
1: Unless overtime.
2: Unless mag-overtime ka. Ay, maray na pagkahapon. Today is Thursday. Petsa 25 na nin Hunyo. Limang ay... lima! Mag-July. Grabe,
0: sa aga, paboritong aldaw kan mga tao.
2: Mga tao?
0: Kan mga ano, may work Friday.
2: Tugang naman baga kang ano, kang Biyernes ang web. Ano naman na? Dahil ang motivation mo may motivation ka bukas. Ano, bukas sa Friday? Diba? Kaya, let's have this afternoon with good vibes. Magturugtugan kita, diba? Yan, hindi kasi nakaibanan nito ko sa bago.
0: Pagtulong mo sa
2: studio. Diba? Nakaano siya mo niyan?
0: Grabe ka kanyang paghanap buhay. Alam siya kang pagpamilyadong tao.
1: Grabe yun.
0: Araw-araw
2: sipag lang. Mag-story siya sa iyang sa iyang messenger. Araw-araw sipag lang ang background. Ay, sa mga mahigos na mga drivers, maraming na pagkahapon, tricycle drivers, siyempre, drivers, project drivers, and dyan sa merkado, publiko, mga partner na mga parabaka, kung saan ka mo dyan. Ay, na mga nasin, na mga lasnga, kahit ka man nalupalap kang kinaapan niya. Dyan sa Domingo, baka kayo manilipo, tabako, TV malinaw. Good afternoon! Yun na po ang tugtugan on one. Kaibanan kami. Ako na iba si Eric Soy.
0: Iman po, si Verna Banahon.
1: And at the same time, CJ the DJ.
0: Again, si Verna Banahon.
1: And at the same time, CJ the DJ.
2: Again,

0: gilid-gilid.
1: You always miss the chances you don't say. Okay.
2: Aami na.
1: Oo. Diba? Ay, meron na pagkahapon. Sa mga nasa sa inyo, mga lasing, kumusta ang sa inyo mainit-init na pagkahapon? Ay, brownout sa inyo.
3: Nagbalik na ba?
1: Mahirap mong gamot.
2: Ay, sa malilipot,
1: amin
2: nagbalik.
1: Ay, iyo. Ay, maray dyan sa malilipot. Ay, sa muya, da, brown out pa. Gugul mo iya.
2: Mahujan na kaya sa mga taga-bulot.
1: Hanggang tatawad pang alasing ko.
2: Sa mga taga-bulot.
1: Mariyan, ito, naglugsot ako ngunyan sa bulot. Dinugsotan ko ta. Difícil ang buhay. Mainit. Grabing init. Always stay hydrated. Tindugan. Ano man sa indong trabaho. Diba? Pahit sarap.
4: Pahit sarap pagkapitan.
1: Basta marangal as in na nasa marahay kita ang kamugtakan kabuhay. Always remember, health is always worth. Diba? Ay, on 10 minutos mag-alisa na last stress nin pagkahapon. Paragosan sa tuwing turukunan, mabalik pa ang tugtugan on one. So One Radio, Team Tugunan.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Dugan on one with Erickson and Berna. Yeah.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
1: Tindugo na!
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Oras niya to, 42 minutos. Magilis ang alas 3 nin pagkahapon.
1: Okay mga katindugo, nag-ano na kami ha? Nag-post na kaming kahapotan sa Facebook page kang Tugtugan On One. So gusto mag-follow po, Tugtugan On One sana sa Facebook. Ha? I-search lang dyan, Tugtugan On One. Mahilingin doon dyan.
0: Okay, marana pagkahapon man sa gawos na followers kang Tugtugan On One. Diba, kang pag abot ni CJ, may chika siya. Na, are you willing? Or are you,
3: ano, na, sabi
0: da. Chika baga. Dahil sa panahon ngayon niya, kumbaga sa mga pamahiin baga, nababaliwala. And ako sa pamahiin na iyan, may experience. May experience si CJ na mo yung i-share sa Indo. Na about siya sa somehow mga pamahiin, yeah. Diba?
3: Siguro baga nahiling ka ba? Na ngayon, nahiling ko nga yan si ano, na dumasarog ka ni ngayong oras, eh ako tulog na tulog nga ng time na yun. Sabi ko, ha? Ano?
0: Kumbaga.
1: Pero sabi baga sa ano, sa pag-aaral, meron ka daw na kamuka sa mundong ito. Siguro mga sampu kayo. Sabi sa ano, research, talaga na
0: pasapay. Maski mga artista baga, diba, nahiling ta sa ano, sa Showtime, may kaloka-like na ano, na segment, yeah, man, mga kapandok ninda talaga. Halos kapandok man talaga. Diba? And sa experience ni CJ, may nahiling daan sa emo.
3: Alas 4 nin aga.
0: Wow. Garo kita nagiging anigya, horror ano.
3: Grabe naman yun. Ay, May!
0: So, ano dinihin mo talaga kang alas 4?
3: Tulog!
0: Tulog
3: kasi!
1: Pero yung kalula mo, gising.
3: No. Gabi naman.
0: Hindi ka man nag-i-sleepwalk.
3: Hindi. Tulog man tika ako eh.
0: Ibig sabihin, hindi ikaw yun. Kaya ang...
1: Hindi natin sure.
3: Nakakapagpadagdag pa sa akin pag-overthink.
0: Kaya ang ano sa imo niyan...
1: Kaya magkaturo.
0: Mag-iingat ka daw.
3: Hinatid nga ako ni mga pumunta
0: rito. Sa pamahiin, pag may mga araw, pag may nakahiling da sa imong na halos kaparehas mo talaga. Doppelganger kung tiga apoy, diba? It's not ano, man maraot na magtubod sa mga pamahiin. Tunay. Diba? Oo naman kayo mawara sa imo. Hindi ka man mawawara.
3: Bye-bye sa lang. Shout out kay mama na nag-atid sa kuya paligid.
0: Namasundo mong girare sa'yo.
3: Namasundo mong girare sa'yo. Just to make sure I'm safe. Love you, mom.
0: Diba? Diyan na papahiling talaga na you are beaten up by your parents. Diba?
3: Yeah, true.
0: Your value is special to them. Kaya, pag-iingatan kanila, dami ikaw ang kanila. Ang kanila. Bread and butter. Wow!
1: Una ko, rising superstar.
0: Wow! Gabi! Eba, ano yung pop star?
3: Iba yung atake sa'yo, Marisa.
0: Mga, SB19 na caliber. Pwede. Diba? Alright. Diba? Wala man kaya maraot na magtubot
1: sa mga... Ay, may ano lugod.
0: Ano?
1: Naisip ko lugod ang pwede tayong gibo na hapot sa mga masa.
0: Okay, bukas. Oo, sige, sa aga. Sa sa Tugtugan On One Horror Edition.
3: Amoyin pa marunong.
1: Sige, nabot lang pa mga pamahiin.
0: Sakto, about sa Friday. Friday, diba? 46 minutos na mag-ilis sa alas 3 yung pagkahapon. Madagos ang satunang turugtugan. Mas takol pa ang chirismisan sa pagbabalik. Hanggang Tugtugan On One. Digdalang yan sa One Radio. Tin, dugo na!

0: 次。
1: One Radio
2: 91.7
3: Tinduguna.
1: Ay, nagbabalik kita sa Tinduguna on 1 oras na tapay 10 minutos magilid sa alas 4 ng pagkahapon. Diba? Nakaka-LSL ng hayaan mo sila by X Batani. Alright, alas 4 na nini ng pagkahapon. Ano man ang sendong tigmirinda lang. Ay, kung matimpla ko muna yung kape, syempre dapat best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababakalin doon yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
0: Siram sa...
3: Dapat talaga. May kasama tong best coffee
1: green. Ah, diba?
3: Butter toast, milk, isaw pa yun
1: sa usaw mo yan, oh.
2: Mainit-init pa.
1: The best na merienda lang. So, tigsasaw-saw mo ang toasted sa kape. Lalo na kung best coffee green.
3: Ah,
1: diba?
3: Ayan, hindi mo nang ganun, no? Merienda, ting.
1: Ay, dahil alas 4 na, tirismisa naman kita. Mapasira na gitusuloy ang portion na
2: Talk to
1: Ganap. Question natin for today. Garo na kung kita paghurong ng tungkol dito.
3: Fight sa
1: lang.
2: With choices pa yun, mga
1: kaya. May multiple choice kita today. Ang sa tuyang kahapotan, ano ang muyamong may magkaigwa kaning dakol na ano? Na
3: letter A.
1: Letter A.
3: Letter A. Ano?
1: Oras. Letter B, kaibigan. Letter C, karanasan. Day ko na sinabaydig. Day mi sinabaydig di sa kwarta. Ta arami, yun naman sana.
2: Ano ito mo ng pagiging...
1: No-brainer, diba? Mag-set aside. Ban ang ano. Ban ang kwarta. Kung inilang ang pagpipilian niya. Ang mas pipili mo magkikwa ka ni mas takol.
2: Ako ano?
1: Diba? Ikaw, sige.
2: Letter C sa kuya, gusto ko karanasan.
1: Why?
2: Paano? Permi kong tigdadara sa pagurang. Oh, pagurang!
1: Pagurang?
2: So, tigsabi kang professor ko, hang college, sabi niya, ang pagkaupuda, day manda, nagtatapusan na sa pag-graduate mo. Habang may panahon, may chance kang makaukod ka mga bagay-bagay. So, gusto ko magkaigwa ng dakul na karanasan sa work, maski sa inner field iyan. Para, ano, kumbaga, maski sa inka ibugtak, kaya mo.
3: Tama.
1: Do you have a point? Maski anong, ano pa dyan. Kumbaga lamang ang may dakul na experience. Diba?
3: Naisip ako dun sa sinabi.
1: Sige daw.
3: Parang sinasabi mo na, experience is the best teacher.
1: Teacher. Kung yes, pag dakul ang experience, dakul ka ang teacher.
2: Kasi diba, kung nagka-klase kita, syempre, yun na nga ito, ang course mo, broadcaster, broadcasting. Ayun. Di syempre, duman, di mo pa man aram kung ano ang tunay talaga na nangyayari sa real world.
1: Experience.
2: So, pag-abot nun yan, ibangan pa lang siya sa mga na-experience, may kami college pa sa totoong buhay. Sabi ko, may mas iaano pa ini. May mas higher pa. dakol pa. Malayo pa.
1: Ikaw, ano, CJ?
3: Sa kuya, oras.
1: Oras, sige.
3: At ang oras, ano, parang mas gusto pa makipag-bonding sa friends ko, sa family ko. More time with them. At the same time, ano lang naman, ang hirap din kasi isipin mo na kulang ka baga sa time. So, I would like to take
1: sa halimbawa, dakul ka kayang muyang gibuhon, kaasko lang sa oras.
3: For real, marami pa talaga ang gustong gawin sa buhay. Like, one step at a time lang ang gustong gawin sa buhay. Like, extend lang, kung pwede lang, i-extend ang ano eh, i-extend ang time, I could do it, man. Pero, yeah, I do wish for a time, more time.
1: Diba, kapag dakul kayang oras, kumbaga, kaya mong magigibo mo magabos na muyamang gibo.
3: Sulit.
1: Kapag po ang oras mo. Teka, nag-iisip na, ano ba, araw niya kainin. sunod na oras, iba na naman gigabuhin. Bite-sign. Kapag naaano mo na sa sarili mo, na kapag dakol kang oras, dakol kang magigibo, may enjoy mo. You will savor every moment. Diba?
3: Exactly.
1: Letter, ano sa imo? Letter A. C? Letter A sa imo. Okay. O ano, letter B naman.
3: Oh, yeah. Pero napilitan ka sa B.
1: De, parang sa kuya, kunya na-experience ko na kaya siya na ano, may ako takol na friends. Kasi para sa kuya, syempre, sa mga good influence na mga friends, sa mga tunay talagang friends na dakol sa kuya. Kasi, kumbaga, sa panahon ni, may mga panahon na nade-down ka, may mga panahon na, bako ka man, permi, diba? Bako ka man always na,
3: always positive.
1: Bako ka man always, positive, bako ka man always, nasa marhay na kang magtakay. Diba? Kumbaga, pag dakol kang friends, kabusinda kung sinda sa imo, you have all the motivation. Kapos na motivation. Tapos, kumbaga, kada aldaw, mapili ka na lang sa inda kung kisi ang makakahulot mo.
3: Yan.
1: And, diba, mas nakaka-enjoy ang iristoryahan pag dakol ka mo sa circle of friends nito.
2: Na may kahampang na.
1: May kahampang, syempre, mga foods.
3: Ay, talaga. Para mas pinipili mo yung pagkain kasi sa friends, eh.
1: Hindi. Mas, kumbaga, mas na-enjoy mo. Mas na-enjoy mo kung mas dakol na mas dakol ka mong iribahan. Diba? Kapag may mga outings, syempre, dabo mo man gayon na solo ka sana mag-outing. Maro
3: kayo si Perso, dog-dog ko ng packaging.
1: Dabo mo man gayon na solo ka mag-outing. Dabo mo man gayon na solo mo lahat ng bago. Kasi sabi nga, no man is an island.
3: Tama.
1: Diba? Kapag may mga gusto kang experience, muya mo, syempre, na always may makairiba mo sinda sa mga friends. Kasi nga, diba, kahit nung mga aki pa lang kita, nasa nature na natin yan, na may mga, makikita talaga kita key friends. Kasi, kumbaga, ang social life natin, kailangan din natin yan i-end. Sociability yan. Diba? Social kaya, skills. Muya ko talaga, muya ko talaga, dakol na friends. Diba? Halimbawa, may 1K kang friends, agadan mo ting piriso. Diba? May 1K ka na.
2: Halimbawa
1: instant 1,000 pesos ka. Diba?
2: So, naisingit mo pa rin doon ng pera.
1: Oo, wala kang pera. Pero pag may dakol kang friends, diba? Dakol kang
3: Dakulogan mo yung hindi.
2: Yung panigilaray sa kwarta.
1: Diba? Hindi mawawala. Alright! Ay, pasirin na kita sa kasimbagan nindan. Ay, maraming pagkahapon nga na kay Ma'am Framie. Good afternoon pa. Shoutout na lang po digdi sa Upper Bongga. Maraming pagkahapon sa Endo. Sa Upper Bongga pagka kay Alba. Ay,
2: maraming napod yun sa mga tambay, Sana dakol kamong naoko dahil.
1: Dakol si ang mga tambay, dakol si Ndang Oras. Dakol si Ndang kaibigan, makakaistoryahan.
3: Speaking of friends.
1: Dakol si Ndang karanasan. Diba? Kasi wala kami na i-story. Kung wala kang experience, hindi mo na experience. Unless na lang kung professional ka talaga ng event. Sabi ni Anthony, oras po, taadakol kitang tiga pahalagahan budak nagigibo sa kada oras kay RKCJ dakol siyang tig papahalagahan budak nagigibo sa kada oras. Kumbaga, pag dakol ang oras mo, dakol kang magigibo. Kumbaga sa work, kung dakol kang overtime, more money. Kanta na naman.
3: Kanta na naman.
1: Diba?
3: Nasa ka naman.
2: Kasi arpet to kang pagmamanila mo baga CJ. Kailangan mong more
1: time.
3: Sabi yung reaction ko bagay dito sa time. Parang ang bagal ng oras.

0: pag nandun ka, nakatenga ka lang sa isang ano.
1: Pero pag may ginagawa ka.
0: Pag may ginagawa, kasama ko siya, ang bilis ng oras. Ay, wow, bakit ganito? Ang unfair.
2: Siguro kasi masaya ka.
3: Oo, pwede ba?
2: Kapag hindi ka masaya, mabagay
3: ano, lang. Ang naisip ko dyan, pinturuan lang kita na we should savor every moment. Yeah. Diba? Kasi it will definitely last. Walang permanente sa mundong ito, hindi ang pagbabago. Diba? There's no, permanent in the world except change. Alright, sabi man ni Moncher Carborja, ano man sa iyak, karanasan. Same kay ano, kay sabi ni Nathan, para sa iyada oras, mas maraming panahon sa pag-unlad, continuous learning, upang masuri at maproseso ang napakaraming bagong impormasyon at kaalaman. Mas mapabuti ang aking kakayahang umunawa at tumugon sa mga komplikadong tanong, makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at lipunan sa pamamagitan ng mas maraming oras para sa pagsasanay at pag-aaral. Mas magiging kapakipakinabang ako sa pagtulong at marami pang iba. Wow. Ang oras niya, muya niya.
0: To ano, help others.
3: Mas madakol siyang oras para
2: maukudan
3: ang gabos na bagay digdi sa mga. Dahil sa oral daw, halos dakulo na anong nangyayari, dakulo na technological advancement na minsan dipisilong makisabay. Yan, dakulo na oras para i-figure out niya kung paano ito, kung paano makisabay naman. Anong mga knowledge ang kuya niyang kwaon, anong kuya niyang maukudan.
0: Gusto niya rin tumulong din sa iba.
3: Diba? Ma-share niya yung knowledge niya sa iba. Very nice.
0: It's good.
3: Very nice use of time para kaya.
2: Thank you, Nathan.
3: Thank you. Thank you po.
2: Masugid naming ano. Yan to rin, ano, padabaon me yung Sir Nathan. Takot mo yung present.
3: Kay Sir Mike man, oras man, mas dakol kaya na oras ko sa trabaho kaysa pamilya. Pero na-manage naman po. Share ko lang kaya, habang dahi ka pa trabaho o makakuha ka man na trabaho, sulito na nindo oras sa pamilya
1: Diba?
3: This is coming from a man with experience. Na-experience niya na kung gura ano ang buhay na pamilyado niya. Na kaipuhan mo na mas madakol kang oras sa trabaho mo para may pang-sustento ka sa pamilya mo. Diba? Kaya habang ano ka pa, simulaan mo na nga-aaral ka itong bagay na limited na lang ang time. Mas takol ka

0: ang kwarta, syempre may mga kanya-kanya kitang circumstances in nakaka-apekto kung natanggap mo yung mas takol na oras, mas takol na kaibigan, mas takol na experience. Diba? Kaya we don't judge others because may kanya-kanya kitang kami sa buhay.
1: Sa buhay.
0: Correct ka. Tama! Kaya ano man lang sa imo pinagdadaanan, we always bring good vibes. Mabalik pa ang Tugtugan on One. Tingin lang yan sa One Radio 91.3 FM. Tin Tugunan!

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 5 minutos na sana. Bago ang alas 5 nin pagkahapon.
1: Ay, may nagpapahapon. Si Ma'am Dasid Buneo, malinahapon Ma'am Dasid, sabi niya, oras po, tas sa sobrang kaskaskan oras, dahil ko na namalaya na sa mga aki ko po, Dracula na pala. Dahil sa paghanap super buhay ko, nahilong ko na lang ang mga aki ko na Dracula na sinda at every... and very ano da, independent na sa buhay.
0: Diba?
1: Na so pagmati ko, dae naninda ako kaipuhan unlike kan mga baby pasinda. Gabos sinda na nakasandig sa kuya. Ay, salamat. Ah, nakakasad naman yung ano, di ba?
0: Lalo na nowadays, garo na papansin tag makaskaso na ang ano.
1: Time flies so fast.
0: Di ba? Na parang kailan lang, Lunes pa lang. Araw Biyernes na naman.
1: Aga Biyernes na.
2: Biyernes na tulong.
0: Kaya, ano, grabe talaga. Kaya sabi nga ni, ano, savor every hour, every minute.
1: Pero hindi nga ni Ma'am Desid, nakakasad na, nakakahappy.
0: Dahil sa sobrang ano niya na ata, sa trabaho, oo. Kaya, ano na, kumbaga, na-realize niya, nakakula na palang sinda.
1: Parang merong ano, something sa naging journey mo, parang igwang space sa naging journey mo na day mo nasubaybayan.
0: Parang ganun. Ano, sabi nga parang you missed a chapter of their life.
2: There's something that you have missed.
0: Dahil naka-focus ka duman sa imong work.
1: Pero para man sa mga
0: pero para man sa inda, which is ano, ang nakakalungkot lang duman, day mo nasubaybayan talaga subuong ano, kabanat.
1: Si Ma'am Nina Palanas Bubi sabi niya, good afternoon po, listening. From Suwa, Malinaw, Albay.
0: Ay, mga taga Suwa, Malinaw, Albay.
2: Very good.
0: Maray na pagkahapon ng mga taga Suwa, Malinaw, Albay.
1: Ay, piyesta dyan sa aga sa Malinaw.
0: Sa iyo.
1: Malinaw. May ko piyesta dyan.
2: Naghanap ka na naman kung ano, ano?
1: Sa grabe. Baka mali lang sa pagkadamon ko.
0: Ibang malinhaw ang piyastahan mo.
2: By the way, speaking of piyasa sa Manila, by the way, happy Manila Day. Oh, yes, Manila Day ngayon sa Manila.
0: Okay. Ay, Manila Day. Yes.
1: Manila Day.
0: May ano eh, tigilan ko dati yan. So ano baga sa GMA, mahal kong Maynila.
2: Ay,
0: diba? Diba? May ano ka iyan?
2: Mahal kong Maynila.
0: Mahal na mahal din namin kayo, pero tapos na ang ating oras.
1: Yes.
0: Abangan ulit ang panibagong edisyon na panibagong kabanata na you shouldn't always miss.
2: Panibagong bardagulan.
1: Hanggang siya ba doon na po ni Sisi?
2: Diretso ko di.
0: Straight duty. Ay, straight na straight to the max ang ating good vibes. Salamat sa mga nakaibanan niya ito sa setuyang turug. Sige, rolay na sa doon naging tugtugan on one. Nakaibanan doon kami din ang bako sa Eric Sine.
1: Iman po, si Berna Banahoy.
2: And of course, CJ the DJ.
1: Hindi lang iyan sa tugtugan on one sa One Radio. 91.3 News FM.
0: Tintugan na!

0: Madangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Picolandia. One Radio.
2: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta ang international, national, lokal, sports as in weather. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay. One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
3: Parada 30.
2: Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapagbareta.
4: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. O 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 health drink. Asin kam best caps, minerals, food supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: Parada 30. Parada lokal.
2: Parada 30. Parada 30.
5: Sa headline sa kan mga parada ni Barata.
2: Parada 30. Parada 30. Headline.
5: Tabaco City PNP Chief tinawan doon ang disiplina sin firearm safety sa hanayakan ng kapulisan.
6: Enot na Senior Citizens Day Center sa Albay binuksan sa Tabaco City.
5: Katayngan MDRRMO kampiyon sa National Wasar Olympics 2026 sa Masbate.
6: Tabaco ECCD Ordinance suportado kan Albay sangguniang panlalawigan.
5: Sarong barangay sa Legazpi na disganar sa mga violators sa ibong kan nakapalibot na no smoking signages.
6: Duwang LSPA sa Manilipot naka-receive in livelihood assistance.
5: Sa lado nasyonal, duwang biktimang estudyante sa Tacloban school shooting critical ang kondisyon.
6: ICC pinalawi ganina sarong simana ang pagsusumiter kan obserbasyon sa kamugdakan ni dating Presidente Duterte.
5: Ang gulo nin extremism sa insidente kan pambabaril sa Tacloban City hihilingo na kan DOJ.
6: Propuestong repasuhon ang juvenile justice law kay puhan balikan sigun kay Lacson.
5: Dole iningganyar ang mga construction company na gamiton ang progressive wage model.
6: Patong-patong na reklamo isinunad

0: bata sa 15 anyos sa nadawit sa Tacloban School shooting.
1: Sa luwas sa kanasyon, tinanyog ni na makusog o magkasunod na makusog na linog.
0: Magnitude 6.9 na linog at tuminama sa Japan.
2: Parada 20 headline.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Webes, Unyo 25, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio, 91.3 News FM. Oras niya to alas 5:06 pagkahapon. Pasiring na kita sa detalye sa kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 20
1: Tinawan doon ni Tabaco City Police Chief Police Lieutenant Colonel Virgil Vivat ang kahalagahan na kandisiplina as in firearm safety sa isinagibong Police Information and Continuing Education para sa mga personahe sa kanistasyon ngunya na aldaw Hunyo 25. Sa aktibidad, liwat na pinagirumto magkanhepe ang paninimbaga na kanlambang pulis bilang tagapagpautob kanlay asin tagapagpublico. Ininganyar niya man ang mga personahe na padanayon ang integridad pagkaandam alangkaw na pamantayan ng serbisyo sa pagibokan na sa indang katungdan. Kasunod kay ni, nagsagibumanin inspeksyon sa mga service firearms, tanganing masyarto na yaon sa marahay na kondisyon na ang mga ini, asin nakauyon ang napaggamit pati na ang pag-atama na sa mga nag-iiral na susundo na kana Philippine National Police. Sigon pagkibibat, importante nga pairalon ang tamang pagkakapot, pag-iingat asin regular na maintenance kan mga service firearm, tanganing makalikay sa mga daipinaglalaoman na insidente, asin masyarto ang pagkaandam kan mga pulis sa pag-aksyon sa mga emerhensya.
0: Formal nang binuksan kaining Miyerkules, Hunyo 24, ang pinakaenot na Senior Citizens Day Center sa probinsya Canalbay sa Laogkan Hiraya Manawari Nature Park sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Pinamayuhanin da Albay 1st District Representative Shallo Crisel Lagman asin Senadora Riza Ontiveros ang blessing asin turnover kan pasilidad na nagkakantidad ni 10 milyones de pesos asin pigaasahan na maserbi sa labit 13,000 na senior citizens sa syudad. Sigon kay Lagman, pigtugdok ang sentro nganing magkaigwanin sa diring lugar para sa mga aktibidad pagtiripon asin iba pang mga programa para sa mga senior. Sinabi man ni Ontiveros na magsiserbing one-stop shop na pasilidad para sa manlain-lain na serbisyo asin programa para sa mga senior citizens, kaibana na ang mga serbisyong panasaluda, mga training program asin oportunidad sa pangkabuhayan. Nagpasalamat man si Gina Miraflores, Presidente Can Basca sa basuda sa mga naging katabang sa pagtugdokan edipisyo na pigaasahang mapakikinabangan kan labi sa 13,000 na senior citizens kan syudad ni Tabaco. Ang konstruksyon na subot ka ng Multipurpose Building Adult Daycare Center pinunduan na sa iraram ka na General Appropriation Act kang taong 2025 sa paagikan paghingo waninda dating Albay 1st District Representative Edsel Lagman asin Senadora Ontiveros.
1: Mientras tanto, detalye sa kan barata sa Masbate. Nasungkita ka na katayngan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang kampiyonato sa National Wasar Olympics 2026 as naginibo sa Matayong Laguon na katayngan Masbate poon Hunyo 22 sa sagkod 24 unya na taon. Ang mga nanggana asin ang sa indang inakong premyo gikan sa gobyerno probinsyal kan Masbate yun minasunod ang kampiyon ang katayngan MDRRMO na nagresibi ng 600,000 de pesos bilang grand prize. First runner-up ang Police Regional Office 5 Kasurug Cops Rescue na nagresibi ng 300,000 de pesos na premyo. Second runner-up ang Coast Guard Regional Training Center Masbate na nagresibi ng 100,000 de pesos na premyo. Ang iba pang koponan na may tiga 35,000 na consolation prize. Ang best uniform ang 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army na may 20,000 de pesos na premyo. Uli sa matrayumpong pagsagibukan na aktibidad, nagpaabot nin pasasalamat si Governor Richard Co sa gabos na nag-intra sa kawat. Naglalao man siya na mas dakul pang partisipante ang mabali sa mga masunod na taon. Tanganing mapahiwas ang kaaraman dapit sa mga pinakamatibay na paagi sa rescue operations. Sigon sa Coast Guard District Bicol, nagsisirbing plataforma ang National Wasar Olympics 2026 para sa pagbusol kanakahusayan sa rescue operations, interoperability, disaster preparedness as in water safety awareness.

0: pig-akda ni Tabaco City Council North, Arnold Onrubia, bilang pagsunod sa mga probisyon kang Republic Act No. 12199 o an Early Childhood Care and Development System Act. Kaiba sa mga probisyon kan ordinansa ang pagtaonin mekanismo para sa pag-convert kan mga posisyon kan child development workers bilang mga permanenteng plantilla positions o yun sa mga salary grade na pigtalaan sa irarong kan batasa. Nagtaumanin rekomendasyon ang Provincial Social Welfare and Development Office para sa pirang mga amyenda nganing urog pang mapakusog ang ordinansa. Makaliis kan mga deliberasyon, inirekomenda kan Committee on Women, Children, Family and Gender and Development ang pag-aproba asin pagpatibay kang naunang bitanang panukala.
1: Yan, tras tanto, nadisiganar ang opisyal sa kan barangay Lapu-Lapu sa syudad kan Legazpi. Makalis naman utaran ang padagos na pagbalgar sa pigpapautob na smoke-free ordinance sa syudad. Sa pigiras ng mga ladawan asin impormasyon na kan nasambit na barangay, dawa kaya nakapalibot na ang mga no smoking in public places signage. Ikadakol man girarayan ng mga nagbabalgar. Kan nakaagi subot na aldaw, may enot nang naisyuhanin citation ticket sa ikaduwang best. Makaliis na maaktuang magsigarilyo sa luwas mismo kan tangod kan sa indang harong agian ng tawo. Labi man ang pasasalamat kan barangay sa aksyon na pigsasagibo kan smoke-free unit as in city legal office. Mantang ang pangapodan sa publiko na magsunod sa lay, tanganing maibitaran ang anuman na pinalidad.
0: Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga bareta duman sa Manilipot. Duwang Sustainable Agram Association sa Banwaan kan Manilipot Albay ang nag-ako ni na Livelihood Assistance hali sa Department of Social Welfare and Development Bicol sa isinagibong pag-awad nin mga tseke kasodma Hunyo 24. Pinanginotan kang DSWD Bicol kaibanan si Mayor Sinon Volante ana pagpanaukan mga tseke sa mga benepisyaryo. Nag-ako nin kantidad na sanggatos mil pesos ang Bulawan Tailoring SLPA kan Barangay San Francisco para sa pagpapadakula ka na sa indang proyektong tahiana. Mientras tanto, nag-ako umani na 160 mil pesos na pagtarabangan SLP Association kan Barangay San Isidro Iraya bilang suporta sa indang proyektong rice retailing o pagpapabakala ni na bagasa.
2: Parada 30, Parada 30, Lukan!
1: Alas 5.15 nin pagkahapon. Basering man kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 Wheat Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barata Nasyonal.
1: Kritikal pa ang kondisyon ng kanduang estudyante na nairido sa nangyaring pambabadil sa San Jose National High School kanlunas. Ang mga biktima ang nasarong grade 10 student na si Joanne Vinias na nagsapar nin tama nin bala sa payo. Mantang ang nasaro ang grade 9 student na si Nathan Candelario na may tama nin bala sa tulaga. Sigun sa ina kan nasaro sa mga biktima na si Rowena Eracho. Maraot ang pagmati kan aki niya kan aga kan insidente asin diit pang day maglaog sa eskwelahan. Alagad nagpuminirit ta subot iniya. Nagkapirang oras na kanina ang nangyaring pambabadil sa eskwelahan asin pag-abot niya sa ospital nahiling na nakahigda sa stretcher ang sayang aki. Labi man ang pagmumunda na huli ta dahil niya maakseptar ang nangyari sa sayang aki. Agad man kainin mo niyan ang pagrahay kan sa sayang aki na pangaturugan na maging nurse sa futuro. Mientras tanto, sigon sama kan grade 9 student na si Nathan na tulong luhuan na iwinalat kan tama nin bala sa biktima. Kaya pina na mahaluyan ang pagrahay kaini.
0: Mientras tanto, tinugutan kan International Criminal Court at Trial Chamber 3 ang kahagadan kan prosecution na palawigo ni nasarong simana ang deadline para sa pagsusumitir kan mga obserbasyon sa expert report dapit sa kamugtakan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na maghampang sa paglilitisa. Sa ikaduwang status conference kasuod man Martes, sinabi ni Prosecutor Jillian Nichols na kaipuhan ninda ning dugang na panahon huli sa iba pang mga dokumento na kinakaipuhang isumiter sa parehong ipigtala na petsa. Gikan sa prosecution, nadaiman makakaapektar nin maray ana sarong simanang extension na sa dalagan kan kaso. Kaibana na nakatalaan na pagpupuon na kan paglilitis sa Nobyembre 30. Pagpaunraan man ni Presiding Judge Joanna Kerner ang kahagadana asin inaprobaran ang sarong simana na palugita. Marurumduman na nahampang si dating Presidente Duterte sa Crimes Against Humanity huli sa kampanya kontra iligal na droga kana sa iyang administrasyon.
1: Ipigiras ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na pigihiling nindangon niyan ang violent extremism na pidisiran nagbusol ang aning mangyari ang pambabalil. Nagtutubod ang ahensya na bago sana inibasta simpleng kaso o insidente nin bullying, kun kaya pigihiling kan ahensya magin ang iba pang mga angulo. Bagdoon niya na pwede sir magtokdo ini sa mas mahiwas na rason o siring kan nainot na nabanggit na violent extremism. Paliwanag pa kaini na ubeto ka nakagawaran na dai maipagsawarang bahala ang insidente asin masentro ang atensyon na ini ikonsiderara bilang sarong kaso sa nanin bullying. Pwede sir subot kaya nadakol pang ibang nangyari huli sa sigun na kay Justice Spokesperson Martinez na posibleng nakian na dadalan online na kan mga hoven na kay amaut kan diod igot na masuri ang mga angulo sa likod kan pangyayari. Sa nangyaring pambabaril, tulong estudyante ang binuwiin ng buhay man ang nairehistrong nairido. Mantang ang mga suspect ang wara pa sa tamang edad o minor de edad sana, tinawan doon na kan kagawaran na daisinda otomatikong lusot agikan sa paninimbagan sa laya.
0: Nangapodan si Senator Panpilo Pinlacso na naliwat na balikan ang pag-aadal sa juvenile justice law kang nasyon kasunod kan pambabaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kan Hunyo 22 kun sa ina duwang minor de edad ang suspek. Sa sarong social media post, tinawang doon ni Lacson na posibleng kaipuhan ripasukon ang nag-iiral na lay sa criminal liability kan mga hoven asin sinabi ang nagkaperang international case bilang halimbawa kan pagpapahigot sa konsepto kan discernment sa krimen. Sigon sa senador, dapat patunayan kan prosecutors ang kakayahan kan sarong minor de edad na magsabot sa saindang ginibo nga ina masyerto ang hustisya. Yan transtanto, kinumpirmar man kan palasyo na bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na pag-adalan ang pagbaba kan edad din criminal responsibility mantang suportado man kan Philippine National Police ang pag-aadal sa nag-iiral na leya.
1: Inenganyar kan Department of Labor and Employment o DOLE ang mga kumpanya sa construction industry na buluntad na gamiton ang progressive wage model nganing matawanin mas halangkaw asin mas makatarungan na sahod ang mga obrerong hababaan na kukuang ganansya. Sa iraram kan advisory na pinirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino kan Hunyo 16 sakop ka na programa ang mga carpenter helper, mason helper, painter helper, tile setter helper asin plumber helper. Sigun kay Tolentino obeto kan PWM na matawanin malinaw na lantas ang mga obrero nganing maglangkaw ang sa idang sahod mantang nadudugangan ang sa idang kasanayan, eksperyensya asin productivity sa trabaho. Sa sistemang ini, nakabatay ang paglangkaw kan sahod sa pagsasanay, competency, certification, work experience asin pagpapamarhay kan kalidad asin kaligtasan kan trabaho. Nililaw man kan kalihim na dairiribaya na kan PWM ang nag-iiral na regional minimum wage system kundi maserbi ining duwang mekanismo ngani mas complete o mas kompetitibo ang ganansya kan mga obrero. Biglalauman man na makikinabang ang mga employer huli sa makakatabang ang programa sa pag-akit, pagmamantinir asin pagpapausuwag kan mga skilled worker mantang napapakusog ang productivity kan industriya. Mabariwas man ang technical assistance ang regional tripartite wages and productivity boards sa mga kumpanyang maawot magpautob kan nasabing wage model.
0: Nagsuunad na nin kasong kriminal ang mga otoridad laban sa 15 anyos na estudyanteng impwelto sa pambabaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Apat na estudyante ang nagadan asin 15 iba pa ang nairido sa insidente. Sarong 14 anyos na estudyante estudyante man ang nasa kustudiya na kan mga otoridad at katakod kan kaso. Pareho sindang isinairarom sa pangangataman kan City Social Welfare and Development Office mantang nagpapalagay.

0: padagos ang imbestigasyon. Sa imbestigasyon, nagluluwas na saro sa mga pigiling na angulo sa insidente ang posibleng bullying. Alagad, nilinaw ka na Police Regional Office 8 na padagos pa ang mas hararong na imbestigasyon. Sigon sa PRO 8, daininda pigsasan tabi ang iba pang posibleng motibo as in padagos nindang pigaadalan ang gabos na impormasyon na sa indang nahanap. Nagluwas man sa imbestigasyon na posibleng mas dakul na putok nin badil ang ginibukan mas hoven na sospek. Pag-imbestigaran man ang sarong babayeng pulis na tiyaon kansaro sa mga sospek makalisubuot na magamit ang sa iyang badil sa insidente. Sigun na sa pulisya, naka-restrictive custody na ang opisyal as in hinalin naman sa iyang pwesto mantang padagos ang administrative investigation. Plano man kan mga otoridad na ibalis sa posibleng kakasuhan ang mga magurang kan mga sospek. Sinerto man kan PRO 8 na duwang minor de edad sa na ang direktang imbuelto sa pambabadila as in wara ng ibang estudyanteng kaiba sa pambabadila.
1: Yan, tras tanto na pagulan subuot ang na-report na pagporbarnin kadasan sa Tolosa National High School sa Leyte, makalis ma-recebe ang informasyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Sigun kay Rimulya, bandang alas 8 nin banggikan Hunyo 24, nakarebisebi siya nin apod halik kay Senator Bam Aquino kasunod kan subuot huma nin kadasan sa nabanggit na eskwelahan. Sa panginot na investigasyon, igwang problema subuot sa pamilya ang 14 anyos na babayi na nagporbar subuot nin shooting incident. Kasabay kay ini ng apodan man si Secretary Rimulya sa ang Pilipino na tulos mag-apod sa emergency hotline 911 kod igwang mahiling o mabalitaan na huma nin dahasa kay banaan mga plano ng mass shooting na pinag-uulayan sa mga group discussion o online platforms. Tinawan doon man niya na ang importansya kan maagap na pag-report sa mga otoridad sa pagikan 911 na nga itulis na maaksyonan ang mga insidente asin mapugulan na ang posibleng peligro sa publiko. Mientras tanto, ginumpirmar ni House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na kaiba sa iyang panglindang testigo sa impeachment trial ang controversial na si Mary Grace Piatos. Sigun kay Chua, si Piatos ang material witness in kaso pag-ulayan ang issue kan confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Mientras tanto, kumpiyansa man si House Prosecutor asin Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon na matatapos sa oras ang pagmamarka kan mga ebidensya sa impeachment case laban na sa Vice Presidente bago ang itinalaan na pagpuon na kan paglilitis sa Hulyo 6. Sinabi pa niya na mas marikas ang proseso makalis dagdagan ang mga evidence marking stations na nagtaong paagi sa mas efisyenteng tokan mga dokumento kana prosecution as in defensa. Naglalauman ang prosecution na makukumpleto ang pagmamarkakan ebidensya ngunya na aldaw ni Nuevas as in handa man na maghagad ni dugang na oras kuna kinakaipuhan na.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
1: Alas 5.25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kana sa tuwing panahon. Ang hatod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipon yaning minerals kay guli ng paginom ni sarong kapsula roal daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. And Best Cups Mineral Food Supplement. Mabakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po basado sa Tropical Cyclone Bulletin Number 20, unong kay Severe Tropical Storm Francisco, naman tinir kainian sa iyang kusog mantang nagihiro pa north-northeastward, pasiring sa Ryukyu Islands. Ang sa 625 kilometro kan northeast kan Itbayat, Batanes, may coordinates na 24.8 degrees north, 126.1 degrees east. May darapa inining kusog nin paros na maabot sa 95 kilometro per ora, pagbugso na maabot sa 115 kilometro per ora, mantang nagihiro pa north-northeastward sa kaskas na 15 kilometro per ora. Basirig man kita sa mga barita sa luwas sa kanasyon. Tinanyog nin na magkasunod na makusog na linog ang Venezuela na nagkausa nin danyo sa mga edifisyo sa kapit

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: halo-halo, dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bangi Bicolandia. Webes na naman. Aldao kain mga uhao. Yes. It's a thirst day. Mga uhao. Sa tubig, of course. Ito po na isang napaka-espesyal na araw para tayo paalalahanan na kailangan nating uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Para tayo ay perfectly liquefied. What? Hindi ka mukhang tuyuan. Ganyan man, aldaw kan mga parahibi. Paano? Sa mga parahibi ganyan. Kasi it's a huhuwebes. Ay, na talaga naman. Alam nyo na yan. Welcome sa Tuyang, the Tita Poyana Show. Sa kuna alas 9 na po kita magkaka-chika-chika. Mag-ama-ama. At kung anik-anik. Kaya ba naman po girala ang sa inong lingkod? Na bako masyadong magayonon. Pero mahamutoy. Gorang na. Pero may harang pa. Kaya mo yan. Diyos na ng kahibangan, Tita Pollyanna!
1: The Tita Pollyanna Show!
0: Mga katindugan in the city of true love, nagdadanong sa tuya sa One Radio Tabaco! As in dyan po naman, sa First District, Canabay, mga parte kan Second and Third District, mga pati kan Sonda Sagoin, Katanduanes, and Cameron Sewer. Oh yeah. Mga katindugo niyato sa Camarines Norte. Sa gabus na mga banwaan kan Cam Norte. As in mga pati kan Quezon Province. Hello, good evening. Yes! Forever niyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Luyan Turmeric Ginger Tea, Rejuviant Body Wash, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Iguakitang Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick as in Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Batata. No Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink a Float, Flavored Drink with Coconut Jelly in Lychee, Pineapple and Mango Flavors, Golden Town Sardines, Iguakitang Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Pasari mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabon sa mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, asin mga pamilihang bayan. Convenience stores.

0: chicken in a salt diet. No, nah. Of course, the Tito Pagliani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Chocolate Soap. Available nationwide. Doug Han Salamat, Gems Products. Para naman sa tuyo mga magagayon in the city of true love. Kay po niya rokan oras para mamantiniran sa tuyo mga sadile sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa infa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang food spa, 150, money petty, 50. As in, dumay naman kita mapa-hand spa. Glute drip, glute for push, slimming excellus, mesolipo, as in, kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City. Tambang Senakanaman to Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Ava, Ava, Ava. Parang talagang may palaban ngayon sa telebisyon. Harap-harapan na sila ngayon. Yung kabila naman, kabaklaan. Yung kabila naman, love teaman. Oo. At alam niyo na ating pinag-uusapan, hindi po ba? At para naman madagdagan pa ng push ang ipinaglalaban ng Eat Bulaga, pumunta mismo si Chris Aquino. Paano naman maging moral support sa kanyang anak na ngayon ay pumapasok na sa pag-hosting. Si Bimbiya, host na ngayon sa Eat Bulaga. At syempre naman, pinaglalabok-labok. At di umano ay magiging lava team. Lava team! Sila ni Rise May Design. Hanggang saan naman kaya pupunta ang ganitong kalakaran? Dahil mukhang asiwa sila pareho. Parang pilit na pilit yung pa-cute.
1: Showbiz Papiti!
0: Pilit na pilit din naman ang kanilang mga actuations. Parang pinag-aralan pero hindi pa rin na perfect. Alam nyo kasi ako ha, sa tanda ko ng ito, sa kapapanood ng telebisyon, alam ko kung ano ang spontaneous. Yung ma-feel mo talaga. Eh, eto hindi eh. Parang pinilit lang. Pasensya na ha, Tito Vic and Joey. Friend ko si Tito Vic, si Bossing. Pero siguro pag nagkita kami, sasabihin ko sa kanya, ano ba yan, Bossing? Parang pinilit nyo lang naman. Hanggang saan yan? In the first place kasi, ang hirap panoorin ni Bimbiyap dahil napakalaki niya, napakatangkad. Tapos yung ipinipair sa kanya, napakaliit naman. As in, sumobra naman si liit. Of course, parang gusto nilang ibalik yung Nora Tirso o Pip and Guy and Pip, kung saan ay cutie pie naman at pitit itong si Ate Guy. At si Pip naman ay may katangkaran. Pero hindi naman ganun katindi. Hindi naman mukhang higante si Kuya Pip. Eh, itong si Bimbiyap, napakalaki niya. Hindi siya kasya sa TV. Aray. Sabi na ayan ka na naman ha, Tita Poliana, nagmamaasim ka na naman. Hindi, kasi siguro kung hihingan ako ng advice ni Chris Aquino at ni Bimbiya, sasabihin ko, ay Bimbi, you just go to Europe na lang and then you try to make the best out of your life out there. You know, I really don't understand what you're trying to do right now going into show business. It's like you're making pilit only because it's not spontaneous.

Yung tipong pinag-aralan pero hindi din naman na perfect. Pasensya na ha sa mga fans ni Bimbiyan at ni Razme. Talagang ganyan ang katotohanan. Sana naman no, ma-overcome nila ito at magiging very spontaneous na lang at napakakaswal. Kasi ilang araw na silang nagkakasama, parang nandun pa rin yung gap. Nandun pa rin yung asiwa. Taon ng taon si Kuya. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo?
8: Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
14: Pampamilya, birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
16: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
17: The Tita Puliana Show!
18: Oh, yay. 20 minutes before 7 o'clock in the evening. Big D Mumbo Giraray said the Tita Puliana Show. Kumusta naman dyan so sa mga ano, may hangover. The best na pagkasood mo. Nakulong pa lang yung igwang may hangover. Ay nagsuro sabaw-sabaw lamang ka mo dyan. Diba makulo ko ng payo ko? Ayan, yan ang napapala nyo. Ay, ganyan talaga. Pag may celebrations, kasi lalo-lalo na pag nagkakasakasama, di ba pag fiesta, nag-uuwian. Masarap makipag-inuman, di ba? Oo, ganun. Lalo na sa ating mga dating kaklase, mga dating friends, mga friends. Kaya, belated happy fiesta. May ganon. Belated happy fiesta, Tabaco City and Daeg Camarines Nord. Parang napakasaya ng piyestahan ngayon. Kahit nga doon sa mga sinasabi nilang dapat tayo magtipid, no? Dahil tayo dumadaan sa krisis, eh wala naman yun sa gastusan eh. Nasa feelings po yan. Alam mo kung anong talagang nararamdaman ng sambayanan pag nagsasama-sama sila? Happiness is the best. Diba? Pag fiestahan. Kaya wala yung mga tipid-tipid na yan. Kahit nagtitipid tayo, masaya pa rin. Congratulations sa lahat ng mga namahala ng kapiestahan sa Tabaco City, most especially to Mayor Ray Bragaiz, and of course, dito po naman sa Daet, kay Mayor Ron Valencia. Ayan, good evening. At gusto ko nga palang sumaludo sa isang barangay captain sa Daet, particularly sa barangay ng Cubangbang. Captain, Barangay Captain Abner Bermundo, napaka sigasig po ni Cap. At meron tayong issue kanina, nagpasyal tayo doon at talagang inasikaso niya kaagad. Salamat po, Cap. At ituloy-tuloy lamang niyo. Ang kita mo naman kasi, ang saya-saya din ng Cubangbang, di ba? Pumunta talaga ako doon na masyal. And agad-agara namang ginawa ng kapararaanan ni Barangay Captain Abner Bermundo. Salamat po dyan sa Cubangbang Barangay Hall. Maraming salamat, lalong-lalong na din doon sa Senior Citizen Office. Ayan, thank you. Siguro nakita niyo yung ating ano, no? Yung ating topic for today. Ay nako, eto luma na to pero paulit-ulit pa rin. Marami pa rin mga taong nalilito. Isa ka rin ba? Oh, text ito ni Jelay noong ano pa ito, last month. Ngayon ko nakita ko. Sabi niya, "Hi Tita, good evening. Nais ko sanang itanong, ano bang dapat kong piliin, yung gwapo o yung mabait?" O, diba? Kasi kung tayo, wala naman tayong ganyang issue sa sarili natin, hindi natin iisipin yon. Pero kung may isang tao na nagkakaroon ng ganyang karanasan, lalo-lalo na ito siguro si Jelay, baka merong mga naliligaw sa kanya, may gwapo at merong mabait. Diba pag sinabing pag mabait, diba, hindi masyadong gwapo. Kaya naman mga Mima, kung pag-ibig ang usapan, kailangan mabait. Diba? Kasi ang gwapo, nakakakilig lang yan sa umpisa. Pero ang mabait, siya yung marunong rumespeto kahit galit ka. Magparamdam ng maayos. Hindi ka pahuhulain pa sa mga intensyon niya. Nandyan agad nakalatag na. Hindi ka rin ipapahiya, lulukohin o iiwan sa ere. Kaya palakpakan natin ang mga mabait. Pero syempre, alam mo, kung akong tatanungin, sasabihin ko, alam mo, bebe, alam mo, be, ang gwapo, pang-display lang yan sa picture. Ang mabait, pang-matagalan sa buhay. Dahil yung abs na yan, naku, kasi syempre yung kalamitan sa mga gwapo, di ba may abs? Kinilig ako. Pwedeng mawala yan. Pero ang ugaling marunong mag-alaga, yan ang tunay na jackpot ka dyan. Kung sa bagay, paminsan-minsan naman no, sa ating buhay, gusto rin natin makaranas ng magkaroon ng karelasyon na gwapo. Siguro, Jelay, naranasan mo na rin yan. Kaya na ngayon, medyo nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip dahil baka merong hindi ka magagandahang mga karanasin. Pero ako, meron ako naging karelasyon na gwapo na mabait pa. O, di ba? Super double, ano yun? Jackpot. Naingit agad siya. Sabi ni Jenny, wait. Minsan siguro, pwede mo rin naman sigurong igiya, no, ang inyong relasyon. Kasi nasa iyo na rin yun eh. Diba? Pwede ang isang gwapong lalaki, masyadong mayabang dahil gwapo siya. Pero kapag naramdaman na niya na mahal ka na niya, siguro naman magbabago yan. Kaya wala talaga tayong paniguradong pwedeng masabi kung ano mang gusto mo, gwapo o mabait. Yung iba nga dyan, tatlo pa ang pagpipilian. Gwapo, mabait, mayaman. O diba, kailan naman pumasok ang yaman sa pag-ibig? Diba? Ano na lang yan, parang sinuwerte ka lang na may nanligaw sa'yo na gwapo na, mabait pa, at mayaman. Pero hindi yan po ang panuntunan sa buhay. Unang-una talaga, pag tumibok ang puso mo, ang ibig sabihin nun, nakikipag-ugnayan ka sa isa pang puso. Pag minahal ka rin, edi go. At kung mabait siya, edi swerte mo. Pero pag gwapo naman siya na gusto mo lang maranasan, huwag ka lang magtagal doon. Enjoyin mo na lang. Magpa-picture ka na magpa-picture. Tsaka ngayon sa AI, pwede na pwede nang gawa ng paraan. Meron kang kayakap na gwapo. O, diba? O, para talagang totoo. Ganun yun. Di kaya naman sa AI, pwede mong pagwapuhin yung boyfriend mo sa picture. Ayan, di na problema yan. Pag mga physical attributes, huwag na nating masyadong problemahin yung itsura. Diba? Ang mahalaga talaga, mabait siya. Huwag na yung masyadong gwapong. Pero ngayon, nabanggit ko kanina, kung gwapo naman siya, tapos mabait pa, eh di swerte, tapos mayaman pa. O, diba? Triple whammy.
17: What?
18: Try na naman nating mag-usap ang utak at puso. Parang pinauso ko to, pero ngayon lang to siguro, no? Parang ayoko naman tong patagalin pa. Yung mag-uusap ang utak at puso tungkol sa topic na gwapo at mabait. Ganon! Later po yan, dito lang sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita! 12 minutes before 7 o'clock.

Welcome sa ikaduang oras kan sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Kumusta man po ang sa indong pamanggihan? Sabi ni Dan, natanong para kumusta pa inyo. Hindi ba ang ubusan nindo ako? Tadaan man nindo ako maski di iyan. Sure! As in, syempre, mas masiram talaga ang sa tuyang pamanggihan kung kaibanan niya to ang sa tuyang mahal. Kumain ka na. Oh. Ano pa eh? I'm so kinikilig. 7 minutes after 7 o'clock in the evening. Diyos maray na bang gilis sa tuyo mga katindugan in the city of true love na may hungover pa. Kapupure, piyesta pa sana. As in sa daed. Yes. Kailangan talagang ipaalala ko sa inyo yan.

At live po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. And thank you so much sa ating mga commentators, sina Tita Cherry Car Borja. Good evening. Ganon din kay Dan Dan Al, nanyaon dyan ngunyan sa indang boarding house. Thank you for listening in. Ganon din kay Daisy Bernal Bona Obra. Bonggang banggi, Tita Daisy. Good evening kay Nena Palanas Bobbies. Asin sa gabos dyan sa Suwa, tama? Oo, correct ako, no? Ayan, na-memorize ko na. Good evening din kay Cogs Canyon at pinapa-shoutout niya ang kanyang mga friends na sina Melvin Buelva, Kurang Bembenito, Jay Baroga, Christian Carillo, and Ruben Cardano. Ruben Cardano. Para pagkarawan ko sana ini si Kuya Cog, sabi ko, padarahan mo na akong picture, tanganing mahiling ko ang mga pandukan sa imo mga friends. Pinadarahan man ang gadang. Malabo naman, hindi ko masyado nakikita yung mga gwapo. Sure! Kamusta sa Indijan? O, eto na nga mga mima. Ano ba? Kailangan talaga magbalitaktakan na naman ang utak versus puso sa ating topic na pinadala naman ni Jelly.

0: Ito pala si Jelay ay taga-Bataan. Nako, thank you so much sa iyong pakikinig dito sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show Facebook page. Thank you, Jelay. At kumusta na kayo dyan sa Bataan? At ang dami na rin pala mga resorts dyan sa may Olonga. Pwede mo magkakalapit-lapit na yan, Zambales, Bataan. Actually, nag-shooting ako dyan sa Morong Bataan noong 1985.
1: Halo yun.
0: Pwede pa kaya ako pinangaki ka iyo. How in da? Anyway, sabi ni Puso, mga mare, aaminin ko na, mahina talaga ako sa gwapo. Yung tipong pag pumasok siya sa kwarto, parang bumabagal ang electric fan. At umiilaw ang paligid. At tumutugtog sa isip ko ang beautiful in my eyes. Aba, kahit red flag pa yan, magiging rose petals yan sa paningin ko. Ay, ganon. O, utak, anong masasabi mo dyan?
1: Ay, wow. Kaya ka nasasaktan eh. Anong gusto mo sa relasyon? Boyfriend o wallpaper? Oo, gwapo nga. Pero kung ang ambag lang niya sa buhay mo ay cheekbones, abs at pa-cute na good morning sa limang babae, abay iha, display cabinet ang hanap mo, hindi jowa.
0: Grabe ka naman. Eh syempre gusto ko rin yung may dating. Yung pang magkasama kami, feeling ko ako ang bidang babae sa teleserye. Yung tipong kahit tahimik lang siya, okay na. Kasi ang sarap niyang titigan!
1: Oo, titigan mo. Titigan mo habang ini...

0: pero kung may kilig kasi sa gwapo eh. Ibang hatak, ibang spark. Parang gusto mong pakilala agad sa friends mo sabay caption ng "Salamat po Lord, hindi na po ako magre-reklamo."
1: Huwag kang masyadong excited eh. Baka after 2 weeks, ang caption mo na ay "Respect my privacy during this difficult time." Tandaan mo, ang gwapo, nakakahuli ng mata. Pero ang mabait, marunong humawak ng puso na hindi binabato sa pader.
0: Aray ko naman sa binabato sa pader. Pero sige, aminin ko, may punto ka. Kasi anong silbi ng gwapong mukhang rebulto kung ang ugali naman ay parang bisyo, mixed signals, at emotional damage in one?
1: O nga naman. Exactly. Ang gusto mo, hindi lang pang profile picture, dapat pang peace of mind din. Yung hindi ka paiyakin bago matulog. Hindi ka paghihintayin sa wala. Hindi ka gagawing contestant sa segment mo na "Hulaan mo kung ano tayo."
2: Aray ko!
0: So, anong bottom line?
1: Ito yon mga mare. Kung makakahanap ka ng gwapo at mabait, edi wow, jackpot, bingo at grand prize. Pero kung pipili ka lang ng isa doon ka na sa mabait. Dahil ang gwapo, pwedeng mukha sa angulo, ilaw at filter, pero ang kabaitan, hindi kayang i-edit ng Facetune.
0: I bet ko yan. Kasi sa totoo lang, ang gwapo pwedeng magpakilig. Pero mabait, siya yung marunong magpatulog sa'yo nang hindi ka umiiyak. Kaya mga puso at mga may utak,
1: sa tanong na gwapo o mabait, ang sagot dyan, pwede namang humanga sa gwapo, pero ibigay ang puso sa mabait. Diba? Ganun lang pala yung kasimple, Jelay. Kaya ngayon, mas maganda talaga kung halimbawa magpipili ka, doon ako sa mabait. Diba? Kasi pag gwapo kasi, marami kang kaagaw. Basta ba naman yung kanyang ilong ay wala sa kanyang batok, tsaka yung tenga niya wala dun sa kanyang bumbunan, okay na rin yan. Ano ba? Masyado kang choosy. Kaya Jelay, ang masasabi ko sa iyo, good luck ining. Sana naman ay makatagpo ka ng tamang lalaki para sa iyo. At kung pagpapalain ka, mabait na, gwapo pa. Ako tuloy ang kinilig. Pero nyo, sa totoo lang, sa 53 boyfriends ko, lahat halos gwapo. Mga dalawa lang yung medyo challenging ang mukha. Oh, lahat talaga sila gwapo. Kasi talagang super, wala, addict ako sa gwapo. Ako yun eh. Eh kung kayo yun, tapos marami kayong naranasan hindi kagandahan. Kasi ako naman, hindi ako nakakaranas ng ganun eh. Alam nyo, hindi ako talaga na-stress pag love life. Confident ako eh. Parang sanay na ako sa ganun. Ay, pero ba naman ikaw ba naman magkaroon ng 53 relationships? Hindi ka ba ba naman magmamasanay? Isa na akong henyo sa pag-ibig. Pero ngayon, pahinga muna. Although marami akong suitors. O, oh, nainggit ka na naman, Jelay. Char. Text lang po kayo kung meron kayong nais na talakay natin. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. It's a 0961-447.

0917-597-3923 o di kaya naman mag-private message o mag-PM sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Okay? At pipilitin ko na mabigyang lunas ang inyong mga binibitbit na saloobin. Wow! Eto magkakalkal. Ang dami talaga pala. Kaya napuno na yung aking phone, kaya siguro ang daming nagtatanong ng ganun. Actually, nagsimula ito nung ano pa, November. Oo, ang dami kong natatanggap. Although hindi ko pa masyadong naasikaso. Dahil medyo busy ako that time, eh. Busy!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Anong pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
6: The Tito Puliana Show!
7: The Tito Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Ho,

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibilis ang inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Tooks Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Tooks Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
8: The Tita Poliana
9: the
8: Show!
9: The Tita Poliana Show!
10: Showbiz Papitik! Showbiz Papitik!
11: Sa oras na 20 minutes before 8 o'clock in the evening, digdiman po giraray sa The Tita Poliana Show on a Thursday. I don't know, mga uhaw. At siguro naman, dapat ninyo nang nare-realize ngayon na dapat uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water a day para tayo ay palaging liquefied. Para medyo mukha ka namang buhay. Kasi pag tuyot, para kang dead shoon.
12: Dead shoon!
11: Para kang zombie. Kung masyadong tuyo ang beauty mo. Kaya drink ng water, okay?
10: Showbiz Papitik!
11: Wala na nga talagang pwedeng mangyari pa sa love life ngayon ng isang artista na dalawang beses na udot ang kanyang pagpapakasal. Yan po naman ay sabi ng mga netizens at ng mga Mirona.
12: Mirona?
11: O kasi ba naman, sabi nila, paano pa magkaroon ng love life itong si Bea Alonzo kung meron na siyang track record na naudlot ang kanyang pagpapakasal? So, hindi kaya character or value issues ang nangyayari dito? Kasi kung love lang ang problema, mukhang hindi naman siguro. It's more on value issues. Ito namang ibang mga netizens at mga fanay, nagpapantasya. Pwede daw bang ibalik ang Popoy at Basha? Pwede bang maging sila na sa totoong buhay? Pwedeng hindi rin. Alam nyo kasi, kung nagkatuluyan sila, dapat noon pa. Diba? Naisip nyo ba yun? Ha, mga fanay? Gigigil ako sa inyo eh. Pinagpipilitan talaga na, ay, pwede pa naman siguro sila, no? Hindi na. Or hindi rin natin alam, diba? Pero mukhang wala nang ganyang pangyayari. Siguro pwede sila magkasamang muli sa isang pelikula Dahil alam niyo naman, mahilig ang mga fanay natin ng mga nostalgia. Tsaka yung mga fans ni Nabea at ni John Lloyd Cruz, ngayong panahon ito, mga may asawa na, marami ng anak. Tapos yung kanilang idol, wala, single. Run away ng run away. Si John Lloyd naman, meron ng isang anak kay Ellen Adarna. And speaking of Ellen Adarna, magkakaroon pala sila ng parang podcast or isang show na magkasama silang dalawa. Or baka yun pwede pa, di ba? Dahil si John Lloyd Cruz ngayon ay hiwalay na doon sa kanyang artist na girlfriend. At syempre alam naman natin dahil napakalaking bruhaha yung nangyaring panghiwalayan ni Derek at ni Ellen. So single na naman itong si Ellen. Ambot ganito yung bayhana. O sige lang siya ka-single. Pero pwede naman sila magkabalikan ni John Lloyd. Dahil meron silang anak, di ba? O, sige, abang-abang na lang tayo. Yung ating mga Marites dyan, abang-abang na rin. Pero napansin ko rin ha, napakalaking entertainment value ng chismis para sa mga Filipino fanay. Oo, nawawala yung mga stress nila pag pinag-uusapan nila yung mga love life ng kanilang mga fan, ng kanilang mga idol. Kasi parang nade-divert sila sa kanilang personal problems at yung iba naman ay nag-guide. O, diba? Kaya malaking bagay din para sa isang tao na magkaroon ng fan mentality, may iniidolo, at syempre may pinag-chichismisan. Kaya kung kayo ay pinag-chichismisan dyan sa looban, sa labasan at sa tindahan, aba sikat ka. Diba? Lalo na kung hindi ka naman kagandahan, tapos na-chichismis ka, eh dapat you should be proud. Diba? Dapat maging proud. I'm not so pretty, pero pinag-chichismisan nila ako. Bad. Kanoin? So, ligwak na. Ligwak na yung mga pantasya ng ating mga fanay na di umano ay magkabalikan pa etong si John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo bilang real life love birds. Wala na yan. Eh, kumusta na raw si Vincent ko? Malay ko. Malay mo rin. Abang-abang na lang tayo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Ay, hindi pa nakaka-follow, follow na po sa The Tita Pollyanna Show Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At doon po sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Para happy all.

0: dati. Laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Ang mga mima, mabango na, rampa na girls, rampa. Di ba meron na yung ngayong ano? Ang mga Becky daw pinagbabawalan na. Totoo ba yun? Pakisagot nga.
6: Boulevard! Yes, holding hands na tayo. Habang tayo ay namamasyal sa Shout Out Boulevard. Of course, kay Tita Cherry Carborja, good evening. And thank you so much for listening in. Ganun din kay Dandan Al. Diyan sa mga kasama niya sa boarding house, good evening. Daisy Bernal, Buena Obra, Bonggang Banggis.

0: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boxer Pack Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Agbagag ba?

asin ang mga borders sa anyang security guard. Yan pa sinda dyan. Celestial family, dyan po naman sa Malinao. Ganon din po naman sa lahat ng mga taga Cobo, Puro Cuatro, Diyos Maray Nabanggi. Most especially kay Lydia Brusula. And of course, sa Manalo family dyan sa Panal. Ferdinand Kanja and family dyan sa San Jose, Malilipon. Uy, kumusta na si Maricel de Ticio? Good evening din daw kina Mading Elsa Espiloy, Gemma Bio, Shirley Biscocho, Myra Cordova, Cha Merly Pobokan, Cha Undet, Cha Pinkit, at si Cha Celia. Good evening to Malene Bendicio Bragais at sa iya mga aki na sina Jane, Isa, JJ Boy at Hazel Bragais. Kumusta na si Gadu at si Kika?

Yeah, po naman sa Tobacco Night Market. Good evening kay Kuya Avelino Bocaya. Hello, kumusta po dyan sa gabos na namamakal dyan sa tindahan o sa pwesto ni Kuya Avelino Bocaya dyan sa Tobacco Night Market. Ganun din po naman kay Normita Contreras. Dyan po sa Mariroc Poro 4, good evening to the Descalzota family. Hello, Jing and Gianan family. Dyan po naman sa Kinale, sa Kuyang Amiga na magayununun. Wow, wala na talagang tatalo. Joy. Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening. Hello, Mami Ubeng, kumusta na? Si Tita Nora, Tita Jealousy at si Tita Al at sa lahat ng mga bugoy at mga bagayad. Kuya Rudy and Tita Tess Kalisin and of course kay Ariel. Kumusta? Ariela, kumusta na? Ate V. Bongala, how are you? Diyan po naman sa Chris Resto Grill, sa mga mami-mami ko dyan. Mami Lani, anong pigluluto mo ngunyan? As in kay Tita Evelyn, ay kay Mami Evelyn. And of course kay Tita Chris Barameda. Diyan po sa Tobacco Port. Uy, nakulong pala nagdadaog sa tuya dyan sa may Kurmidal, dyan sa Bacolod. Dyan sa Bonto Boulevard, may daradarang radyo. Diyos, Manila, Bangi po. 30. Kumusta ka na, 30? Diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacalbay, to the Barha family. Ate Sardi. Ate? Di ba pwedeng tita? Tita Sardi. Sige, Sardi na lang. At syempre, sa kanyang apo na si Jacob Maxwell. Ganon din kay Tita Frammy. Diyan po naman sa Upper Bonga. Kumusta na ang iyong mga tambay dyan? Text lang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold
5: 20-in-1 Coffee.
6: And Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert!
9: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show! Yeah!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Quaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas, maano na ako digde sa kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang binibisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Tonight,

0: At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko, naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot, Fesh?
5: Hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
4: At parang batang-bata dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay
8: si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: servicio público. Hacen las dos semanas, a la bolsa, la
1: Sasyudad din Tabaco at sin bilog na Pilipinas, 59 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Indugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kig-Kig. Ano man po ang sa Indug mga pinagigibo? Ano man po ang sa Indug mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa baray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you Lord for the gift of life. It's a blessing. Be humble and you are animals. Remember, darn. Sa mga tugma sa indang maligayang sa iyo, there's blessings. Heaven.

birthday sa Sabuyang Pagiri kay Sir Chip Edwin and the Chip kay DB. Sir Chip, ano na yan? Para happy birthday mga dati niya to sa Bungka High School kay Madam Sheena Danawa. Kay man kay Cura Federico, kay Cura James Love Maki, kay sa Bombit na. Oy! Pit Brand sa Malilipot. Happy, happy. Ano? Sa kabos ni Urugmahan ngonya Aldaw Infa. Sa itong panagos ng boarding lodging sa mga hospital, so ay nakamo. Aldaw Kines, 20 size na. Kanbula na hul, 20 size. Sa mga klungbay kamunduan sa viewhens. Tingnan ang malimit naming ipanala sa ating la. Ang ating naba. Sa atin rin po naman ang ating galing.

0: life, there are lot watching, desperately waiting for us to fail or for us. But don't mind them. It's just dog living. Let's bear in mind that flames are the things we should be scared of. Living greatness. See life as an adventure. The things we should be scared of. Living greatness. See life as an adventure. Joy, everyone. Sa Gabus na Suki Point FM Tindu. Sa pangaral po kan Sing Jing Munti at Sing Romy Fulandam. Kagandahang sa Kuya Manong Mani al ako po. Bako man guwapo lagad fam. Sinday nung ka masaya. Takul ng tatara. Kami ramang. Kasurog kan tama. Kaiwal kan.
1: Si Ba. King.
0: Sa enot na ratsada kan programming ang kabukanahon. Bagon sa ipinagpaluwas na kan pagas. Alas tres kaso na sentro kan. Pikali Francisco. Ngupo siya ka na Pilspan, pinagkakarbos na abelab sa Isintos Tros, North Itbayat Batani, sa core 24.20 degrees ni Iguan Tide Winds, na 9 kilometro asin, na maukintos kada ini naghihiro, North Iskas na Tros kada oras, mantang ana Tropic Sigardom, nasa laog na po siya, instability pulo, base sa kabus na available na nil, 20 kisti, kan P, nakapurokan northern sa coordinates na 94 degrees north, 130 degrees, ini maximum susta, 85 kada oras, asin na maabot sa 105 na oras, hiro man, ward sa kaskas na 45 kilometros, sa paro sa bagat, ang naka, asin, nasa,
1: si Bueno sa,
0: tamara, halos ang epekto kan duwa bagyo na Philippine Area of Responsibility ana pagkusaba na paminsan-minsan din mga pagisakap
1: si Bueno sa
0: lagad sa mga ini ang nar na weather system Kabikulan particular sa Canal Bay Southwest na Madara alam ni paminsan-minsan may mga paguran sundo na
1: si Bueno King
0: marata Cooperative alas trono kaso palsok ang dyan po sa Mabini Street Barangay 1 Butalbaya luwas niya to sa Sarising alas 4 sa sentro kan malilindo sa maling kina
1: Di Bueno King
0: marata dear igwapa po sa lahan asinsya Mr. Mrs. Oy oras na po ipo sa kusina ang programa ngini atun sa Edo and Irene Sikid Herbal Mist mahamot na masiram inuon igwapanin maray salawas na aga best kapi sa pagkonto pwede man best kapi sa pagkahin banggi yaon man osang fried chicken siram sabayan pa ibian mga angki nagkukuray ko manong utang igwan dyan sa banwa pot nagwara irak digdi sa syudad din taman sa banwa ang kan malinsin syudad kan liga sa satunyak ang ratsada kigig barata.
2: Stay healthy, drink healthy. Nature's barley grass powder comes in unsweetened and sweeter. Nature's green barf drink is healthy, rich in B6 and with essential nutrients like protein, vitamins, and storage fuels and replenish. And Nature's green helps body hydrated and preparation by balancing boost system, support good and improving skin health. Nature's green powder every day.
3: Want organic, 100%,
2: 100%. Nature's green barley available at all drugstores.
4: Best. Alan, di may dumanon kita. Nata, masa inka. Dumanon ko sa commercial. Sampang kantamkel. Madag na gamit sa hata sa B2B Star Commercial kapal. Anong igwa dyan? Aramo kaya beraratuan mga B2B Star Commercial. Apwera sa rong aasin bangko. Pasir, volume, trap hours and bootwear. Kawakan, school supply. Asis, ano next week?
5: Ay, sabi man ng god ni mother. Ito mga baka. B2B Star Commercial. Naman lugod ako mga baka. Great sa birth. Wiltan. Na madali pang hanap tabako pang tricycle
4: oh mo
6: tubisan na kita makukunan din yung street tabako city ang katambakan ka
7: Dam Ginger Tea nang iisa lang at ang yan yeah. Turmeric Ginger Tea ang sarap ng luyang dilaw at luya nagsawat higo sa lalamunan ng ginhawa kas napakalami binipisuhan luyan turmeric ang sangat isang ulabol in turmeric ginger tea lemga brusala sa mga supermarkets grocery store yan tayo

0: Bank Offer. Miles, tap 897. Result of Miles. With end delivery, tawag na 948-1051. Si Miss Mila Proprietor, Mylene Enterprise, Lin Enterprises. The Fire. Unan.
1: Big news mga kabitbahan, kaya mo na bumili ng inyong appliances. Mula sa modern appliances, washing machines, energy conditioners at ang pangarap ni lahat ng RS.
2: Inina washing machine na gan sa RRS Marketing.
1: Budget na bago min na RRS Marketing. Kahintay nyo, punta na sa RRS Region 1. Ulit, di kalikayang ako sa inka pa. Siyempre sa RRS Bases sa RRS, yes na yes.
3: Looking for a school that builds a strength for your future? LB Peñamin Foundation did your educational journey. Following program, school, elementary, junior, free high school programs. We have Bachelor of Life Permits, BS Computer, BSc, BAG, BS, BSOA, Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, and Professional Graduate Studies per MAE, AMM. Please, please visit Stuart's office or call us at 0742-64. Benya Memorial College Foundation and your education.
4: Si Bueno Soa!
5: Standard tapos na po ang Diyos maliwat sa mga katindimani. Ako po, o yan na po, akan. Ba, enot sa nakisbiyernal ba albay agriculture office bukrit inig 26 sa pagdaunggi sa manpulanggi kanda aktiba iyo anmaray na gusi produk ing sa sindidikas uma sa probinsya na aktibi na paglutsarin grow my programs AP inisiba na nagmamaut iburgani sigurida o nasin pagataman sa kapera kainin kan trade benting bigas meron na initiative digne ang pinaproduce contest kung dinag-iksin mga partisipantes ang sa indang mga pina, pibat asin pinakakakaibang produkto.
4: O sa kigig!
5: Mas pinagbyerno provide and decision and response epos mag-clustering dengue sa barangay Sarakay Albay kung sa Intel Epidemiology Institute Provincial Ding and Environmental Sanitary Conducive Investigation Surveillance Activities sa mga apunidad ng CSSON. Ini taganing mabintar tulong siyon. Health workers ang tulong learning all is it ito na es kas information, education, and material. Mga apiharungan asin sa katani. Eleme para mas mapakusog ang plan sa helang nok ng ang grupo ni Dengue Aun sa Barangay San Pedro Balandra Dake asin San Pedro School. Mientras parente sa clean up drive sa mga purok tanganing makontrol akan mga lamok na sa darang.
4: Si Bueno Sa
5: Tamarat sa mga taga-banwaan kay Laan Gibuhang SSS Palingki. Mapuon po in 9 nin pagkaagas 3 po buhon sa second floor kit size po para sa mga market vendors employed in the building ay sa iba pang mga sectors. Tipuin to kan social security na mapahiwas ang city coverage asin mairani ang sisyo sa ang magdaram mga katindugon sa S. Palingki Caravan sa Banwaan. Iyo po ang SS number issue ones, member data up, verification of records and contributions, inflation, generation, application assistance, SS administration assistance, as in inquiry, papapo, servisyong, pwedeng sa
4: si Bueno Sa King, King,
5: katindugon ng iba pa.
6: Your best news and music. This on Radio News FM. Voice One Mission. Vision One Radio. Nipta. Tawang in at the best. And all in ito ang One Radio News. One Radio. Tindugu Kuladia.
7: Una sa buong
8: oras, hatod sa Indo Enterprises, 6Ds, Hardware, Ice, Construction Materials, Coco Lumber, Hollow Blend Sand, Asin in Cemento, Arog Kang, Mayon, Mayon, Poportland Type 1, Apo Masonry, Apino, Holslick Cement, 6G, Makukuha sa Entrada, Kamusyan, Tagas, Tabaco City, Boy, 0947.

0: Pagkalipas po 5 oras na naman, Tanganipadag! Maray na, good morning ka, Manong Dan Bitana, nakaplitos na ki Tuyo, Wilbert Bitadora, Manong Radin Tisod, mga kapatid, Cogs Canyon, Diaz, Asin, sa sayang mga, kay Marvin Buelva, Christian Estrella, Kuranga, Bin Binito, kay Rubin Cardit Sabando, kay Jerry Niña Vilchesa, babati po, happy birthday, kay Son Tagalan, kan sa Isidro Inawod, may kay Arsinwe Bueno Che. Shout out sa youngers ng Tabaco Northwest Central School. Talaga ha? Young girls, pwede young ladies. Kay Wilbert Bitadora, Rizal de Estrella, Cherry Carter, sa sayang panabang mister na si Morissa Barabitago, Dulcim, pa-shoutout po sa mga taga-buhi, sa kasanot lalo na sa mama ko na si Rina Buban. Kay Madam Sinayda Bunto, kindly greet my granddaughter Dain B. Consulta on her birthday. Thank you. Happy birthday, Sindaya Ray, kay Marilo Minerva Bindicio, Piquillo, Oy, Madain Gonzales Barrizo, Nina Palanas Bubis, kay Manong Mani, kay Madam Milba Oliva Gaita, Bungjini, sa mga senior citizen, marata, programang iniatod sa Edukan, Dinapay, Puerte, nasa Preskwa, sa likod na na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri asin pinamak, ni Madam Nanga, Perminya o taga itiri, mga masiram na siyong barato, pamahawan panguntuhan minggihan, taga itib ka, good news sa mga nagpanaagahan, digdi sa sentro ako, anbar sa taga itiri, 24, nagsiservi, igwam din inting barber shop and salon, mapuasin magpagayon, hinabot nin gutom, sa inman sa barsaga itiming yaon, si Ati Bet Barsaga, panban ang malikulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahalaan ni Rabo Girlie Beya, makukuha at dyan po sa barangay sa Disino in Atalbay, sandaan kada aldaw na Domingo, soy soy fight sa malilipot kagoma. An enot sundo sa sultada si Binin Premio o unmil na premio an mag 31 na sundo sa matapos 500 pesos ang premio. Alasays pa sana registration as 9-1 bakbakan. Partner kan mga mis na habo mapasma tambakan damahon sa Adam Lacklaun Servicio, sigurado sa presyong an Adam Lacklaun Shop, nagagamit din makaya kung tingunin dong labahon pagluwas sa makina. Una pa, we fold, no worries, just relax, makukuha sa purukodo poblasyon, malinaw aling kay Sibing Kalmada, baindang pisina, House of the Rising Sun, beautification mga barangay, sa mga eskwela, naghahanap ka munin mga dekalidad na pintura sa inkamumangpre sa Talmix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwar na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha o dyan po sa Purukudo, Salvacion Tabaco City. Marina, good morning kay Asin Berwega, partner magig si Tabaco City Renier Bursi, chairman committee on appropriate ang panlungsod, kansyo ko tunay na amigo, kagag-asa
1: si Bueno sa
0: King sa Italias, katang King sa Lancas nin mas dakol na oportunidad sa trabaho asin investor sa probinsya nin Albay and develop nin Magona sa Irarumkan Philippine Economic Zone Authority PISA. Sigon kay Gobernador Noel Rosal, ini ang paagit na nganing makapag-opreser ning oportunidad sa investment asin empleo. Tinawad doon kay ni i-operara at mga panginot na pangangaipo arogan kuryente, tinagladong drainage system, tanganing mainganyar ang mga negosyante, sa naaktibidad ang diskusyon, tanganing maipaniwanag sa mga lokal na gobyerno, pisyo kan acon zones. Mientras tanto, sigon man kay DTI Director Dindo Dabol na multi ang enot na iyo ang job generation, kunigwang trabaho, income ang mga tao, kunigwang income, makriar nindi may demand, matalubo industriya, para naman kay nasa kantin,

0: kalumahan ni Jer na importante at sa pag-establisarong Ecozone.
1: Si Bueno,
0: kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik planting activity na ginibo sa bipartisan water source kan banpitan. Bayog kaso dilang pagsilibrar kan Philippine Arbor Day man kan pag-obserbar kan Philippine Environment Month ngunit niya na bulan na Hunyo. Kusain, anak partisiparan kan mga personalized kan Municipal Environment in this office kasabay ang representante kan Environment and Natural Resources DNR Bicol. Ang mga seedlings na ipinagtanom sa naaktibidad ang ipinagtanom sa DNR Bicol na nakulang kontribusyon ibong esfuerzos na mapabar ang requalis si pag-asigurar sa greener, healthier in sa mga taga-Manilipot at sirabot na henerasyon. So, kentratan pagtapos ko niya na aldaw ang 3-day security work na taga-media sa Rio Bicol na ginibo sa PNP Bicol Multi sa Campo Brigadier General Leda Ola sa Sudi Gaspi. Pinaginutan ang aktibidad kan Presidential Town Media Secure pakikipagtabangan kan PNP Bicol as Information Agents Bicol maabot sa sisintang media practitioners para sa naunang bitan ng aktibidad gikan sa manlain-lain kabikulan kasabay at mga print, radio, television, online media. Obeto, kana aktibidad na paiwaso ng kaaraman asin preparasyon kan mga res sa paghampa peligrosong assignments kasabay ang panahoning kalamidad, emerhensya asin iba pang critical na incident doon kan PNP planting papel kana o ang papel kan media pa nintama asin napapanahon na mga impormasyon. Sigundigde, importante asyon kan mga taga-media asin law enforcement age magbusol abdi asin masasarigan na informasyon. Mientras tanto, kasabay sa mga pinagdiskute iyo ang media safety and media relations, situational risk assessment, report, first aid, as in iban ang katalaan, magtapos ngunya na aldaw.
1: Si Bueno Son, King!
0: Sa police report, sarong mga katindugo na imbuelto sa ipinagbabga ang tagkan mga miyembros kan tabako. Yan po sa may partikan barangay Midal. And basado sa impormasyon na nakaabot sa King mga kanda. Ininirib mo na kan mga otoridad ang mga aktibidad kan suspitsado. Sundo na ikinasa ang bypass operation as in naging matrayumpo po kasod ma. Nasa isgrabo ang na-confuse utubodan siya bo na 7,820 peso. Pitsado, yaon ngun yan. Tabako po sa magkakanigong dispo. Mientras tanto, sa kaparihas na police report, duman po sa libmanan kamarin, naging matrayumpo man ang naging bypass operation kanidad. Sa panginot ka na Libmanapal Police Station, kairiban iba pang mga enforcement sa pikikipag-koordinar sa Philippine Drug Enforcement, si Pideya Bicol, na kung sa AS 12-17 kasurma, iksarong bypass operation ni Sidro Libmanan Kama, asin natukdugon si alias Ray, 48 anyos, as igwat bit na disisastik sa siya, pinagtutubodan siya bu na nagkak... Nina 436,000 pesos. Ang naunang bitan ng mga sumparihas mao nasa kabulbugdakan mga otasang sangon. Pagkakanigong kaso, particularmente pagbaprovisionis ka na Akta Republika tay 165 Comprehensive Drugs Act.
1: Si Brent. Perpetual College at Happy Homes kay Tagas, Tabaco City is now open for enrollment. Master School Year 2027. Courses offered for tertiary education, science and hospitality, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Health, Certificate and Teach, College Students Requirements. Two pieces, 2x2 photo picture, YSA birth, grade 12 senior high school card, or form one moral character certificate. Right folder. We also offer senior high school. Introducing the Master for grade 11. Implementing the new curriculum. Shortening of number of and concentrated mode on assessment and evaluation. Grade 12 shall continue and complete the old curriculum for school year 2026. And bring the following certificate of grade 10 card. Two pieces photo picture background. PSA birth certificate. Good. One long white folder. Scholarship for college. Tulong Dunong program. Gen priority course. DSWD. OWA scholarship. Enroll now in English. With this upon enrollment. Free Wi-Fi. No additional monthly fees charges. Free test of trade. NC2. Which we recommend. Pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESTA scholarship for food and

0: ko. Pag
1: tinaga. Sir, yes, Makati po.
0: Ginaya,
1: digdisplema. Sir, ikon sana, nagtasapot.
0: Tapos.
1: Nag, ano po siya, hindi na po siya siya baho. Sabing ko po, nagsimba. After magbalibawahan niya.
0: Ano, babae? May.
1: Ang day, ma'am, kung may boyfriend siya, ta, day, ma'am po, showy sa mga ano kan.
0: Masyado, sa Indo. Di may mga barkada.
1: Opo, may barkada po siya.
0: Kailangan daw na?
1: Halos pas Domingo.
0: Na. Anong pangarap?
1: Jessa Bilaos po.
0: Ay, na magpaaram tanganing ma agki punsyon. Sige, apo din tabi manay.
1: Hello, pe. Diyos maray na aldaw tabi. Ako po si Mrs. Bakate. Kansano, bay? Nga po dan po ako. Kung sisay man po ang midbid o madahan kanin sa kuyang pinsan na si Aos, siya naka-Facebook na po siya. Mahiling niyo po ang sa iyo picture. Ipag ano lang po. Mas kidigdi po kay Sir Buen po ang naka- ang po digday. Magwalat po ako ng number na number po ang ano, paki ano na ngani pong maaramang po ta nagahadit po ang sa iyang mga magurang halang raturo likod mo ka mo niya on lang ka pagka dahi magbus na mas
0: iha dahi na kunkot na ano dahi na plana marihay di magpaarano madati sige matabi sa
1: pagdigi salamat sir iyo man sa naman
0: ne pagulagabara.

0: naman. Kina. Inung ako, sabi ni Manong. Uy, yaranina Manong Jun so sa Indong Kwan, ha? Sa Peter, yaranina so big day. Ni... Mga katindugon, mabalik po si Manong Manina K. Crisel sa Kongreso. Alas ay suntininga. Pagkatapos na po kaini.
1: Radio News, your news of music. This is One News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. One radio News FM. One radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, Best Cafe na talagang ipinagmamalaki po natin. Ha? Kasi po, napili ng Golden Globe Awards at National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Kumbaga, wala nang patumpik-tumpik pa. Kung ikaw ay magkakape, kung gusto mong makasulit, eh doon ka sa ano, hindi lamang sa pangalawa, sa pangatlo, kundi dapat doon ka sa nangunguna sa piniling pinakamagaling o pinakamahusay na herbal na kape at yan nga po ang Best Cafe. Okay? Maliban dyan, sigurado ka sa safety at quality kasi aprobado ng Food and Drugs Administration. Ha? Hindi po lahat ng kape na nakikita nyo sa mga tindahan ay recognized or approved ng FDA. Samantalang ang Best Cafe, kahit i-research nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, makikita nyo na ito'y rehistrado at aprobado ng nasabing ahensya ng gobyerno. E maliban dyan, rehistrado rin sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Ha? Siyempre, apat na variants yan na lahat ipinagmamalaki po natin. Nandyan yung ating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung pinakaunang variant na nilabas natin. Mahigit 12 taon na pong namamayagpag, nangunguna sa maraming lugar sa ating bansa. Palibasa, minamahal, ano, patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino sa dami nito. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi. Gold 25 yung pang mag-asawa para lakas ekstrang init, ekstrang gana, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At siyempre, sa mga nagpapasexy at nagpapamacho, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lahat yan available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
3: All right, bago ako tumalakay ng magandang topic, ha, kasagutan ko sa dalawang texters po natin, eh hayaan niyong muling ipakilala ko sa inyo ang ilan pa sa magaganda nating produkto. Isa dyan ang Era 3-in-1 Soap na nagtataglay po ng glutathione, kojic acid at arbutin. Etong tatlong ingredients na to, sikat sa buong mundo, ano? Dahil napatunayan sa maraming pag-aaral na tumutulong magpaputi, magpakinis at magpaganda ng balat. So gusto mo ba na gumanda ka pa lalo, gumwapo ka pang lalo, ha? Mga ka-wellness, dapat sa mukha at sa leeg, twice a day gamitin mo ang Era 3-in-1 Soap. At syempre kapag naliligo ka, ha, sa buong katawan, yung Era Charcoal Soap naman, na nagtataglay po ito ng activated charcoal na napatunayan sa maraming pag-aaral na ito'y tumutulong pumuksa

0: o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat para maiwasan po ang iba't ibang sakit sa balat. Maliban dyan, yung balat mo po magiging mas malusog, mas bata, kasi yung mga dead cells ay pwede pong matanggal ano, sa tulong ng activated charcoal at mapalitan ng bago ano, at malulusog na cells. Okay? Siyempre yan po ang Ira Charcoal Soap para sa buong katawan, maging yung hindi magandang amoy ha, sa mga kasulok-sulukan, lalo na po sa kilikili, matutulungan po yung maalis ng Ira Charcoal Soap. Siyempre yung dalawang sabon na yan na ating ipinagmamalaki, aprobado rin ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Ira.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Ira.
3: At sinong kulabot? Fresh, hindi distraught. Parang walat.
4: At parang vatang-vata dahil sa Ira.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
6: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvor. Sa gabi ay si Sal din na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa Ira.
8: Ira 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito may texter tayo. Simpleng-simple ang tanong niya. Sabi niya sa akin, Dr. M, magandang araw po. Delikado po ba ang ubo na mahigit na isang linggo? Salamat po. Ganyan lang ang tanong niya. Totoo niyan, maraming beses ko na po yung ipinaliwanag, mga ka-wellness. Ha? Madalas yung ubo, mga ka-wellness, viral ang cause niyan. Ibig sabihin, virus po ang dahilan. Tama pa pong sipon. Ano po? Kaya po, mabilis kumalat. Lalo na po, pag panahon ng tag-ulan, mga ka-wellness. Ha? Pero yung ubo, kapag virus po ang dahilan, kahit may kasama pang sipon, wala talagang direktang gamot yan. Kasi kusa naman pong lalabas ang virus sa katawan habang lumalakas ang ating immune system. So yung katawan mismo natin ang lalaban sa virus. Ano? Kaya pag ganyang inuubo ano, at sinisipon, may sipon man o wala, ano, pag may ubo ka mga ka-wellness, ang una mong gawin, dapat magpalakas ka ng immune system mo. Okay? Matulog ng sapat, magpaaraw sa umaga, maging physically active, kumain ng mga sustansyang pagkain, lalo na po ang prutas at gulay, uminom ng maraming tubig, ano po, at pwedeng-pwede kang uminom ng katas ng oregano. Samahan mo po ng kalamansi at honey para masarap, mga ka-wellness. Okay? Kapag ginawa mo yan, dapat ang tendency sa loob ng isang linggo, unti-unting gagaling ang iyong ubo, ano, ang iyong sipon, kahit may kasama pang sipon, mga ka-wellness, kasi nga po yung katawan mo lumalakas, ano, sa pamamagitan ng mga tips na binigay ko sa iyo, yung immune system mo ang pupuksa mismo sa virus. Most likely, after 1 week, wala na yung virus, lalabas sa katawan mo, gagaling ka na. Pero, kapag halimbawang isang linggo na ang ubo, imbis na gumaling, ano, ay lalong lumalala, mga ka-wellness, kailangan mo nang magpa-check up. Baka po, bacterial ang cause. Isang uri ng bakterya. Halimbawa, mga ka-wellness, baka mauwi yan sa pneumonia. Usually po, kapag tumatagal ng 1 week ang linggo at imbis na gumaling ay lalo lumalala, matinding bakterya ang tumama, baka mauwi sa pneumonia. Kaya kapag mahigit na isang linggo ang ubo at hindi nag-i-improve, lumalala pa, lalo na kapag nilagnat ka, dapat magpa-check para malaman po sa pamamagitan ng mga laboratory test kung anong bakterya ang tumama sa iyo, maagapan bago po lumala. At kapag neresetahan ka ng antibiotic, eh dapat tapusin mo yon. Hindi pwede yung pagumanda ng pakiramdam mo, iinto mo. Kung 7 days ang reseta, dapat tapusin mo yon, mga ka-wellness, para totally mapuksa po ang bakterya. At syempre, yung tip pa rin na binigay ko po sa inyo, ano, yung matulog ng sapat, maging physically active, uminom ng maraming tubig, uminom ng katas ng oregano, magpaaraw sa umaga, kumain ng masustansyang pagkain, gagawin mo pa rin yon para po suporta doon po sa gamutan na reseta po sa inyo ng doktor. Ano? So again, dapat kapag ang ubo tumagal ng isang linggo at lalong lumalala, magpa-laboratory test. Malaman ko ano ang dahilan, most likely bacteria yan, para maagapan bago mauwi sa malalang sakit tulad ng pneumonia. Ha? Speaking of immune system, speaking of prutas at gulay, tulong na pampalakas ng immune system, may ubo ka man o wala, ha? Ang best juice brand 10-in-1+1 dahil nagtataglay po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Lalo na sa mga taong mahirap pakainin ng gulay. Ha? Eto, makakatulong ang isang sachet.

0: ito, litro pack na pambuong pamilya na. 28 pesos lang ang makin mo, 5 hanggang 6 na baso na ang magagawa. Napakasarap na juice, tulong pa sa kalusugan, tulong sa immune system para mas mabilis kang gumaling, ano-ano man ang iyong sakit. At kung wala kang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan. Ang best juice brand 10-in-1 plus 1 aprobado ng Food and Drugs Administration. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? At napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. O bago pa ako tumalakay ng isang topic pa, malaking tulong din po na pampalakas ng immune system, tulong para gumaling ang ubo kahit may kasama pang sipon ang pag-inom ng Dr. M's Amazing Tea twice a day. Ano? Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po ito ng luya. May bonus pa ng turmeric at stevia. Napakasarap ang isang tea bag. Isasaw-saw mo na lang sa isang tasang mainit na tubig kasi templado na. Ano po? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Tulong sa iyong kalusugan, Dr. M's Amazing Tea.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, may isa po tayong texter. Ano po, shortcutting ko na lang. Tuwing umaga daw, ubo po siya pagkagising at may kasamang plema. Pasintabi sa mga kumakain. Kaya lang, nung isang beses, yung plema po, galing sa kanya, napansin niya, may guhit na kulay pink na parang dugo. Pasintabi sa mga kumakain, ha? So nagtanong siya kung ano po ba yung nangyayari sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yung pag-ubos sa umaga, na may kasamang plema, pwede po yan na dahil lamang sa pabago-bagong panahon, Kaya nangyayari sa kanya po yun. Yung parang merong dugo na kasama, baka po merong injury yung kanyang lalamunan. Pero sabi ko, kapag hindi nag-i-improve at hindi nawawala, lalo na yung para pong guhit na kulay pink, sabi niya, baka nga po dugo, At halimbawa, lalo na kapag nilagnat siya, dapat po magpa-check up agad, Kasi magawan siya ng mga laboratory test, kasama na po yung x-ray, malaman kung meron pong infection sa kanyang lungs, mga ka-wellness. O baka may iba pa siyang infection sa iba't bahagi ng katawan, Pero most likely respiratory problem yan. Ha? Again, yung paubo-ubo tapos may kuma sa umaga, posible kasi yan na sa pabago-bago lang na panahon. Pero kapag tumatagal ay lalo lumalala yung ubo, tapos may kasama na pong, alam nyo na, konting dugo, pasintabi sa mga kumakain, tapos hindi nawawala. Lalo na kapag nilagnat, kailangan na yan ng medical intervention, so kailangan pong magpa-check. Pero yung ipinayo ko kanina na tulong para maalis yung ubo, gawin po dapat yun ng tao kasi doon pa lang, tsak malaking tulong na para mag-improve ang kondisyon. Sabi ko nga rin sa texter natin, kapag nawala naman yung pag-ubo at nawala na rin po yung inaalala po niya na parang pink kasama ng plema, again, pasintabi sa mga kumakain, ha, sabi ko walang dapat na masyadong ipag-alala. Basta mawala, pero kung hindi nag-i-improve, sa kabilang banda lumalala, hindi nawawala yung parang dugo na kasama, lalo lumalala yung ubo, dapat magpa-check up agad malaman po kung ano yung talagang problema, bakit nangyayari.

0: Yun.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
13: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
12: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
13: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
14: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
12: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
15: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 ng pagkaaga. Onsen in program proper. Alas onsen in pagkaaga, business proper. Press audio statements para year 5. Mansional status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asiran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro consumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo. Kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Daipwede ang pag-atindi sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong member.

impormasyon at the best na tugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolan. K na! K na K! Crisel sa Kongreso! Crisel sa Kongreso! Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay para sa mga impormasyon sa Rigan. K na K! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. K ka na ba? Na! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Dignisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

7 Standard Time. This is 6 minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos manay na aga sa indugamos mga katindugon. Welcome. Digdi sa saro na naman na presentasyon kan programa ang K na K. Crisel sa Kongreso. Sarong programa tuyong pinagdisenyo para sa mga taga Primer Distrito Canalbay para sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya ang gabos pinag-iingganyar, magsabay, magpartisipar, makiaram na kay Crisel sa Kongreso. Sundo alas 7 nin pagkaaga na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM, tindugo na. Kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Siyempre, makakasabay po niya to ang satuyang regular na partner. Digdi sa programa Ang Bida. Ang satuyang namumutan na representante kan Primer Distrito Canalbay, Madam Crisel Bursilagman. Marina, good morning sa mga taga-Banwaan Kantiwi, Malinaw. Digdi sa siyudad nin Tabaco, malilipot baka kay Santo Domingo. Out pa man lugod na gabus kita, nakapagpreparar na, nakapamahaw na, nakakarigus na asin, syempre on the go na para sa satuyang mga kaipuhan atindiran gonya na aldaw. Lalong-lalo na si mga empleyados kan gobyerno. Day bali, atap po kita dyan sa satuyang mga respektibong workplace kaysa naman late. Mas maraming mga katindugo na sa Ural down niya itong pag-serbi. Yaon permi sa satuyang mga isip asin puso na ang satuyang mga kliyente maging maugma sa satuyang pag-serbi. Good morning! Si mga yang una sa merkado publiko. Kumusta ang mga opisyalis kan barangay? Mga barangay tanod. Miembros kan Philippine National Police. Medyo ang pressure ngunya na nasa satunya ano po. Naging dakulao na maray ang issue manungod sa seguridad, manungod sa pagprotehir kan mga kaakian mantang an mga iniyaon sa laog kan mga eskwelahan. Kaya ang gabos na mga pamayukan eskwelahan, surat digdi, surat duman, partnership digdi, partnership duman, tangani sa naman na maasigur.

mapasiring sa eskwelahan makakaubado daining anuman pwedeng mangyaring maraot. Ano po? Kaya out pa man lugod na sa paagi kan pagkasararo, sa paagi kan pakasabot nyato duman sa tuyang mga papel. Nangyari nangyari sa ibang lugar. 20 minutos na makalipas po ang alasay. Ano manong mani? Ma, kuya na sana si sa tuyang partner. I-acknowledge niya to at sa tuyang mga live viewers. Thank you so much sa 27 live viewers kan programang K na K kay Madam Pearl Garbi o Gabin Antonio Camaya, Christian Masinas, kay Pading Noel Volante Banyal, muda kay Mading Nimfa, kay Loreto Luna Senior, kay Jael Birano, pa-shout out sa Birano family sa Purok Uno, Buang Tabaco City, kay Alan Discalzotta, kay Fran Navarrete Buesa. As in, syempre, sa mga yaon dyan, sa indang mga House of the Rising Sun, si mga mawawalat, ngunya na aldaw na Biyernes. Kumusta man ka mo? Kay Romnick Binaos Barbero TV, Marina, good morning. Ano ngayon, buwen, ang mga concern na kaipuan niya tong ipaabot sa satunyang kongresista? Gusto lang niya to na klararon mga katindugon ko na kada bes ang mga development council nagkakaigwaning meeting and nagpapadaraning representative ang satunyang kongresista paano pig paprioritize ito mga kadakul-dakul na mga kahagadan. Pero nga ni Ana LGU sa First District, Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, Anoma. So paano napaprioritize itong sa indang mga kahagadan? Aramtaman, limitado man sana ang allocation sa mga distrito. Pero ana kuyan, pangangaipo sa lambang LGU, talagang kadakul-dakul, ano po. So, aramon niya to iyan kay Madam Congressman. And siyempre, kumustahon niya to at sa iyang naging eksperyensya sa paglibot-libot digdi sa Premier Distrito. Araman niya to na siyempre, aros sarong taon na ini sa iyang pwesto bilang kongresista. Iba man talaga ang papel na kaipuan atindiran, ano? Kumpara duman sa kapag ka ika chief executive o alkalde, nakafocus ka sana sa ano, numero kan sa imong o kan barangays na sa imong pagsiservihan sa imong area of responsibility o teritoryo. Pero digdi na expanded na maray, talagang dakol na mga adjustment as in syempre paano niya mga katindugo na babangaan sa iyang oras tangani na atindiran ang apodigdi apoduman pagtiripon digdi pagtiripon duman na consistent dahil nagbabago ang mga mensahe as in ang sa iyang aura mga katindugo na naghahampang sa satuya kada bes niya unpo ang sa iyang presensya. 24 minutos na makalipas po ang alasay sa rupa sa hagadon niya to kay Madam Congressman ang sa iyang opinion duman sa pangapudan na kaipuhan mga katindugon mas gibuhon na marara ang batas lalong-lalo na duman sa mga nagkukomitir nin heinous crime ki si Hoda minor di edad o mature na mga katindugon basta'y ka nagkumitir manong money, manong juni na makangirhat na krimen dapat ika papanimbagon dapat ika ikalabos dapat ika kastiguhon tay ka konsideradong ko sumbikalan ka sa susudada.

0: Halos manong mani ang yaon digdi na mga mababasa niya to sa social media matapos ang nangyaring mga insidente sa laogkan iskulahan, mga kriminalidad, igwaning kapabayaan, maluya ang sistema niya to, tangani na pribintaran ang mga arog kaya na insidente ang mga arog kaya na kriminalidad. Kaya nakul ang nangangapunan mga katindugo na siguro ribisaron ang mga pahet, mga existidong panungdan na igwa kita digdi sa Pilipinas. Tama la, igwanin mga propuesto na naman mga katindugon sa Kongreso. Halimbawa, ang Senate Bill number 2066 ni Senador Sherwin Gatsalian, obito kainin na irayo ang mga hobinis sa karahasan, darakan mga violenting content sa internet. So sa madaling sabi ko, kontrolon ang mga kaakian, igwanin mahiwas na access sa social media. Ka-influensya ni Maray, nagtatagas na ang mga alimantak, as in minsan sumbikalan mga katindugon din na nagdadangog sa mga magurang. Marina, good morning man kay Madam Marites Broncano, Shirley Sabilla Bilera. Happy 59th birthday sa sakuyang agom na si Benigno Biler. Ano pa man? Panay Shirley kay Mabini Julius Bungalos II. Good morning sa sagabos na taga Ginubat Purok 5 kay Mama Elsie, tapos sa gabos na taga San Isidro Iranya Malilipot, sa Monte Alegre family kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Baby Sky, salamat kay Madam Nanette Peña, kay Madam Milita Villa, Bogs Ayñera Brimbuela Jr. Di iyo, mga katindugon. Kumusta man? So sa indong kuyan, mga aktibidad na mga aldaw, lugar, digdiri street, dakul na mga barangays, and nagkaigwanin fiesta, nagkaigwanin kaurugmahan. At pamanlugod na sa ibong na talagang pigado, yaon mang giraray na oportunidad sa lambang saro na i-aprobitsar mga katindugon ng oportunidad na pigtatao sa tuya sa Oroaldaw. Mga katindugon, yaon na po si Madam Congressman Criselle Borsilagman. Madam, good morning!
1: Good morning, Sir Boeng. Good morning, Manny. Sa bilog ng 1st District, ang Albay, Marhay na Aldaw po.
0: Mm-hmm. Not pasensya po. Di ako naka-respondi duman sa imbitasyon po nindo. Nagraot sa kuyang under chassis, madam. Ito nga ning pig-interview ta ka kan Webis actually. Maraot sa pagmati ko ka ito. Di ako naglaog sa eskwilahan.
1: Iyo. Anyway, I hope you feel better.
0: Yes po, madam. Not sa gabos, kumusta man ang sa imong naging eksperyensya na ikabako na mayor, kongresista ka na, digdi sa premier distrito. Paano kita nag-a-adjust pa lang sa tuyang mga schedule, madam?
1: Councilman sa na po, Sir Bren. Natural. Lingon mo, kadaklan kan sa kuya ng mga invitations. So mga medyo darakula na sa... Kaya so mga... sa radit na events, araw kang mayor, baga ako ka ito, nagkahalos ka po sa pagpapaunlakan ko, hindi na ganon ka, kasikip yung schedule ko. And sabot man in the Mondays to Thursday, so difícil ako maimbitaran, lalong-lalo na kung may session. Kaya medyo, mayroon ako nadipisilan po sa pag-adjust. Actually, minsan nga ni, ito man pigahanap-hanap kang lawas ko. Yun po, hindi mo i-imagine yung mga bagay na sana sumusuko ka na at masyado ng sunod-sunod ng mga activities. Kung yan na pigahanap-hanap mo.
0: Ay, si Daiman kita nagkukulang sa katurog, ma'am. Tami.
1: May mga aldaw talaga na medyo dahil dakol ng mga activities, mas halipot ang katurog. Pero most of the time, sufficient.

0: Chip Tim. More than 8 hours of sleep nga ni.
1: I see. Oo. Saro, sa mga dakulang activity niya to, digdi sa Ciudad Cantabaco, si Tabak Festival, and then si pagbisita ni Senador Risa Hontiveros. Ano pa po si ibang mga promesa na pwede niya itong i-expect kay Senador matapos na paunrahan si Satuyang Kahagadan na makapagpatugdok po kita kang kainot-inuting adult o senior citizen daycare center, tabi, Madam Congressman?
0: Very impressed siya. She was truly impressed naman sa structure na dahil niya nga in-expect na araw ka ito ka-kompleto ang facilities na may clinic, may PT center, may active, and very, ano, senior citizen friendly. Maski so atmosphere, open space, may espasyo para sa mga rampa, may mga may mga kaulangan sa paghiro, may wheelchair, no? Mm-hmm. So sa hiling ko magkakaigwa kita kay additional hali kay Senator Risa. Bako ito sa tamang panahon para i-discuss ito, mahigpit din yung schedule niya, pero nasabi sa kuya ka mga staff niya na talagang na-impress and nahiling niya, natatakinigan sa iyang mga pieces of legislation na pagsusulong sa Kongreso. Kaya more than, I think, the infrastructure na pwedeng maihatod kang opisina niya, ay mas para sa kuya, mas pabor para sa bilog na Pilipinas ang mga legislative agenda na pagsusulong niya arog kang universal, no, social pension, serbuen para doon sa mga indigent. Siyempre, uunahin yan. Kasi makaka-receive ka ng social pension not because of your financial capacity or incapacity, but because you are a senior citizen.
1: Yes po, madam.
0: Okay? Mm-hmm. O, ganun ang tingin natin nun. And I agree fully when during the campaigns, yun talaga yung aking sinusulong din. And aramta na isado ta si Mama Risa na nagsusulong kang sa Sochi Bill, na kang panday na karapatan para sa lahat ng genders. Siya rin ang susulong para sa mga amendments doon sa Solo Parents Act, amendments para doon sa Safe Spaces Act, and amendments naman sa Against Women Act.
1: And saro sa mga nahiling niya to, ini ang senador na na ikikadakol ng mga bodyguard, mga security personnel, ano po, lubog manini sa komunidad.
0: Simple man talaga sila si Ma'am Risa, no? And ang kagayunan sa iya, she walks the talk. O sinabi niya na laban kita, siyang enot na nakikilaban. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yun ang gusto ko. Nahili mo kung gaano siya kakalmado kumpara duman sa iyang kadibati sa Senado. So nabilib ako sa iya kahit at sabi ko magkayunan, paghilingon ang sarong tao na confident siya sa sadiri niya na dahil niya kaipuhan itaas ang
1: boses
0: niya.
1: Dahil kaipuhan magdrama, mag-ibig ka dyan.
0: Kalpado lang siya. Ako duman.
1: And nagpasiring man balansya sa Naga, kinauron si Mayor daw man na ito, tabi, Madam Congressman.
0: Full on schedule niya, halitigdi sa Albay, pasiring siya sa Calabanga, Comsur, na naging commencement speaker siya naman sa Extension Campus kang Sibiswa, sa Comsur. And then most probably afterwards, before her flight back to Manila, giman siya kay Mayor Lenny Robredo.
1: And si Madam Risa, akusaran ngayon na lip test, nasa grupo ka na makawalang grupo, pero ayan ba, bako militar, Madam Tabi?
0: Yes! PMA graduate. And I think nagkakilala sila habang siya ay aktibo
1: pagprotesta.
0: Pagprotesta ta sa aktivista. Sa hiling ko, nakulong na asinda ang love story niya, palagay ko, very colorful, no? Ang aram ko, grabe ang debate ninda dahil iba ang orientation man kang PMA graduate, no? Iba man ang orientation niya as a and as an activist. Pero sabi niya,
1: langis at tubig.
0: Na-discover namin na mas marami

0: Marami kaming pagkakahalintulad.
1: Okay? Sa prinsipyo siguro. Sa prinsipyo siguro, pag-abot sa tultul na serbisyo publiko, ano ha?
0: Yeah,
1: duman sila nagkasaro.
0: Oh, pinaka-basic na values. And Sir Buen, solo parent man siya.
1: Oh, solo parent
0: na siya. When her children were still in their pre-teens.
1: Opo.
0: Talaga ang problema ka mga solo parent. Sa istorya niya, kanagdigdi siya, sabi niya, pangungutang ay isako dyan sa magaling niya. Magaling din daw siya magbayad. Installment man siya magbayad ka mga tuition ka mga aki niya. Kaya kang pinakahudyan niya ng installment payment para makumpleto sa tuition. Naging emotional siya mo na itong kahera ng eskulahan kang aki niya. Sabi niya, Madam, natatin. Okay? Mm-hmm. So, ibig sabihin, pasabay din yung kahera doon sa kanyang panaginip o sa kanyang hangarin na mabayaran in full yung utang ng matrikula.
1: Pero aki po ni Madam, ni Senador?
0: Tuluman. Tulong aki niya. So ang mafe-feel mo na hindi siya iba sa atin. Okay?
1: Opo.
0: May mga pinagdaanan siya tulad ng mga pinagdadaanan ng simpleng mga kapatayan. Pero grabe ang bashers niya.
1: Oh, nakulon. Pero kikaya ba yan niya? Gari si Madam Lenny man, ano ha?
0: Yeah. Pero Sir Buen, anong dilibon kasi mga babaeng arog ka iyan. Ang pagkapatulan. So talaga, secure sinda sa sadiri ninda na, sige, you are entitled to your opinion. But, you know, this is my stand. And kung hindi ka binabash, ang ibig sabihin, hindi ka masyadong naninindigan.
1: Kulang ang impact mo.
0: Oo, hindi ka masyadong nagte-take ng sides.
1: Uh-huh.
0: Nasa gitna ka lang, kaya maingat ka masyado.
1: So, pagka iguana ki mga fake news, dahil pwedeng maging silensyo. Dapat labanan, dapat hampangon. Arukan pigibo mo tabi, Madam Congressman.
0: Lagi ba ako pinagagalitan? Lagi ba ako pinagsasabihin masyado kang mabait? Kailangan mong tatitama ituwin. Isa sa ni Ma'am Lenny. Isa sa mga learnings niya. Akala niya kilala na siya ng tao pa pwede nang hindi niya harapin o sagutin yung mabababaw at
1: saka
0: below the belt ng mga paratang kontra sa kanya. Pero ang totoo, you have to correct the impression of people because the last thing they hear is what they
1: yes po, no? Madam.
0: Kung di mo kukontra ko ng sarong fake or false information, then they're bound to believe that distorted version of the truth.
1: Yes po, Madam. Kaya, muruklat na kita ga, boss, in ikaman na talagang kapag laay na ikakaan, pirming na, apir katuntulos kan tama, tabi, Madam Congressman. Ayaw.
0: Iyo. Hindi kita po matakot na manindugan para sa tama. No? Pero may tama man na paagi kapag pagpaabot ka sa tuwing opinion na data man baga ikokorrect misimpressions pero sa opinion kang iba dapat respetarun naman.
1: Dahil kita man masimbag, dahil kita ma-stoop down duman sa level ninda na garis nasa gatir na pangkanal na.
0: Pero minsan nga ni makagulo-gulo. Muna talaga bumaba sa level ninda.
1: Ito
0: ang kaya nindang sabuton Arot kaya na argumento
1: Iyo po, tabi Madam.
0: Pero kung nahiling ko sa debate duman sa Senado between Senator Pia and Senator Cayetano. Pisa and Pia, no? Nahiling ko sa difference kan style. Ang talo ang pikon. Talagang
1: basta
0: talo.
1: Basta pikon.
0: Ang nakalmado ka lang palagi.
1: And mas maray na ang nagte-take note baga, sabi ni Madam Risa. Dapat mag-take note ka.
0: Alam mo, bakit siya nga tata sa kumbaga ang mga tao talaga. Ako man, ako para surat man ako. Diba? Pero yun sa mga messages ni Papa. You write it down because you are going to forget. Your memory might fail you.
1: Yes,
0: it's always good to be accurate. So write it down. Oo. Mm-hmm. Kaya kung may note card si

0: maski busy na ina buda ama, may panahon man gararay na hilingon ang mga activities kan aki. And then kung mapupwede, yes, ang mga cellphone man gararay sinda. Ta kung arog na kaini ang resulta, ay pagbasol na dakula ang tada, tabi Madam Congressman.
1: Yes, sir, Fred. So, palagi natin, wag lang natin ituro sa isang area kasi mm-hmm. marami na mga interacting mga factors that that created that kind of situation. And so, hindi lang doon sa active, reactive. Sige, ikulong natin yung mga bata. No? Mm-hmm. Hindi. Yung mga batang yon under the guidance and supervision of adults.
0: Yes,
1: po. Anong gagawin natin no? mm-hmm. sa issue na yon?
0: Yeah.
1: Kaya kailangan natin i-adjust din yung kakulangan mm-hmm. ng adult supervision, ano mga batas ang pwede natin gawin para maprotektahan sa ganong klaseng influensya ang ating mga anak.
0: Dakulang debate ini, sigurado ko, kasi ano na naginang matinding kontrobersiya ngon yan digdi sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero sigurado ko ta... gabus kita, gusto tang mapakarayan na kamurugtakan kan sa tuyang mga kaakian, mga hobbies. Kaya sigurado na ma-desisyon kita base duman sa konsiderasyon kang gabus ng mga ideya, mga suestiones, as in iba pang mga bagay, tabi, Madam Congressman.
1: Oh, and this is not unique in the Philippines.
0: Mm-hmm.
1: No? Sa ibang nasyon nangyayari man ini, and in fact, sa United States mm-hmm. mismo, kakulao ng issue talaga ang manungod sa mga rage na arog kain sa mga hindi lang in schools no or in on campuses but everywhere
0: mm-hmm.
1: no everywhere. So talagang kaibuhan i-address sa mga issues. This is a wake up call for us also na talagang matutukan ang ating mga ang mga bagay na to, especially the schools kung itigi in trusta ang satuya mga akit.
0: Hopefully dai maging ningas kugon ang atensyon as in mga aksyones na pinagigibungon niya na kan mga komunidad, mga opisyalis kan barangay, mga eskwelahan asin na pati na kan mga kapulisan niya to. Tatibaan niya ko, pagkatapos kan arog ka ini, balik na naman kita sa dati sa pagiging lax, and then mabalik na naman mm-hmm. ang init kung igwa na naman ki insidente. Kaya dapat dai na pagturusan.
1: Sustained.
0: Oo, isustain
1: dapat
0: ini.
1: Sustained. Opo. Opo. Pero gusto ko talaga madam si Secretary Angara
0: mm-hmm.
1: of DepEd kung ano man ang sa iya talaga na take sa mga siring kainita. Kaya po kan talaga ma-improve ang situations sa security,
0: mm-hmm.
1: safety sa mga aki and mga
0: personnel. Opo. Personnel.
1: Yes.
0: Okay, so antes kita magpaaraman, no, aram ko yan kung ka na sa kunyan. Gusto ko lang maaraman, gusto ko lang maaraman tabi, madam. Nagpapadara kita ng representante sa mga City and Municipal Development Council. Pero sabot ko, kadakol na mga concern as in mga gustong hagaadon sa imong opisina ang mga lokal na gobyerno. Paano ta iyan, madam, pig pa-prioritize? Paano ta pig kukua itong talagang mga kaipuan na maray na yaon sa capacity mo na pwedeng mairekomendar na nga ni na matawa na ning pundo?
1: Siyempre, ang pinaka-enot is the safety ka mga tao. Kaya kang hinali talaga sa flood control because of the
0: controversy.
1: Handling ka, mm-hmm. diba, na mga ano, di ba? Takulaon talagang bagay ito. Mm-hmm. Kaya lalo-lalo na sa lugar ta na pintatamaan talaga kita kibagyo.
0: Mm-hmm.
1: Arot kang isla kang San Miguel. No? Kaya pohan talaga siya maulang kikang seawall sa mga komunidad.
0: Mm-hmm.
1: So, yan, safety. Pero nakula po ang kantidad ka iyan, pero nasakol po ang napoprotektahan ng mga tao.
0: Okay.
1: Number two, sumasakol siya po yung makikinabang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya aro ka mga tinampo para sa mga parauma na talagang iyan importante bako sa naparauma ang magamit kundi mga residente pa na bakuman mga parauma.
0: Mm-hmm.
1: Mga eskwelahan, dahil aron ta mga estudyante ta, importante na magkaigwaki lugar kung saan learning will be conducive. Mm-hmm. No? Hello?
0: Opo, opo, ma'am. Go okay. ahead po.
1: So, sorry, ta mobile ako. Ako daga, puputol-putol ang signal.
0: Loud and clear
1: so,
0: po, ma'am.
1: Ang tinitingnan po natin, Sir Buen.
0: Mm-hmm.
1: Asaro pa siyempre, so, mga basic needs like water,

0: Okay? Water, electricity, mga health services. And ang walang kamatayang nire-request ang lahat, covered court.
1: Opo.
0: Kasi siya naman talaga lahat ng mga activities.
1: Hindi, gari, necessity na siya po, ma'am. Opo, necessity na siya. Kasi umulat, uminit, ayos lang ang mga activities. Diba? Pag may covered court ka.
0: Mm-hmm. Tsaka diversional activities ka mga kabataan. Importante talaga na igusin ng sirinkian na lugar, no?
1: Mm-hmm.
0: O na pagtitiripunan. So, importante yan. Hindi talaga siya frivolous.
1: Mm-hmm.
0: Although, nasa second or third priority siya. Kumpara duman sa school buildings,
1: mm-hmm.
0: duman sa road networks,
1: mm-hmm.
0: Safety measures like flood control. So, ito ang syempre mas paramount ang prioritization.
1: Mahaga daw akong inventaryo sa opisina mo, Tabi, Madam Pirana, ang covered court digdi sa bilog na Premier Distrito Canalbay.
0: dakol-dakol naman, ha? Dakol-dakol naman. So, nag-inventaryo na nga ni ako. Pero ang pinaka-importante po, mga tugang, mga nagtatarang usupan, yaon siya sa mga kabarangay niya to, importante talaga, mag-secure na ka magkidaga.
1: Mm-hmm. So, counterpart man nindo sa barangay?
0: Yes, yung counterpart. Mm-hmm. Ano nangyayari sa Katol Sir Buen? Yao na sa pondo, nakakagda sa GAA. Tapos, sa pa palang sa mga requirements para sa daga. Say pa itong proof of ownership. Parang kang saro na pigpapakaray ko kunyan. Nayao na sa pondo, pigtawan siya hanggang katapusan kang bulan na ini to produce documents to show na pwede talaga siya magtugdok sa daga na ito.
1: I see. Okay,
0: so
1: ano,
0: if you're really interested, ang saro sa paghihiling ko pa sa prioritization is kung nakulang nagaharagat si covered courts, ang giinuton tango na siyempre so may dokumento na daing problema na itong daga.
1: O, sana klarado ano ha, mga ano katindogo niya to digdi sa First District. Importante ang covered court, pero importante na antes matugdukan iyan, siguraduho na ang daga sa diri kan gobyerno. Tabi, Madam.
0: Maging lokal na gobyerno iyan o kang barangay, nasabi ko nga rin, hindi man na problema. Tango yan, baga, may mga habo man magpabakal, araw kang ginibota duman sa Kobo, shared service facility, it's under use of contract agreement.
1: Mm-hmm.
0: Kaya rin ko kitang agreement na pwede din doon gamiton.
1: Opo.
0: Ang daga.
1: So, balikan ko pala itong sabi mong sa Kobo, Tabi, Madam. Pagkatapos na magkaigwana kita key blessing, inauguration, functional or operational na po ba yan siya?
0: Ay, hindi pa siya operational. May training pa po. May training component. Yes.
1: So,
0: and then sa safety nga ni ka mga furnace.
1: Mm-hmm.
0: No, hihilingon ito. Taday pa ito natitesting po kang supplier, kang ka mga makina.
1: And iyan pala na daga na iyan. So kainot-inoting daga man.
0: Yes.
1: Ni congressman.
0: Inot-inoting. Kaya talaga haranipuan sa puso kang pamilya.
1: I see. O sige po, Madam, kung igwa ka pang...
0: Thank you, Sir Buen.
1: O sige po, kung igwa ka pang gusto niya. Kunyan, sige po.
0: Patapos na naman ang bulan kang June, no?
1: Mm-hmm.
0: July na naman is coming very soon. So sana po sa bawat araw, laging magtipirin ang pagmamahal. So,
1: kaya,
0: love
1: pa more! Madam Congressman Crisel Borsinagman kan Premier Distrito Canalbay. Lampamor. Palayog si Madam Ngunyan. Maray nga ni taklir man manong manis si satuyang signal ano. Kay Pab sa Brugada Colorena Colorina. Kay Consi June Ragudon, maray na good morning. Kay Eden Beron, Sinaida Rivero Salazar Sanyosa, OFW Nire. Kay Arm Tibab-Tib. Kay Asuncion Balubar and kay Flor Abaw. Thank you so much sa saro na naman na makulor na inkwentro with First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Out pa man lugod, mga katindugo na dai nagihiraan sa indong taoning suporta digdi sa programa taktid po kita yang pinagigibo bilang representante nyato duman sa House of Representatives sa pangaran ni Manong Mani. Sa pangaran po din doga boss na panagos nagtitiwala digdi sa 91.2 sa patuloy mga sa na ikiri kay Madam Gina Itiri kay Ate Beth Barsaga Buda Balung sa cockpit coliseum kay Boss Boyas Girl. Thank you sa ising si Manda Kan Risha. Thank you sa skin abot kay Madam Helen Berwega Kan Tabaco Color Mix Paint Center. Salamat man kay Tabaco City Councilor Riner Burse. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugun pa.
2: 1 Radio, News FM, your best source of news and music. This is 1 Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang 1 Radio, News FM. 1 Radio. Tindugo na. Bicolandia. 1 Radio.
3: You're listening to 1 Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cyst. Tulong ito ng brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa TO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas sa 7:30 p.m. Med Medical Clinic and Dietitian Treat with Compassion.
5: Kunap din de kalidad na salasing set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, sa N. Boyan Furniture. Also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
7: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw. Uta!

sa One Radio 91.3 News FM. Ang programa kan lokal na gobyerno kan Tabaco City. Ngani ihatod sa indo ang mga serbisyo asin padagos na progreso para sa lambang tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray Brasen. Progreso sarong programa sa radyo na magdadangog sa lambang suhestyon, opinyon asin agrangay kan lambang syabos tatawan ni pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo asin progreso kan Tabaco City. Ini ang serbisyo asin progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes alas 8 sangkot alas 9 nin pagkaaga sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Ay Diyos, maray na pagaga na po sa gabos niya itong mga parantambay. Dagos na po, didi sa programang Serbisyo as in Progreso. Atod po sa sendo, kan lokal na gobyerno, kan syudad ding tunay na paggamon. Siyempre, sa rindong kan liderato tabi yan ni Alcalde Ray Bragais. Iribanan kita, sagkod po alas 8. Magro-restorya lamang kita kan mga pangyayari di po sa siyudad kan Tabaco sa kakatapos pa sa nampong Tabak Festival. Ang mga ganap mga katindugon kan nakaliis pong Tabak Festival ano? Pinahalipot pero siksik, liglig at umaapaw sa mga kaganapan. Kakaigo kita ng assessment, pangatugang, ngunyan pong pagkaaga. Pwede ka mo magpartisipar. Sa paagi po, kan pagpaabot kan sa inyong mga komento, kamutabi, ano ang sa indong rate? Ano ang assessment tindo sa kakatapos pa sa ng Tabak Festival? Ngunyan pong taon na ini, na despite na diiton lang po ang budget, hali po sa 18 million, halos ang ginamit lang tabi is 5 million pesos. Duman sa original na budget na 18 million. Ang pinakan purpose ko nanta mga tugang, bako siring ka garbo, ka nakaliis po ng mga pagsilibrar kan Tabak Festival, dahil ki mga artista, bilang pakikisumaro mga katindugon kan LGU Tabaco sa pangapudan man, kan lokal na gobyerno, kan probinsya, kan albay, na magtipid sa panahon kan krisis tabi na sa tuyang pinagkakaatubang ta iyo po yan mga katindugon tabi ang naging kumbaga padatulan kan LGU Tabaco kan baga inihong Magayon Festival. Dahi baga ito ginibo mga katindugon, di ba, sa probinsya Kanalbay. And kasabay ko ta duman sa Magayon Festival, su Buradulan. And One Radio News FM. Ang pinakang rason dyan, susunod-sunod na pagparalangkaw kang presyo kang produktong petrolyo, pag-alboroto kang Bulkan Mayon. Kaya dahi nagkaigwapo ni Magayon Festival, ngunya na taon. Pero despite kaya di po sa Tabaco City, di po pinagkansila, no? Di po pinagkansila kan lokal na gobyerno ang mga festival na iya, yung festival na ini mga tugang, ta parte na kan kultura, tradisyon, kan syudad nin tukamo.

0: Pero pinahalipot lang tabi, ah, halipot lang sa mga programa, putol-putol lang, hali sa upland, dinara sa island, sagko di po sa mainland. Yan yung strategy na ginibo. Kay Konsi John Ragodon, Marina pag ka-morning tabi. Good morning. Kay Geraldine Candel Seed, may nagpaparaapod, baka importante ang tuyo. Hello, Marina pag ka-morning po.
1: Marina aga po, sir.
0: Ay, good morning, ma'am. So, one radio ni ma'am, nakalaiba kong unyan po. Ano po, may paglilingkod ko po.
1: Wag ko po, ano, importanteng mare. Kundi, sorry, paro ko lang po, kan supiesta po, baga.
0: Ano ang assessment po, madam, kanakalis na tabak festival, buda supiesta
1: din? Kasi may mga bisita po kasi kami na gusto mang kuta maglakaw-lakaw duman sa sentro, nagkapustahan po. Misa mo, kaso lang po, pag-abot din po duman, gusto magkarakan sa sa kanan po, bagay yung sweat plaza. Sarado po palang gabos the whole day.
0: Awi yung...
1: Wala mo po kami nagbukas. Garba ko, pista, sabi ko, may misa po. Okay,
0: natakot, po, natakot kayo. Diba, ano, baka ngayon din bayad na piyesta. Nagsarado palang.
1: Sarado po sa mga ano bata, orang mga nga, kamakarakan nga kita. Bago nang sa Jollibee naman sa, sa ano, may plaza.
0: Sa...
1: Pag-arabutan naman sa mga auto. Dahil sararado po, interior mga, po, pista.
0: Sa mga food stall, ano, nagsarara.
1: Iyo po. Pasararang kapista, ha?
0: Baka decide man kan sa mga nagnegosyo, baka natakot na kay customer. Tapiesta ngayon, dahil mang kimabakal sa ito yung nagabos kayo may handa.
1: Yeah, pero makamundoon sa may plaza ng tapistahan talaga.
0: Iyo sa experience din do.
1: Iyo man lang po.
0: Iyo tabi. Anyways, mat madam sa riparo, thank you. Maray baga may nagre-riparo na mga kababayan ta, ano, na open sa mga arog kayo ng mga tugan. Baad natakot, ano, Sir Manny, sa iling ko, karoon natakot na mapag-kunyan, ano, mag-sasayin daw masir na pagkaon. Maadumugon ngayon kita digdikan mga dayo. Sasayin daw masir na pagkaon. Maadumugon ngayon kita digdikan mga dayo.

umagluwa sentro, kapistahan, tapos ding mga kaunan. Eyo adi, day na anticipate. Siguro, desisyon na gayon. Bako, inday, haputa sa LGU, kun, baka desisyon ka mga nagnegosyo. Taara mo, kan kapiestahan na ito, Sir Manny, nag-agi ako dyan sa kunyan, pakapiesta na hapon, hapon na, mga alas tres ng hapon. So after 6 nga ni Abrido, di man nagsarang Abrido, so after 6 baga. Abrido, business as usual sinda. Ito lang talaga sa mga food stall baga na nag-rent dyan sa kunyan. Iyo pala na nasarado kan piyesta. No, Abrido dyan, so after 6 baga. Ano na nga niyan, bako man pala after 6 na ang kunyan-kanyan. Barsaga itiri, after 6 ngayon sa sa imo. Abrido. Tapos yan baga dyan sa may South Star Drug. So lugawan baga dyan sa kanto, Abrido. Anaram ko, sagkod yan sa matapos ang celebration kan 1 month ang kontrata kan dyan eh, kan mga food stall na yan eh. In the superiyahan ni kunyan ni Ate Yoli, taday ako nakapashare sa periyahan ni Ate Yoli. Ano daw kunting tao man, ano? Diyan baga sa kunyan, ang periyahan. Uy, kumusta Ate Yoli diyan sa periyahan nindo? Kansarong taon, nag-shooting ako diyan kan kunyan, ta nag-agda so aki ko. Nagpaparagda si Bibi, di kaya minalulugar ha. Tamagayon diyan, magbadil-badil, bang-bang-bang. Basta bagaro, aram nino kung ano ang kulang ngunyan na piyesta na nahiling ko. Ini ini honest observation ta. Maski si Sir Manny, yung mananaobserbaran. So baga para tinda baga ka itong panahon, nagtitinda ka mga kaldero, manilain, na mga paninda niya ondyan sa sentro, tapos mga nagtitinda baga kan mga bado, sapatos, ano Sir Manny, kan panahon may mga pwesto yan dyan eh. Actually, parilipat-lipat yan kay itong mga panahon. Nakapwesto nga niyan dyan, kung ako nasasala, ka nagkaklase pa ako ng college. Dyan baga sa Christ the King, susimba sa simbahan, o nagpuesto iyan dyan kaitong mga panahon. Talagang siguro sa paglipas kang panahon, ano, nagkakaigwana din ning kunya, ning evolution mga tugang, and pagsilibrar kang kunyan tabak festival ning di sa tabako. Nagkawara na ito, sa ina daw nagapuesto. O, dati sa Rabay-Sabay yan, may paratinda dyan kan supang sulat kan mga luk kan kaldero. Dahil mo na kunyan mahiling, hindi po sa sentro kan tabako. So, mga nakatudan kay itong mga panahon na pagkapiesta, so mga taga-isla, so mga taga-upland, minaruruso Sir Manny pasiring sa sentro. Garong ngunyan dahil nakiarog kan Sir Manny, dahil ka nakimahiling. Di ba? Kulang na din eh. Kang ino talaga kay itong panahon, kan ako nasa dyan pa sa San Miguel Island, nag-atinir. Ang mga taga-isla dyan, ang mga kababayan ko, basta piyesta na, pasiriring na sa sentro Sir Manny, mauruli yan, Anas May Sharon. Oh. Anas yan May Sharon. Pero siyempre, sabi ko na nga ni, sa paglipas kan panahon mga tugang, nagkakaigwa po ni dakula man ang mga pagbabago. Garo kulang man so nakipiestan hali dyan sa isla kan San Miguel. Ta, iyan man ang tigaabangan ka ito. O kaya nga ni, minatirin na baga ki mga manlailainig di sa sentro ta. Sumangahali sa upland, sumangahali sa island, nagkakaruruso man digdi. Iyuman ang panahon inda ka ito, kaitong mga panahon, mga katindugo na makapamakal. Ta, pagka piyesta baga, yaon man yan sa mga bararatong barakalon. Iyan ang nahiling ko mga tugang, iyan ang nariparo kong unyan. Habang naghahaloy mga katindugon ang pagsilibrar niya to kan kapiestahan, digdi sa Tabaco City, nagkakaigwa naman po ni napadikit-dikit na pagbabago sa nakatudan na kumbaga pakikisilibrar din piyesta kasatuyang mga kababayan.

Alas 7.25 na. Sir, good morning po. Nadangog ko po, sir, so assessment ni madam. Pagkaaga po kaya dyan sa may food stall, open po ang agyan dyan. Pag 4 p.m., saka po isara ang Rizal Street.

0: dyan sa may food stall. Kaya pagkaaga, dahil po talaga dyan minaburukas ang iba kasi dahil sinda makakaag kay mga table ta open po. Ay, iyo. Salamat, mama. Sa kunyan mo. Araw pa lang kay ni mama ang rason. So, nag-apod sa to subago. Kaya palang pag-aga, alas 4 pala ning hapon, nagpupuon pagbukas dyan kan mga nagninegosyo ta. Iabrihan man giraray palang ang tinampo dyan. Okay. Kaya gayod na timing na wara nin kunyan, wara nin na nagtinda kan pag dyan kay to na madam na makaon ko ta na. Okay, salamat ha sa kunyan pagpaliwanag. Naka permanente na po load sa mga dating paratinda kaya dai na minapwesto sa tinampo. Ayo, naka permanente na pala. Diyan baga sa likod sa City Mall. Paano baga paano kipwesto kadaklan mga kapatid tang Muslim dai na kay puhan maglatag pa sa tinampo. Ah, okay. Sabi ni Uslaonon, may pwesto naman pala. Di maray considering nakapwesto naman palang sabi ni Husla Unon. Kaya bako na araw na kayo itong panahon na namarag-barag. Oh, sige. Hello po. Maray na pagkaaga.
1: Balikan ko po giraray sir itong alas 4 na po na bubukas itong tinampo.
0: Iyo po alas 4 da atabi isarahan. Tangani na makapagpwesto na sa mga may food stall dyan sa Gilid Can Plaza.
1: Oh, ini po. Suggestion lang po kasi kapistahan po baga. Sa ibang lugar pwedeng isara sa main center. Kada kula po baga kitang alternative roads na mapromote na ito sa Toyang Seawall.
0: Correct.
1: Sa New Road.
0: Mm-hmm.
1: Para sa Rung Aldaw man lang po na garo. Ano, pag nagpasirintro talaga kami, garo po bako piyesta.
0: Mamundo ade.
1: mamundo. Garo wala lang. Ordinaryong Aldaw lang.
0: Uh-huh. Warang dakul. Ako nga ni.
1: Madadawag mo lang. So, nag-agi kami sa may simbahan. Nadadagog mi po. So, sa simbahan, magpagang sumabunyag na. Uh-huh. Sige ang apod lang. Rain na niya ka mo.
0: Uh-huh.
1: Mga lit na niya ka mo. Okay.
0: Ayun.
1: Yun, saan na nadagog mo. Wala talaga si... Wala.
0: Maray man. Salamat sa assessment mo, madam. Tako nga.
1: Pag... Ibig ma-promote po sa tourism kang tabako. Pwede po baga, pag-abot sa may concourse, pasiring sila sa Seawall, ang agi.
0: Uh-huh.
1: Paluwas maniligaspi. Hindi naman maagi sa may New Road or digbi sa may... karangahan kasi
0: rin. Iyo po.
1: Sintro ko tapi close. Tanganing garbuhay buga piyesta. Wara na pong nagtindang mga balon sa simbahan.
0: Wara na kan mga panahon rigway yan. Oh, magayon bagang reparo yan. Iyo po.
1: Puro lang po kita kaugmahan dumaan, kaugmahan sa taas. Paano na sa sentro na wara na po.
0: Ay, man ang gadadi.
1: Iyo man lang po. Oh,
0: salamat madam sa assessment.
1: Kung aldaw man lang po na isara po yan at kinampungan kung silangani po misa may kaugmahan, nasasara.
0: Ayyo.
1: So mga dayo po, bagang gaya man napipistahan, nagsirimba lang.
0: Correct.
1: Tapos hindi lang magtarakan bago sa Jollibee.
0: Yan, tauyam na sa... Tauyam na. Ayyo, tabi madam.
1: So,
0: salamat.
1: Yan, kinarakan na magpariligas pina lang po.
0: Ayyo, salamat sa reparo. Tamaray iyan. Very good na reparo yan, tabi madam. Thank you. Thank you po. Ako nga ni Sir Manny. So, nagkapiestaan baga Sir Manny? Nagpasiring ako duman sa Ligaspe. Tama programa nga ni Kuta. Kutara muna ang tios. Mapila kong sa iniguaki ko niyan. Yes ko, nasa na kita. Asin makakuha ning ayuda ang tios. O, oh, yun yan. Par Ligaspe ako, mga katindugon. Pagpauli ko, mga mag-alas 12 na Sir Manny. Ang sentro kang tama ko. Sabi ko baga pag-abot ko digdi. Ngalason ako, ang usual bagang kunyan, aldaw ta di sa tabako, mga alas 12 arog kayan, matawuhon, parasad-pasad. Pero kan piestang ito mga katindugon, kan pitsa 24, maluwagon ang tabako talaga. Sabi ko, arayin doon sa mga tao sa tabako, baad niya ko manangad anas na kipiesta. Nasa karakanan ngayon niya ako sa mga tao. Para akong nari, pero na, kunyan, bako matrapik mga katindugon. Oh. Ay, nako kita. Nawara kita da, Sir Manny, sa area, sa, ano, iyo, sa Facebook. Baya, isa na baka nag-loading. Mabultada kita, ha? Ta, sa pagbultada ta, mga katindugon, try natin na maka-istorya mismo ang city admin kan syudad. Para nga tugang, ha? Kanipong kapiestahan, hindi sa Tabaco City. Itong mga riparo ni Dumagayon po yan, ipaabot ha, sa lokal na gobyerno. Tangani sa mga sunod na taon, mga tugang tabi, mas pang mapaghandaan, mas pang mapagayon mga katindugon ang pagsilibrar niya to kan Pasko, ay Pasko man lugod sa kopiesta, ano naman tamang Pasko ay nagnanindo kan piyesta, di po sa satuyang syudan. Good morning. Actually, may mga ordinansa kaya digdi sa satuyan ng mga tinampo. Bawal ng isara. Uni nga ni Bagan sa gilid. Sa sarong tinampong ni Sir Manny, inigdi sa may ki restaurant ni Nox. Inin tinampong yan dyan. Bawal na yan isara. May ordinansa. Bawal isara yan. Daw anong okasyon, di nanggad pwedeng isara yan tabi mga katindugon ta may ordinansa. Unless otherwise na, kuya nun gayod sa ordinansa, inihong tawag dyan, amyandaran. May mga ordinansa po kaya tabi, ano? Kanso, parada nga ning alas 5 kayo dito, ning hapon, kampit sa 24, ay 23 ning hapon, ta kinabag, kinagahan baga piyesta. Oh, so iba, dahil naka-anticipate na iguanin kunyan in parade. So iba, nagpara, kunyan, para muruto-muto, dahil may lamang ngayon naisihan. O, kamuman. Aram na nindo bagam na pag-arog kayo ni may mga kunyan, celebration, iguan dyan permiki parade. And reparo talang duman sa LGU, ta medyo hanggang lang sa anunsyo sa radyo. So posting sa social media na igwa ki kunyan, kiparada sa arog kayo ng oras, medyo nalingwan gayod sa kabisihan man. Na-interview tabaga di si Ma'am C. So mga katindugon kampit sa 23. Pinag-anunsyo niya na pag alas 4 nin pagkahapon, yun na ito magkakaigo po ng parada dili po sa sentro kan syudad din Tabaco. So iba, natar na isa. Nagdangog sa 100. So nagdangog sa 100. So siyempre, kilala o man. Mabuhay lo lang kita ha sa pagbulta data. Post-assessment kita mga tugang Kantabak Festival. Kamu mag-share kan sa inyo mga inputs ha. Hindi masupog tabi. Tabi lang tabakin nyo, may karapatan kita tabi mga katindugo na mag-share. Mag-share kan sa tuyang eksperhensya, no? Tanga, dakulang ko niyan iyan. Dakula pong factor an sa inyo po mga nahihilo. Tangani sa mga masunod po na selebrasyon, mapakarhay pan lalo, di ba? Kasi first time sa Tabaco City na magkaigwa po ng selebrasyon ng Tabak Festival na yun lang, ha, dito'y tagamang budget. O, pinagkasya lang tabi mga pinagkanigo sa natani. Ta, day pwedeng ito, baga katindugon, tayo na nga ni ang sabi kan Provincial Government of Albay, magta, kuyan, grabe ang krisis na sa yan. Baka otro bonggacious fest. Baka tibagang kunyan, street presentation. Yan. So mga pigahalat din. Kundi alas 7, trabulta na pa po kita.
2: Heads up sa gabos. Ugurang man ang today. PhilHealth accredited. Sabing usas bro ang sa insyo. Anatory. Check-up. Confinement. Ang serbisyo medikal. Kaputan. Manungod sa sendang stop sa cellphone 981-4827 or follow their FB page. The St. Anthony.
3: May bago sang fried chicken. May chicken na manok ni Osang. 75 pieces na may fa. Chicken nuggets. Walong chicken nuggets buong pamilya. Lalo na bas, jip, pot kagat. Ang chicken nuggets ni Osang. Sulit manalos ka. Hat ng nok ni Osang. Dr. Ruby Lanting Cational Foundation Incorporated invites you to register 2026 to 20 day following for each student. Bachelor in Elementary, Bachelor Educator in English, no, Social Medical Vocational Teacher Education, Major in Electricity, Electrical Technology, and Automotive Technology. Teachers, Business Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line?

0: Sige ta, naka-istorya ta na si Ma'am si A. Ma-callback na girare kita si Manny. Masangli, daas siya. Nagsasangli. Ay, gaya talatalatan ta si Ma'am si A. Alatan ta mga tugang. Ngunin ko na su assessment, mga katindugon, ano? Kan, kunyan, iniho. Mga ordinaryo niya itong kababayan tabi sa kakatapos pa sa ng Tabak Festival. Imatiyon ta tabi ang assessment din da.
1: Ano siya, madam? Garo nagdakol talaga siya. Since si Mayor Bragues po, baga ang ano niya, Mayor, parang dakol na activity, so tigpa ano niya.
2: Sana, ano, sa, kung sa nakarang pista, kung niya na mabot na pista, sana, mag, ano pa, mag, mag-approve ang pista kang tabako. Na, ikakita kang mga tabakinyo na, tabako na, ano, ngayon, ang pista.
3: Pero halos parehos ba parehas masanabi? Na, para lustay kita kang warta kang tabako, magayon ba gamit patakaran ni Ray, ano?
4: Okay man sa ta, magay man sa pagkaano ninda, dahil na ka mga basketball, volleyball, and yung mga fun run.
5: Pero po, ano, okay man, gulpi man po ang event, lalo na sa Padjak Race, buda sa pagparade. Okay man po, may mga tinaw man po sindang merinda lang, kompleto man po. Halos po, ano, halos po, dikit diferensya man lang po.
6: Ngunyan, para sa kuya, nahihiling ko man through online, mga post ni Mayor A, which is na nahihiling ko na mogma na dinara niya ang kapistahan kang tabako through upland, then island. Last year, or tas ngunyan, para sa kuya, sa ngunyan ako.
7: As a whole, magayunon ang ganap sa isla.
0: Ito ba nga tugang su assessment tinda? Yan. Kan mga ordinaryo niya tong kababayan na naka-experience kan Tabak Festival o kaya piyesta kan tabako kan nagtalikod pong aldaw. Kan kasud ma nga ni, may ano pa eh. May event pa sud ma, su kasalang bayan. Oh. Nga po tonta si Ma'am si 8,000.

0: Malay Perla Bindal, good morning Tabi. Kay Sheila Bilyar Bigiras, kay Cherry Carr, good morning. Sabi ni Uslaunon, ang pagsilibrar paano kan piyesta, ang maugmang party talaga kaan, ang bisperas, pagkapistahan mismo, garo nagiging solib na, kaya paghuna kan iba, mamundo na. May tama man si Uslaunon. Arog kan timing moon loads, inapodan mo, dai pa nakakasangli. Marita... mana saro man ini mana. Good morning. Sige. Good morning. Ta baka nakasangli na. Taud-taud ta pabilon. Ta maski dikit lang na minuto bagatugag maka istoryahan ta. And city administrator. Ta si Mayor Ray kan sarong aldaw na interview ta na si Mayor Ray. So city admin naman, so nagpapadalagan mga katindugon kan siyudad. City admin. Good morning. Administrador kan siyudad. Good morning. Yung kaistorya hunta, Ernesto Mabini Lana. Kung ano ang assessment, as in kung ano mga tugang ang nahihiling niya na po pwedeng, kumbaga, mas mapagayon pa at pagsilibrar niya to Cantabac Festival sa masunod pong taon. Pwede na. Pudan ko na si Ma'am si Itayo. Masanagin na lang, Sir Manny. Sasakuyang telepono. Tangani na arigla doon kinaban. Huwag ka nakasangli naman. Ay.
1: Good morning.
0: Ay, Ma'am Sining, sa sa'yo. Pasensya na, Ma'am, yes. Sa istorbo, ha? Ta, minsan nangyayari na nag-istorbo kaming mga media. Mga pasawayo na de. Ma'am CA.
1: Okay lang.
0: Ah, okay lang. Okay lang. Okay lang. Oh, Ma'am CA, kaya tapos na baga so celebration niya to kan Tabak Festival. Buda so kapiestahan. Kung nakamudyan sa signing do magkakaigo assessment sa nakalis pong pagselebrar niya to kan Tabak Festival and kapiestahan. Kamo po personalmente, Ma'am, kasi naghagad na ako ning reaction sa mga parantabay ta igwana sindang pinaga si share na arog niya kay ni, arog kay yan sa mga nangyari. Actually may sarong nagreact sa tuya digdi na iyan baga Ma'am support stall na apo? Nagtitinda dyan yung mga pagkaon. Ta nagsimba na digdisinda sa sentro kan tabako, makikaon ko ta na sinda dyan sa food stall, tabo naman syempre so usual bagin din ang nakatuodan, halimbawa sa Jollibee, habo naman sinda duman magkakanta, piyesta nga ni. No di, kunyan, inihong sararado palan, daso mga food stall dyan. Ito palan, ang sabi kan sa tuya sa Roma na paradangog digdi, alas 4 pa lang talaga ning hapon iyan dyan ang operation. Tapag kaaga pa lang, abrido ang tinampong iyan dyan tabi, Ma'am. Ano?
1: Yes po, tabi, Sir Ed.
0: Ayun, iyan pa lang talaga. Pero may suggestion siya, dali ano da tabi, Ma'am, maski ngaya kunyan aga, baka ngaya pwedeng masarhan ang tinampo, as in mag-operate ang mga arog kanta. Paano man ngaya sa mga nagdadayo na gustong magkaon man, nahabo na ngaya sa Jollibee, habo na ano sa McDo.
1: Ayan po, Sir Ed. Pasa ordinance po iyan,
0: oh,
1: po. At tugutan lang po sa tulo pong okasyon sa tabako. At tulo ba o duwa lang yata, Christmas season and fiesta na tugutan po na mag-close road po. Pero may oras lang po na. I-start nga niya natang 5 to 12.
0: Iyo.
1: Apo, pero pwede tama po yan po isa. Ano, sa sanggunian, Manila mga.
0: Iyo man, ordinansa.
1: Opo. Isabay naman po ninda so... buwan ng pag-ibig yung Women's Month.
0: Ayun.
1: Para po dire-diretso po.
0: Uh-huh.
1: At least na-schedule na kang mga taga-ibang lugar na karoon kayo minsan ako sa tabako sa magayunan doon
0: po.
1: Himig ng pag-ibig.
0: Ayun, tama.
1: Tapos nga pag Marso naman so Women's Month ta.
0: Uh-huh.
1: Tapos pag June so Tabak Festival.
0: Uh-huh.
1: And then pag December so Christmas Cheer.
0: Ayun, tama. Tama man ang kasi pagka-igusyon ano po
1: o
0: pagka kunyan ordinary day sa wara man ng celebration as business as usual kita.
1: Ayun.
0: Kaya dahil man pa lang talaga mangyayari na magkunyan dyan magsara kasi may talaan may oras kung kunwarin lang po pwede kaya pala arog kayo ito so nangyari.
1: Yes po. So ordinance Sir Ed, so ordinance po kang po mayor.
0: Executive order, iyo po.
1: Apo. Base po sa ordinance.
0: Opo. Mamami, aram ko na sa administrasyon ni Mayor Ray, first time pa sa naini na mangyari in pag-handle nindo kan Tabak Festival tabi. Pero na timing na nagtipid ang LGU, mamami tabi. Kamusta sa administrator? Tailing mo ang dakula ang kunyan, pagkaiba kayo ni Buda, ano ang po pwede tapang i-improve sa mga masunod pong event? O kaya Tabak Festival tabi?
1: Apo, ini po, itong involved din.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre po, inat na

0: mamami, mamami, medyo choppy lang kaya kirikit. Data pwedeng gibuo next year na sa mga paratsyenda ng tabak, inbiteranta na maglatag kan mga paninda ninyo sa plaza, bako na duman sa usual baga mamami na pwestuan nila dyan sa kunyan. Tadayuhon baga kaya dyan sa taas, sa Tabaco City Mall. Pag piyesta siguro, baka pwedeng sarong sima naman sila. Kasi yan ang satuyang na kunyan baga, diba? Ang satuyang kamautan talaga is may promote ang gibong tabak digdi sa Tabaco City. May latag sinda, tawanan sinda ng pwesto talaga na umahiling sa mga gibong tabak digdi sa Tabaco City. May babagiraray sinda. Maski during ano lang, sarong simana gayon, yung pinakamagayon gayon ka na paagi para mapromota ang mga gibong tabak hali digdi sa Satuya.
1: Yes, po sir. Siguro,
0: kaya
1: nga, sir, may nadiretso sa mga task, sa limang task na limang A. Kada station po, may isang task.
0: Ayo.
1: ABS-CBN.
0: Opo.
1: Ayo po. Ilad kami, pag-ibuki, tapos pag-ibuki bala, sa daman ka pa na promote naman sa tabak. And then, so, pwede man po iya po na ma-industrial sa Sangguniyan na matubunan man ang patawalan sila kinugar mga
0: tabak na gibon nila. Iyo po, ma'am. May mga kulang bagay yan. Yes po, ma'am. Dahil na magtukad dyan sa kunyan, Tabaco City Mall. Iyo man sa naman, ma'am. Taram ko mabayahe ka ng palaog sa opisina dahil ko na ikapagparaisturbuhon tabi na maray, ma'am. Salamat oras. Didibis, tabi.
1: Salamat.
0: Salamat maray si mamami ang city administrator mga katindugon ano. Isbaga na nakakaistorya na. Iyan ang reparo ko Sir Manny po pa kaito kan mga nakaliis na pagselebrar kan tabak festival na kulang ang promotion sa mga paragibon ng tabak. Although may kunyan diyan para may exhibit na binubugtak sinda din display lang pero kulang dapat sa mga paratsyenda ko taning tabak. Iyan ang tinatawon ng taning pagkakataon na sin panahon na may promote ang maray sa palibot kang plaza kung nagkakaigwanganik yung mga kaun-kaunan, natatawanan ta sila ng pagkakataon para makapag-negosyo. Inikuta na nahanap buhay kan mga paragibon ng tabak, tinatawanan ta man ng lugar na mapwesto na hunian sa tuya. Kasi kaya kita igwaning tabak festival na selebrasyon dahilan sa mga paragibon ng tabak. Iyan ang purpose ka yan, mga tugan. Ngunyan, kung daita na iyan matatawanan ng atensyon ng mga paragibon ng tabak, useless na po ang pagselebrar niya to kan tabak festival. Kasi wala na hindi daita na pinopromote si Sinda. Unless otherwise, mag-isip na kita ng ibang brand pagselebrar niya to, pagpromote. Mga tugan, kung anong igwa kita digdi sa tabako. Alimbawa, padjak. O wakasalidahan na kan, padjak. Bago na tabak festival. Sabi man ka ng salida. Ano na ngayon, sir? Tabak festival man giraray ngayon. Kuyan ngayon, tabakla festival. Puro anas ng ganyan. Taman niya ako, tabakla festival. Hilingan ngayon sa tabako. Ang piga-promote baga ngayon, mahiling mga nginindo. Pun ngayon kayo, sagod sa ngunyan. So mga kabaklaan, kamumando niya ko. Party lang iyan. Ngayon, maabot ang panahon, kung dahita na ma-promote ngayon mga paragibon ng tabak ni Dis Tabako, may tabak festival man kira ngayon. Kundi ngayon, iba na nga rin, tabakla festival. Ang dudunong niya ko nindo. Sa bagay, dahita man mabasol ang mga kababayan ta na mag-reparo mga kan. Nakakamali siya man, Sir Manny, ang mga kababayan ta. Natural iyan. Natural iyan na namamali siya haninda, no? Day man lugod na. Kaya dapat, ang siyon, ah? Sa mga nag-iisip kan mga pag-promote, kan mga, kunyan, kultura, naigwa kita rin di dapat. So, talagang, kung hain ang, kumbaga, tema, kan celebration, ito daw nanta, nin halangkaw na promotion. Ganun po yon. Slab ni Mayor na may kay ito ang mga parapadyak kaysa mga paramulyong tabak. Pati reindeer, Santa Claus, padyak. Dapat ngunyan, mabago na yan. Ang imahe na yan. Kasi tabako, kaya nga ni tabako, ang satuya baga tabi mga katindugon na pinaglalaban din ni maski kang inot, ginibuhan pa bagayanin ko niyan parang dramatical ano ba yung akayanan ko niyan? Presentation kung papaano na midbidan ang pangaral na tabako dahil duman sa sarong ama na pigsusurog niya so sa iyang aki sa mga dayuhan as in pipakuan niya so sa iyang kunyan inihaw pigkuan niya so tabak ngayon tabako so tabak niya daa tabako yan tabako kaya duman nakaigwaning